0: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
1: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
2: Naglilingkod, nag-aaral,
3: at nananalangin ng buong katapatan.
0: Iaalay ko ang aking buhay,
2: pangarap,
0: pagsisikap
2: sa bansa.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

0: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Lunes dira sa imo abyan. Welcome sa aton nga pag-updanay diri sa programa Oras na Pilipinas sa GSIS2DXKI. Hulyo 20, 2026. Welcome gid sa aton Monday edition sang ONP. Kumusta ang inyong weekend? Naka-recharge ba? Kabay pa? Hello ka, good morning sa aton mga early tuners. And si Mami Presi, nagpanamyaw, good morning po. Lagay na sa TSK program. Pati si Sis Renea, nagpanamyaw, good morning. Pastor Neil Vilches, TSK gyapon nga program ka ina. Sa Bautista Alvarez family sa Iloilo, thanks for tuning in diri sa TSK. Mati manda si Ate Beatrice. Shout out sa Consad family, kay John Paul, sa Barrientos family, Brother Richard, Ugal family dira sa Tupi. Kay Sis Lenny kag Sis Bevelin sa Banga, sa Funticha, Babas kag Hilahos families. Salamat gid. Blessed day kay Brother Rick Mendoza. Okay man natin nga tagpalamati sa Shepherd's Call. Brother Ken, dara sa Bagong Bayan, mayad-ayad nga aga. Upod kay Tatay Robert. Sis Day, sa Roque Panganiban family, dara sa SNA. Tita Ninang Nurse, upod da kay Tito Ninong Doy, sa Navales Combatier family, sa Tampakan. Nasa Shepherd's Call pamatigid sila. Sa balitaan naman with Migo Dave. Acknowledge taman dira si Maring Abe. Hello sa inyo ni Paring Ray at Isha kag Andre. Sa Navarro Gonzalez family, mayad-ayad niya pagpamati. Dira sa takurong naton yung mga friends. Hello man dira kay Tristan sa Tampakan, sa Gulay family. Good morning, Buddy Dave. Ambalya dari sa iyang panamyaw. Sino pa ang present sa balitaan kaina? Si Jess Red. Ay, Jess Rel, gali. Kay Brother Sulficio sa Anniversario family. Sis Noraleen sa Garcia Hospital family. Kay Pastor Lolito sa Repaso family. Dara sa Santo Niño Bethel Baptist this church, mayad-ayad nga agad sa inyo, sa Abinier family, and kay John D. dira sa Jensan. Usog ulan da sa Jensan, no? Samon man sa tupi kagabi. Baha ba? Parts daw nga ginbaha gid sa baskog nga ulan. Doble halong! Sininga alas 8:08 taga Antaligua ang aton nya pabalon.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.

19 minutos, makaligad ang alas 8. Hello kay Brother Jacob dira sa Thailand. Mayad ayan nga pagpamati via FB. Amo man kay Jandi dira sa Jensen. Via FB man siya ga tune in. Tagaan naman aton Ligwa Subong ang aton mga public service announcement. Dari kita sa aton Action Line. Idulong sa aton ni Miga Jen.

0: Action!
1: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa July 20 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Barbara Barrio 7, Sitio Camdas Rangay, Lower Lambukay, Sitio Riverside, kag Santo Niño Lamba, Banga. Sa July 22 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan bugos nga coverage area sang feeders 41 and 42. Partikular ang municipality sang Norala, portion sang Barangay Poblacion, amuman ang municipality sang Santo Niño, partikular ang Barangay Ginsanan kag portion sang Barangay San Vicente. Sa July 23 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan feeders 23. Partikular ang municipality sang Sorala, portion sang Barangay Poblacion, portion sang Barangay Sentrala, Barangay Nasi, portion sang Barangay Lambuntong, amuman ang municipality sang Banga, portion sang Barangay 5. Sa July 24 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga Purok Muslim kag Barangay Hall sang Punong Grande, Banga. Sa July 25 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Paraiso sang Purok Kambudyan sang Banga. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
0: Action Line.
1: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa July 21, 2026, inisya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437-7613.
0: Action! Line!
1: Ang LGU GenSan may ara sang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa GenSan halin sa Desera Avenue kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street mangin one-way route siya para sa light vehicles umpisa alas 3 tubtob alas 7 sang gabi. Ang entry, Desera Avenue Corner Yumang Street kag ang exit, National Highway lapit dira sa Forest Lake Cemetery kag Raffles Machine Shop.
0: Action Line.
1: Inapay balos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action Line.
1: Ang National Commission on Indigenous
0: Line.
1: Ang National Commission on Indigenous

0: pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line!
0: Ginauhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sa PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kaga pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action Line.
0: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements: Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, 1 photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
1: Action Line.
0: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship miara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolly Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
1: Action! Line!
0: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa Batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action Line.
0: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Ini siya first come first serve basis. Para sa dugang impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment, and 2 pieces passport size ID picture.
1: Action Line.
0: Ang Commission in Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026 to 2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers

0: kag sa ilang nga pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong magsubmitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/ched12gochoay2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook, StuFaps Region 12.
1: Action Live!
0: Ang Philippine Council of Evangelical Churches may ara sang Adopt a Pastor campaign. In line sa natabo ng 7.8 nga linog sa General Santos City sa Jose Abad Santos kag Sarangani. Bangod sini damo sang mga nadulaan sang balay, panginabuhian kag lakip na ang ilang mga church buildings. Sa pamaagi sa Adopt a Pastor, pwede ka mo maghatag sang 2,500 basic monthly food support, 5,000 pesos family recovery assistance, 10,000 pesos comprehensive monthly support. Pwede ini siya makabulig sa pagbangon sang isa ka pastor, isa ka pamilya kag isa ka komunidad. Para sa PCEC bank account details, bank name BDO, account name PCEC, account number 0039800243, branch Anunas - Kamias. Para sa duga nga impormasyon, pwede ka mo mag-PM sa PCEC FB account.
1: Action Live!
0: Ang Office of the Civil Defense Region 12 may ara sang Real Silience Video Contest. Inisya 60 second or 1 minute Facebook reel to inspire others to become disaster ready. Sino ang pwede maka-join? Open inisya sa tanan niyo mga residente sang Soccsergen Region nga may edad 12 to 18 years old. Ang submission period August 1 to 14, 2026 until 5 PM. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mong magbisita sa Civil Defense Region 12-Soccsergen FB page.
1: Action Live!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga impormasyon. So, dugay-dugay, alas 9, may scheduled power interruption sa may Banga area. Itong mga na-mention nga lugar ni Miga Jen. So, preparar.

Alas 8:34 ang aton nga takna abyan. Padayon kita diri sa aton niya programa Oras na Pilipinas kutob alas 9 subong nga aga. Kaga diretso na naton ang aton nga talakayan portion. Makaupod naton subong nga Monday morning ang aton family counselor from Malay Boracay Lifeline, si Kuya Danny Solidom. Good morning, Kuya Danny. How are you po? Hello, Kuya Danny. Naririnig po ba ninyo ako?

0: Kuya Danny, marinig Hello? Po ba kami? Hello, Kuya Danny? No, hindi gigali. Sige, ano ko na lang Kuya Danny. Hello po Kuya Danny, naririnig nyo na po ako?
1: Yes, better.
0: Oo. Yung kanina Kuya, hindi nyo po naririnig yung boses ko?
1: Wala, ngayon lang.
0: Ay, see. Ayan, sige po.
1: Ano nangyari?
0: Parang di yata nagwo-work yung line namin na okay. Nakakonect sa ano. Sige. Paki-check mi gadyan ha kung mabatian si Kuya Danny sa radyo. Ayan, sige. Kuya Danny, kumusta po? Greetings po ninyo sa ating mga tagapakinig.
1: Magandang umaga sa ating lahat. Nakakatuwa na nakabalik tayo sa Erin this week. Okay naman ang weather dito ngayon sa island ng Boracay. Interestingly, nakakatuwa na kasi karaniwan ang July hanggang August or even at the middle of September, lean season, wala masyadong pumapasok na turista, but kakaiba ngayon, marami pa rin tao sa Boracay.
0: Yung season na talagang maraming namamasyal.
1: Yes. Well, it's one way of coping the mental stress that person occupies. Kasi alam mo, sa maraming pagkakataon ngayon, maraming nangyayari sa ating mundo, hindi lamang sa Pilipinas, kundi kapag nag-observe tayo sa nangyayari sa buong mundo, maraming stressful situations. At nakakabag in the sense na akala natin before kapag ang isang bansa ay maunlad ay okay na sila. Pero it's not doing well right now. May mga bansa na akala mo, di ba, parang superpower, ang economy is doing well. Pero the population is stressed. And that's one way of coping stress is magbago ka ng environment, magbago ka ng yung kinalalagyan. I think, in a way, di ba, mayroon tayong mga mahal sa buhay na kapag nawala, ayaw natin na pinupuntahan yung mga lugar na naka-identify. So, kung sa lugar mo ay dyan nagsimula ang problema, maybe it's about time na mag-move out muna sandali, maybe a week or two. And magmuni-muni, try to regain that passion that was lost. At yun ang nakikita ko na one way of coping. I think that's the best way so possible so far. Ang problema lang is sa mga tao na hindi sanay, hindi sila parang homey ang tao siguro dun, ano? Yung mas gusto nilang sa bahay. Meron akong kaibigan na ang anak niya kapag lumabas to ng bahay and then after few hours magsasabi na dad, uwi na tayo. And this is something unusual kasi kadalasan, di ba, yun ang ano ng mga parent. Ayaw nating malayo sa ating bahay. But this time, I think he's only 24. Pero meron siyang ganung ugali na ayaw niyang tumagal sa labas, more sa bahay. Ang problema, kapag sa bahay lang siya, he wanted to be alone. He wanted to be by himself. At kung ikaw ay merong dinadalang stress, hindi yan maganda. So, it's about time. It's about time to move out. Kung merong panahon at kung limited budget, siguro ano, isipin natin kung saan yung budget na yung titira. Makakaabot. Tapos, I was talking to friend tita ko, by the way, my tita just passed away, mamaya na, living niya. So, I went at their place kagabi.
0: Condolence, Kuya.
1: And then nakita ko itong dalawa niyang estudyante, thank you. Dalawa niyang estudyante way back. Estudyante way back on the 70s. So, alam natin kung ano yung tita ko, ano. She's 75. Sabi ng dalawang dating estudyante, yung isa pa hindi pa nakarating ng Boracay. And dahil ngayon ang living up, sabi niya, mama, bukas pa ang flight namin, so baka pwede mag-side. So, mamaya after the interment, pupunta sila dito.
0: Mm-hmm.
1: And sabi ko, what for? And sabi niya, just to remove the stress. Okay. So, ang bawat isa sa atin ay may hinaharap na stress. Mm-hmm. Walang ano, wala namang tao na stress-free, ano? siguro in a different degree. Yung stress na nararanasan ni Mega Joy at yung stress na nararanasan ni Kuya Dan, magkaiba. But it's the same. Kasi ang stress na pwedeng ikabahala ni Mega Joy ay hindi, pwedeng hindi ko ikabahala. Pero yung stress ko rin nararanasan, pwedeng, pwede mong isipin na, ordinary lang na, okay? But ang reality is that we always address stress the way we handled our stress as well. So, yeah, mahalaga na alamin natin saan ba tayo. Ako mahilig ako doon sa ano na, if we can stress in the level of 1 to 10, 10 being the highest, sa'yo ngayon, mga nasaan kaya? Are you in the middle?
0: Yeah. 5 lang.
1: Okay. And it's good. Pero ang sabi nila, ang pinakamaganda daw kung nakakaranas ka ng stress ay nasa 1.
0: That's very good.
1: Kasi, yeah, oo. Pero kung mahilig ka raw humarap sa challenge, ang masarap din naman ay 10. Kumbaga, nasa ilalim na ilalim ka na. Kasi pag nandiyan ka na sa ilalim, there is no other way but up. Tipulad kung sa gitna ka, sadali, baka ngayon babagsak-babo.
0: Nasa crossroad ka.
1: So better. And the only time na malalaman mo itong level of stress na ito is when you are talking to a friend. Actually, sabi ng tita ko, yung kapatid nitong namatay, they're from Canada. At matagal kami, siguro nagkita kami mga couple of years back. And then she was expecting na doon ako matutulog. Sabi ko, may appointment ka ako bukas ng umaga. And the signal doon sa bahay ng tita ko is not not that strong. So sabi ko, natawag kayo, hindi niya ako, ano, so I decided to go home. Sabi di subura kay last night.
0: Oh, thank you, Kuya.
1: But you know, it's nice na even our two-hour conversation was short enough. Pero doon mo malalaman na maraming tao so far ang nangangailangan ng tenga.
0: Okay?
1: Siguro ano, sa mga tagapakinig na natin ngayon, one question is, when was the last time you listened to the story of your friend? Listen to the story of your sister or brother? Listen to the story of your parents? At baka nasa bridge na rin sila wherein babagsak ba ako, hindi. At kapag nag-unload sila ng kanilang story about struggles, story about certain challenges na mabigat, and once they unload it, I think pa tayo nakaranas kung kapag nakapag-unload tayo ng problema, kung hindi man nawala lahat, so nababawasan substantially.
0: Paano malalaman, Kuya, ng isang magulang na ang kanilang anak ay may pinagdadaan ng emotional struggle o mental health concern? Ano yung mga clue mo dapat kapag kausap mo siya?
1: Okay. Ang unang-una dun is, sabi nila, it's not what you said. It's the way you say it. So, halimbawa, kung dati ang anak ko kapag nagkwento ay merong full of excitement, parang ang chapter ng kanyang ano'y patuloy, ba? Kapag napasin mo na, bakit pag nagkwento ko, mukhang maganda naman ang kwento, pero the way she speaks about that story, hindi maganda. May sense na ngayon. Something. Baka may tinatago ang anak ko na dapat malaman. And I'm sad to say, may mga tao na dinidismiss yung ganung struggle. Ano yung mga dismissal? Di na rin lang yan. Okay na lang. Hindi naman ikaw lang ang nakakaranas na. Ah, ganun ba? Nanganasan ko rin yan before at ito ang ginawa ko. So, ang bata, rather than telling the whole story, pinutol mo. At kapag pinutol mo, sa susunod, mag-share pa ba sa'yo ng problema yung bata? Hindi na. Ah, ang si Tita hindi na marunong makinig. Ah, si Mama hindi na marunong makinig. Much more, ang palis talaga dito, kunti lang ang mga tatay na marunong makinig. Napapansin ko, meron akong tatikin na seminar, yung active listening, or yung iba tinatawag na empathetic listening. And most of the time, kapag merong ganung pag merong ganung training or seminar, majority ng audience is babae. And somewhere along the line, parang ang lalaki, hirap na nga kami makinig, ayaw pa namin magpaturo. Kasi, para sa kanila, the same question ng isang bata, bakit pagdating sa amin, hirap na hirap mag-ukol ng panahon ang aming tatay. Pero pagdating sa barkada, they can spend 2-3 hours of storytelling, parang non-stop. So, it's more like, it's about time for us to learn na kapag may napapansin tayo sa ating mga anak, ako ang sinasabi ko is, di ba meron dating date with a friend, this time siguro, date with a child, no matter how young. At kapag nag-date ka sa anak mo, hindi mahalaga yung story ng tatay. Hindi mahalaga ang story ng nanay. Ang mahalaga, ano ang story na pwede natin mapakinggan sa ating mga anak? And let them share. Kasi the moment they learn that parents are willing to listen to their stories, the more mag-i-encourage nyo na, kapag meron akong dinadala, ang una kong ikikwento kay nanay o kay tatay. I don't know, Mega Joy, meron ka bang narinig na teori na the mother is always the last to know? Parang alam na ng buong community, alam na lang natulong, alam na lahat, pero si nanay hindi pa niya alam. Have you ever heard that?
0: Parang seldom lang, kuya.
1: Okay. And it so happened na kasi ang pananaw ng namin, kapag si nanay ang nakarinig ng ganung story, magiging hysterical siya. And after being hysterical, naging historical. Okay.
0: So, ulit-ulit na.
1: Yeah,
0: kaya wag na lang ipaalam.
1: Ayan. So, nakupang na lang ito ni nanay paulit-ulit, parang isang linggo na nangyaki. Yun parang parang news pa rin, hidden history. Okay. And that, in that way, bakit ako mag-share sa isang bagay na alam ko, hindi naman ito makakaroon ng solution kasi the more I struggle kasi lagi ko narinig. So, it's about time for us na kapag mayroong dinadala ang ating mga anak, listen to them. Much more kung ayaw nilang i-share sa marami. Kahit sa kanya mga kapag parang diba may mga bagay kung minsan na nangyari sa atin na gusto natin tayo lang ang nakakaalam o baby of you. I think the best for that would be parents. At kapag pinento ito sa parents, dapat hindi i-share sa kapatid, hindi i-share kahit sa nino, yun lang kay lolo-lola. Parang top secret. Bakit? Kasi kapag naranasan niyo yun, at sinasabi na, I can open up kasi marunong silang mag-kick sa sarili nila, then it's a good way of opening. Sa susunod, bakit ako magkikwento nito sa aking kaibigan, sa aking mga whosoever, kung tiwala naman ako na kapag in-open up ko ito sa aking mga magulang, nandiyan sila para makinig without judgment.
0: Kaya talagang makinig lang. Naalala ko yung kwento ng husband ko, si Pastor Joseph, na minsan may mga pumupunta lang doon sa church, nagsishare ng kanilang struggle. Sabi niya, wala naman siyang sinasabi, nakikinig lang kasi yun lang daw yung kailangan. Tapos sabihan niya lang, let's pray for that. Ganyan.
1: Tama yun. In fact, sa trabaho ko as a family counselor, maraming ano, maraming makukuha ng attention mo, and then Sir Dan, kanaya ba na po with you? Sabi, gano'ng katagal? Kailan ko lang 30 minutes to 1 hour. Okay, let's do it. Mm-hmm. Ang doon sa 1 hour na yun, if ever lalabas yun, siguro ang moment lang nagsasabihin ko ay mga 10 minutes lang ang time ko doon.
0: Mm-hmm.
1: Yung 50 minutes sa kanila, because we only wanted to unload what is heavy.
0: Mm-hmm.
1: At pakalaga yun.
0: Mm-hmm.
1: And ang sinasabi ko lagi is that kapag ang tao heavy, dapat meron siyang isa o dalawa na kaibigan na willing makinig.
0: Mm.
1: At ang mga taong ito, yung pinagkakatiwalaan mo na talaga sa uba. Kasi kapag ang feeling mo, hindi mo ito magkakatiwalaan, alam mo yung ano, yung story editing,
0: mm-mm,
1: yung mga mabibigat, hindi ko sasabihin kasi nakakahiya.
0: So
1: yung sasabihin lang niya ay yung magagaan. Mm-mm. Yung mahalaga ay dapat ma-unload lahat para ma-unload din yung nararamdaman mo.
0: Mm-mm. So, dapat ano lang, yung sabi mo, empathetic listening.
1: Yes. So,
0: yung
1: iba kasi sa meron ka lang sympathy, nakikisimpatihan ka lang sa nangyari. Empathetic is more of nakikinig ka at nararamdaman mo. Kumbaga, sinusuot mo talaga ang sapatos ng isang tao.
0: Yung
1: wearing the shoes, sabi nila.
0: Mm-hmm.
1: And that's very important.
0: Mm-mm.
1: Siguro another sign na merong sabi lang isang bata is yung kanyang yung pagkilala niya sa kanyang sarili.
0: Mm-hmm.
1: The self-esteem. Alam mo ang malungkot daw ngayon is that may mga bata na matatalino, may mga bata na highly relational.
0: Mm.
1: Pero yung pagkakilala nila sa sarili na ay napakababa. They have a very low self-esteem. Kasi kapag ang mga bata na matatalino gumawa ng tama, hindi na sila pinapansin. Bakit? Huli nga nila yan. Alam ko naman na kaya nilang i-perform yan.
0: Mm.
1: Pero kapag gumawa sila ng mali, ano sasabihin? Ang tali-talino mo, ba't ka ganyan? Yan. Rather than boasting, than boasting their strength, ang nakikita natin ay boasting their weakness.
0: Mm.
1: Bakit? Kasi di ba may mga tao na ayaw lamangan. I remember before, di ba, nagtitrain niya ako from time to time on people in my ang paano kapag, ano, paano kapag, yung trabaho mo, ay, marami lang mga tao, ang tagawin mo, sabi ko, I want them, I'm clapping for them. Para mga teacher, Mr. Joy, have you experienced teaching before?
0: Ano kuya?
1: Have you experienced teaching before?
0: Ay, opo, sa mga bata hanggang ngayon.
1: Ayan, okay. Mm-hmm. Anong feeling mo na isa sa mga bata na naturuan mo merong narating?
0: Ay, syempre, super happy. Parang achievement mo na rin yung na-achieve nila.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. And that's very important.
0: Mm-hmm.
1: Na you reduce people na umaangat sa buhay. You reduce with people na alam mo, baga, naka-travel na sila ng malayo kesa sa narating mo.
0: Mm-mm.
1: And, you know, knowing na kasama ka dun sa journey, I love that. Sad to say na ngayon, ang tanong nga is, bakit ang mga bata ngayon, nagsa-struggle sila, nakakaranas sila ng depression doon sa social media. Ano sa palagay natin kaya?
0: Siguro dahil sa pwedeng influence din kuya.
1: Mm-hmm.
0: Sa paligid and yung foundation din nila within.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ganun.
1: And isa pa, lalo na kapag kaedad mo ano?
0: Mm.
1: And then ang social media ang yung batayan. Ako, ba't si ganito, ang layo na lang narating, ako mm-hmm. dito pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Or, halimbawa, dati, from time to time, ina-invite ako ng isang swimming team.
0: Mm-hmm.
1: And, may mga bata na kailangan ng encouragement.
0: Mm-hmm.
1: And, halimbawa, yung kasamang mo before, nakakakuha na ng gold medal sa competition. Mm. Tapos si ikaw nagsastrang kahit bronze wala kang madala.
0: Mm-mm.
1: So for them hindi siya healthy in a sense na dapat matuwa ka dun sa achievement na ay narating niya yun, ah kaya ko rin.
0: Mm-mm.
1: Hindi ganun ang kanilang nararamdaman. So that's really a
0: feeling left out ganyan.
1: Yes, so dahil feeling left out sila rather than yung mga successes in life ay magiging encouragement, magiging challenge, hindi nakikita nila ito into a negative situation.
0: Mm-mm. So paano i-deal yun, kuya, kung ang anak mo yung ganun yung struggle niya na observe mo?
1: Ang unang-una will be ang i-boss mo ay ang kanyang effort. Anak, alam ko na yes, hindi ka naging something yet, pero the way na ginagawa mo sa mga practices mo, alam ko you're on the way. So kumbaga i-encourage mo sila doon sa effort na nakalang ginagawa. Para bang ano, diba, dati I think I have told the story before of a grade school na bata na every time hindi siya makaperfect ang score sa exam, talagang ano, parang yung mundo niya nakukulaps.
0: Frustrated na.
1: Kasi ang orientation niya, I need to be at the top to gain the approval of my mother. Yung pala, kapag ang score ng anak sa bahay ay 99, ang sasabihin daw ng nanay, I know you can do better. Pero hindi mo alam na ang 99, yun ang pinaka-best. So I think the more we know our children, the more we will be able to understand our children.
0: Mm-mm.
1: So hindi natin nakikita in our negative eyes, kundi nakikita natin ito in our encouraging eyes. Na kapag nakita na tayo na una tutuwa ka sa whatever achievement, then that achievement will be the greatest achievement
0: they can ever have. Yan. So, ano ang pabaon natin ngayon sa mga magulang na nakikinig sa atin, kuya?
1: Ang pabaon ko, so far is that, maging estudyante tayo ng ating mga anak. Kapag may nakikita kayong kahit maliit na pagkakaiba, wag antayin na maging dramatic na yung changes. Ang anak mo dati, very outgoing, tapos, all of a sudden, isang araw, dalawang araw, hindi mo siya nakitang lumalabas. Huwag mo nang antayin na maging isang linggo. Be with them, talk to them. Kung merong extra budget, Jollibee will do. And alam mo, ang bata daw, kapag masaya siya, kunan mo siya ng gustong-gusto niya. Kung ang gusto niya ay whatsoever. At kaya naman, ibigay yon. At kapag okay siya, magkikwento siya ng maayos. So, have that day, have that moment. And then sumunod, maging maingat tayo sa ating mga sinasabi sa ating mga anak. Dalawa yon. Una, the words that we say, and second, how we say it. Ano ang mga sinasabi natin at paano natin ito sinasabi?
0: So, wag i-dismiss yung struggle nila. So instead, anong gagawin, kuya, pag nag-share siya, what should you say? Na hindi mo sabihin, diba, wala yan, parang wag ganon, no? Or
1: Ang unang-una is that, pwede bang itago mo yung cellphone mo sa bag mo? O kung si tatay, pwede bang itago mo yung cellphone mo sa bulsa mo? And kahit may tawag, kahit anong disturbance, huwag mo siyang pansinin. Bakit? Kasi ang bata, kapag ang feeling niya ikaw, siya ang nasa priority mo, matutuwa siya. Kumbaga, dinidisregard mo ang lahat. Kasi at that particular moment, kailangan ng validation na ako ang pinakamahalaga sa lahat. Okay? Then, after that, huwag tayong magbilang ng oras. Huwag natin silang isa-catchword. Huwag mong sabihin na, anak ko, dapat matapos kayo dito in 30 minutes kasi may lakad pa ako. malaking ano yung sa kanila. Kasi ang feeling nila, ah, mas mahalaga pala yung lakad na yun kisa sa aming presence ngayon.
0: Okay.
1: And that's very important.
0: Mm-mm.
1: Sumunod is, kung pwede lang, again, yung the ideal will be once a week. A once a week date with our children. Isa-isa po. And kung dalawa sila, kaya naman siguro. Mahirap lang yata pag lima kasi medyo malaki ng budget ang kailangan. Pero if you're with nature, punta kayo sa tabing dagat, pwede kayong makil sa tuktok ng bundok and see nature and, you know, tell the story. So, have ample time with them. Pangalawa will be, let their story be told kapag meron silang approval na, oh, okay, pwede, itong kwento natin, pwede yung ikwento sa iba. But if not, make it the toughest secret you can ever hold. Kahit pag nasold na ang problema, kahit pag nasold na yung struggle, without the approval ng nagkwento noon, huwag natin i-share sa iba.
0: So, ano, i-keep lang yon kung hindi naman, wala naman permission to share.
1: Yes.
0: Yan.
1: Kasi ang mga bata, kapag meron silang ganong level of privacy, matutuwa silang magkwento ng kaktumon.
0: Ayan. Thank you, Kuya, sa mga ibinahagi mo today. No, pagka nagkwento ang anak mo, observe mo not what they say but the way they say it.
1: Yes.
0: Yun. Oo. Tapos, huwag i-invalidate, no? Huwag mong i-dismiss yung struggle niya. At huwag agad magkwento tungkol sa kami noon.
1: Yeah.
0: Yan yung weakness lagi ng mga parents, di ba? Ikumpara agad yung panahunan natin noon. Kaya, masakit yata tinga nila doon.
1: Ang problema natin, Megadio, is yung generation gap na tinatawag natin, magkaiba na talaga.
0: Oo.
1: So, maaring pareho ang kwento, pero magkaiba ang pag-address doon sa kwento.
0: Kaya, mahalaga yun. Sabi niyo po, empathic listening. Yan.
1: Yes.
0: Thank you so much, Kuya Danny, sa time po ulit na pinahagi niyo sa amin. At talagang umuwi pa kayo para sa ating ano ngayon, ating talakayan. So, thank you for your precious time. God bless you po. Ay po, yan si Kuya Danny Solidom. Talagang napaka halaga ng panahon na tayo'y makapag bigay no ng mga ganitong reminders sa bawat magulang, guardian on how to deal sa ating mga kabataan. Ay kung hindi, abaw, maginamo na sila dito, magrambulan na eh. Parang natabo sininga weekend, no? Na napa-national TV pa kita. Tungod sang rambulanay sa downtown sa mga kabataan. So, take time sa inyong mga kabataan. Biyahan gid sila insakto. Dali na lang kutob ang ato niya nga pag pangalagad. Tutub sa liwat naman ato nga pag-updanay. Ang inyong amiga, Miga Joy Kawayan Combatir sa pag-assist din ni Miga Jen. Si Kuya Anson naman sa technical side. Gabilin sa inyo sa Blessed Monday morning sa mga balita kag impormasyon nga ato na batian ng Diyos lamang aton pag-asaligan. Magasunod na ang ALS On Air 2.0.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: narito na ang programang ALS 2.0, isang radio-based instruction program na magbibigay ng karunungan at pag-asa sa mga nais makapagtapos ng pag-aaral sa elementarya, junior high school at senior high school. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 1062 DXKI, Department of Education at Bureau of Alternative Education. Halina't makinig at matuto mula sa ating RBI instructor.
1: Sa ating mga tagpalamati, kaga syempre good morning man sa ating mga partners diri sa 1062 DXKI. Thank you kay Sir Edgar sa pag-assist niya diri sa side. Kaga syempre sa ating mga learners, kaga sa mga upod naton ng mga as teachers nga ra subong sa ilang respective community learning centers, good morning sa inyo. Kaga gusto ko lang i-announce nga sa July 25 na ang aton nga graduation kag sa aton nga mga RBI as RBI learners nga naka-graduate na, may ara kita sa practice sa graduation naton sa EMR sa 22 sang aga, no? So paki-check sa aton nga GC kung ano ang oras kag kung ano ang mga dapat nga i-check pa para sa graduation ninyo. So good day sa aton nga mga learners sa liwat, no? So welcome once again sa aton nga ALS on air radio class. Sa liwat, ini ang inyong teacher sa radio, si Ma'am Lisa Biruaro. Kag happy gid ako nga maka-join naman ang aton nga mga learners, kag even ang aton nga mga tagpalamati sa subong adlaw sa aton nga lesson. So before we begin, I want to remind our learners nga i-prepare ang ilang mga notebooks, ang ilang mga pens, no, mga kung lapis man dira, kung anong available dira sa inyo. And syempre, kasali dira ang positive attitude because today we are going to discover something nga ginagamit naton every day. So something that we use every single day whenever we speak, we read, or we write. No? So review ani kita nga gamay sa aton nga lesson sa aton nga mga learners, no, last time ang aton nga naging discuss, no, nag-discuss kita last time about sa passive and active voices, no, sa aton nga lesson. And we learned that every sentence has a different parts, no, that work together para ma-express naton ang aton nga complete idea. So today we will go a little deeper by learning the building blocks of every sentence, no? Kung sa science gani miyara sa building blocks of matter, sa aton nga lesson subong sa English miyara kita sa building blocks of every sentence, no? So ang aton nga lesson today is titled The 8 Parts of Speech, no? So this is very elementary, no, kay hambagani naton, pero this is just a review sang aton nga lesson, no, sang mga what we have already taken up when we were in elementary and when we were in high school nga kung sa diin naguntat kita, no, kay kung wala ini sila tanan class, hindi kita maka-proceed, no, sa ginatawag naton nga building blocks of every sentence, no, kung paano ta makabuo sang clear, concise nga clear and concise nga sentences para ma-deliver naton sang maayo ang aton nga message nga gusto naton ipaabot. So ang aton nga objectives for today's lesson is tatlo, no. So we have two. Number one, by the end of our program today, no, ma-distinguish naton ang 8 parts of speech. So kaya naton ne, no? Kay simple lang ne. And then explain how context changes word function, no? So kung paano ba lang isa ka-konteksto i-change niya ang function sang isa ka word, no? So, and then we are going to analyze authentic sentences and apply grammar in writing. So maybe ining aton nga kung hindi gid nato ni ma-met sa today's 30 minute program naton, ining analyze authentic sentences and apply grammar, maybe we can have this sa mga available nga mag-attend sa aton nga face-to-face learning tomorrow, no, we can have this tomorrow sa aton nga lesson, no. Okay, so let's begin, no? So ang aton nga lesson today. So, imagine ninyo nga ang mga words, no, are like members of a basketball team, no? Kaya sa basketball team may ara lang sila nga member. And its member or each player has a different role, no? Ang iban dira naga-score, ang iban ara sa defend, no? And ang iban naman ang ilang role is just to pass the ball. No, so awa man ang mga words class, no, mga bawat words sa aton nga sentences, they have their own role sa sentence, no. So kay kung sa basketball, if everybody wanted to do the same job, the team would lose, no. So maperde ka mo. So the same thing with word, no. Words work the same way. Every word has a special job inside a sentence, no? Ang inang special job niya ina is called it's part of speech. Nan. So kada ano nga na amo na ang tawag sina ang mga words nga ina may ara gid ina sang special parts, no? Kag ang parte nga ina ginatawag naton nga parts of speech. Okay, so unahon taan na yung famous nga noun, no? So dali lang bago kali kitang mag-start, may ara na kita diri sang warm up. So kung makita ninyo dira sa atong PowerPoint presentation sa atong nga mga learner nga ara sa online subong or even sa atong nga mga tagpalamati kag viewers, which word changes its job, no? Halimbawa, may ara ko diri sang sentence nga the light is bright. The light is bright. Another sentence, please light the candle. Okay, please light the candle. And number 3, carry a light bag. So ano na be diin dira. Okay? So okay, carry a light bag. So ano ang word dira nga naga-change ang iyang role sa sentence. So we have the word light. No, the light is bright. Sa first sentence, ano ang role sang light dira? No, the light is bright. Oh, ang light dira is kung sa Ilonggo pa, suga siya, no? So, ang function niya dira, lain man. Okay? So, sa next sentence naman, please light the candle. Another, nag-iba na naman ang function niya. Although, pareho lang ang position nila. Sa first sentence, ang function sa word nga light is noun. No? Noun siya dira. Tapos, sa second sentence, please light the candle, nahimo siya nga verb. No? So diri naman sa third sentence, carry a light bag. So nahimo na siya karon nga ang word nga light sa third sentence, nahimo na siya nga adjective. Although the same lang ang ilang position sa sentence, but naga-change or nagaiba ang iyang function sa sentence. Nga amo sina class, no? Sige. So para mabalaan pagid naton, let's dig deeper on that. Sige. So may ara kita nga 8 parts of speech, no? Tong hambal gani naton, amo ni ang special job sang kada parte sang mga words sa sentence. No? So we have the noun, the pronoun, the verb, the adjective, the adverb, preposition, conjunction, interjection. So 8 na kabilog. So, sang una ginapamemorize gid ini, no? So, kada bago mag-start ang klase sa English, maalala ko tong English teacher ko. Ginapamemorize niya gid na sa amon sa elementary kami. Kada every ano gina bago mag-start, no? Isa-isa pasunod. Wala sang tawag sina, wala sang ligtas. Oh, kung hindi ka ka ano, hindi ka ka tawag sina, hindi ka ka sabat or hindi ka ka memorize, balikan ka ni ma'am pagka tapos nan. So amo na, so subong dapat balanta man ni, no? Sige, okay, so let's proceed. So liwaton ko ang 8 parts of speech. So we have the noun, the pronoun, the verb, the adjective, the adverb, preposition, conjunction, interjection. Amo nang mga parts of speech. Tanawon ta ko anong mga lugar nila sina sa sentence, just like what we have a while ago sa aton nga warm up, no? So we have the word light, tapos iba-ibang function niya or iba-iba ang role niya sa sentence, although pareha lang ang positioning niya sa sentence. Una, noun siya. Tapos, ikaduha, nahimo siya nga verb. And then, ikatatlo, nahimo siya nga what? Nahimo siya nga adjective. Okay? So, sige. Dirita sa nouns and pronouns. Okay. Sa noun, kag pronoun, mayara kita sang ginatawag nga concrete noun, kag abstract noun. We have also the common noun and the proper noun. No, ikadamo-damo man na, ma'am. Sige. So, tawag sina class kinds of nouns. No? So, concrete noun, abstract noun, common noun versus proper noun. Sa pronoun naman, mayara kita dapat sang antecedent agreement. So, later, we will know kung ano ng antecedent agreement nina. Okay? So, diri anay tama focus sa nouns. So, sige, ano ang noun? Ang noun is a name of a person, a place, thing, or idea. Hapus-hapus lang. Basta gani pangalan sang tao, sang lugar, sang isa ka bagay, or isa ka idea, noun na dayon siya. Sige. So, example, abe. Mayara kita di example. Mayara kita sang teacher, school, book. Sige. Maybe mas nami pagid kong ano no, kung masulatan naton. Ay, okay. So we cannot add another slide. Sige lang. So we cannot add another slide because naka slideshow gali kita. Anyway, sige. Ihambal ko na lang. Sige. Okay, so examples of nouns. Tamba ko ganito kaginalaga ito. Pangalan sang tao, pangalan sang lugar, pangalan sang bagay, mga bagay-bagay. Kag, pwede man nga idea. Okay? So example, teacher, doctor, ano pa? Nurse, what else? Okay. School. So, by the way, balik na dito sa teacher, doctor, nurse, radio broadcaster, mga amo sina. Sige, so mga example ina sang tao. Okay? So, example pa lang na sila sang mga tao. So, we call them as common. Nga a common man. Kaya kasi ang teacher, pwede siya maging tao siya, pero pwede babae kag lalaki. Ang nurse, pwede tao gyapon siya, pwede babae kag lalaki. Ano pa? Either male or female. Ano pagid? Teacher, nurse. Ang doctor pagid class. Ang doctor, pwede man siya lalaki, pwede man babae. Kag dayon, ano, tao siya. No? So, ang mga broadcaster can be person gihapon siya, but it can also be a man or a woman, no? That's why ginatawag siya nga common. Common, no? Common. Pwede siya either boy or girl. Okay? So now, butangan natin sang pangalan ang itong mga halimbawa natin. Mga teacher, ano pa to? Doctor, nurse, kag, broadcaster. Butangan ta sila pangalan. Teacher, abe. Sige, sa teacher, syempre sino pa abihay, kundi ako na lang. Okay, so butangan ta. Teacher Lisa, okay? Or nurse, sino? Pwede man, nurse Glenn. Nan. Ano pa gid? Sa doctor naman, si, pwede man hambalon ta nga si Dr. Grant. Ano pa gid? O gibutangan ta sa pangalan. Sa broadcaster, pwede ta hambalon nga ang broadcaster Joy. Ara. May pangalan na sila. Si Lisa, si Glenn, si Grant, kag si Joy, ang tawag sa ila, di ba gipangalanan ta itong mga common nouns naton? Nga teacher, nurse, a doctor, kag broadcaster. No, so those are examples of common noun. No, gipangalanan naton sila. Ang mga pangalan nila, sa pangalan nila na-identify naton sila nga babae kag lalaki. Okay? So, itong mga pangalan nga to, ang tawag sa ila is proper noun. Proper noun ang tawag sila. So, I hope nga na-gets ang atin yung mga estudyante. No? Sa tao pa lang to. Okay. Sa mga bagay, so we have school, ano, place gali. School. Ano pa? Province, city, nan, mga musina. School, province, city. No, so those are examples of nouns, common nouns na nabilong sa place. Okay? So butangan ta naman sila pangalan para mahimo sila nga proper noun. Sa school we have okay, alternative learning system. Province, South Cotabato.

mga examples na sa mga thing, table, chairs, nan mga musina, no? So those are examples of things. Now kung gipangalanan mo na sila class ng mga table nga na, gibutangan mo sila ang mga brand name niya. So amo na ang matabo. Mahimo na siya nga proper noun. Okay, example naman sa mga idea. Kindness, ano pa? Aside sa kindness, no? So tanan nga mga idea niyo dira, no? So that belongs to nouns. Okay, so dirita sa sentence class. The learner borrowed a book. So pamangkuton nato ng ang aton nga sarili. Which word names a person? Dira sa learner, the learner borrowed a book. So which word names a person? Syempre, the learner. So which word names a thing? Sa the learner borrowed a book. So ang nagabutang sang names a person is the learner. Which word names a thing? The book. Kaya anong ginhulam niya? Book. Pronoun. Sige, diri naman ta sa pronoun class. Ang pronoun replaces a noun. So in other words, sila ang mga substitute. Though paras bala sa ano class, sa teacher. Ang teacher, kung mag-leave siya, kay example, nagbata siya, or nagmasakit siya, or nag-study siya, nag-eskwela, may aras ang substitute teacher. Okay? So, substitute. Siyang magbulos until such time nga ara na ang original nga teacher. O, ang nagatudlo, gindi na sa klase nga na. So, amo man na ang pronoun, no? Miyara siya sang siya ang substitute in the absence of a noun, no? So kasi sa sentence class hindi pwede nga mahabal ka nga gina-repeat mo ang noun many times, no? So we have to use pronouns. Para example, Maria goes to the market and Maria went to town. Maria went to town and Maria goes to the market, no? So hindi ka pwede magambal nga balik-balikon mo si Maria, no? Ang imo proper noun nga Maria, but instead si Maria butangan mo siya sang substitute nga, since she Maria is a girl, butangan mo siya sang substitute pronoun nga nagre-represent sang girl. So ano mga examples sang pronouns? Miyara kita sang I, you, he, she, they, and it. No? So, I, you, he, she, they, and it. Amo na sila ang mga halimbawa sang mga pronouns. Now, ang you, ginagamit, ang I, ginagamit na siya kung ikaw ang nagahambal sa sentence, no? First person singular na siya class. Now, the speaker in the sentence. Siya ang speaker. Now, ang you naman, kag dayon, nag-take na siya sa singular form of the verb, ang I nga am. Okay? So, ang you naman class is, pwede siya gamiton, maggamit siya sa, pwede siya gamiton both sa singular kag sa plural form na ginatawag, no? And it takes, regardless kung isa lang, basta you ang ginagamit mo nga pronoun, you take the plural form of the verb, no? So amo na mga antecedent agreement niya. Okay, so muna, so ang she nagarepresent na siya sang pwede siya igamiton sa female nga proper noun. He naman kung sa lalaki. Okay? Ang they naman kapag ka marami sila. No? And ang it naman or IT ginagamit siya for mga bagay-bagay. So ang aton nga oras is 9:31 na. Example, dali lang. Maria is absent. So we cannot repeat that

0: halimbawa, mama ka, Maria is absent, Maria is sick. No? So we cannot say na Maria, Maria. No? But instead, we say, Maria is absent, she is sick. Nan. So, she is referring to Maria. No? So we don't repeat the word Maria. We just use the word, the pronoun she. Kung mahambag ka nga si, halimbawa, Mario is absent, he is sick. Nan. So next meeting, istoryahan natin ang verb. No? So diri kita nag-stop sa verbs. Nan. Kay 8 manibaw sa isa, kaduwa pa lang kita, no? Okay. So maybe next time, pwede man siguro nga hindi lang i-slideshow, no? Ay, para maka-ano ta, maka-insert kita sa slide and then we can write some examples, no, sa aton nga explanation. But anyway, kaya wala na kita sa time, damo pag kita ka namin isang lesson ta actually today eh. No, so, ipa-anho natin class. No, damo kita sa na-learn. Out of the 8 parts of speech pa lang, 2 pa lang ang aton nga na-learn. And then, na-discover natin nga, ang mga words gali, pwede man mag-change ang ilang nga function, depende sa konteksto, sa ginahambal natin. No, kagda yun. Siyempre, mag-practice kita magsulat sa grammar. No, so, aton gid panumdumon pirme nga ang grammar is not just about rules. No, so, ginabuligan kita sini nga mag-communicate sang aton nga mga ideas clearly and confidently. So madamo gid nga salamat sa pag-join nyo sa aton nga ALS Radio class today. Kagkabay pang obda nyo naman kami sa next Monday. So madamo nga salamat kag maayong aga.
1: Inyong narinig ang programang ALS 2.0. Para sa gustong mag-enroll at mga katanungan, tumawag lamang sa numerong 083-877-0302 o bisitahin lamang ang ALS of Coronadal.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Kayo po ay nanonood at nakikinig ngayon dito sa Family Matters ng 702 DCS FEBC Radio TV. At nagkapasalamat tayo sapagkat sa araw na ito ng Lunes, tayo po yung muli magkakasama upang pag-usapan natin ang pagkapatatag sa ating pamilyang Pilipino. We care for your family. Kami po ay agapay ng hindi lang ng sambayanan. Agapay din kami ng inyong mga pamilya. Ngayong araw na ito ng Lunes, July 20, 2026, ang bilis. Nakatawid na tayo sa kalahating taon. Ano po? Kasama po natin ang ating batikan at napakabait at napakahusay na tagapayo, si Reverend Willie Basilio. Good morning, Kuya Willie.
1: Good morning, Bishop Kuya Junel. How are you?
0: Ay, mabuti po, mabuti. At talaga, sa biyaya ng Panginoon. Napasalamat tayo. Mainit ka hapon, pero sustained us. At
1: Amen.
0: Ito kami ay nagkaroon ng tagumpay na parenting seminar dyan sa Christian Cathedral, Malolos. Sa pangunan ng Pastor JR at ang kanyang mga leader, napakasisigda nila doon. At talagang nakakatuwa. At talagang at ang kanyang kabiyak, sabi ko nga, mukhang hindi tumatanda mula nung nag-guest natin sila sa Family Matters. Pero kala ko isa sa mga kabataang naroon. At yung mga aming mga teachers and na

0: trained, so apparently naroon din yung ilan at we are so happy to see them
1: Praise the Lord.
0: To see each other again. At siyempre pa, lahat ng mga dumalo sa seminar, naku, hindi ko na kayo maiisa-isa, pero it was so blessed yesterday. At salamat din kay Brother Tito Dampog na nagkatid sa akin sa bahay nung nasira yung aking kutsi. At na-flatting. At siyempre pa kay Jonar Rosal para maayos yung aking kutsi at magamit ko rin eventually at makarating doon sa Christian Cathedral. Siyempre, happy listening din sa lahat na nanonood ng kinig sa atin ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa abroad. At siyempre pa, tayo nagpapasalamat Kuya Willie sapagkat sa araw na ito ay alam natin na kapiling natin ang nagdiriwang ng kaarawan, ang may kaarawan, ang napakabait, napaka-epektibo, napakahusay na pastor ng Hope of Glory Community. Walang iba kundi si Pastor Hermalyn Austria.
2: Happy birthday
0: to you. Napaka-simple man at tinapay lang, panalo na.
2: Eh baka naman ibang klase, tinapay yung...
0: Hindi, kahit pandesal, napaka-down-to-earth si Pastor Hermalyn Austria. Ayan, at nagdiriwang ang buong Hope of Glory. Ayan ang pinakamabait namin, Pastor, sa mga pastor namin. At masabait pa yun sa bishop niya.
2: Si ah, ganon? Oo. Kala ko wala nang babait doon sa bishop nila eh.
0: Dako po na ubutuli ako na. Patutuloy na lang muna ko. Okay, Willie, baka meron kayong mga babatiin po.
2: Binabati po natin sa kanilang mga kaarawan. Una po, nung kahapon, si Ate Vicky Cruz, si Ate Carmela Matio, at ngayon mismo, si Elder Jojo Mortis, si Azalea Morosal, nandyan po sila sa Canada, si Oscar Kawitan, 21, and then on the 23rd, binabati po natin in advance si Neil Anthony Balacqua. Nalipat po sila na gawing Mahayhay, Laguna.
0: Mahayhay?
2: Oo.
0: Wow, ako, happy listening po sa inyo pong lahat. At gusto natin batiin ang happy listening ang nanonood sa atin at nakikinig dyan sa Japan, lalo na dyan sa farm ni Pastor Eli Galios. Happy listening po, Pastor Eli. At syempre pa, gusto natin batiin din ang happy listening ang kanyang huwi, ang kanyang kapatid, ang kanyang senior pastor, Pastor Johnny at si Lolo Johnny. At si Joy, siyempre, sa kapanganak niya ay congratulations. Gusto natin batiin ang happy listening lahat ng mga kapatiran niya. Si Kim, yan, napakabait na kaibigan. At dalangin natin ang patuloy niyang kalakasan at kalusugan. Ganun din ang Damian Sisters, ganun din ang Kiambao family, Sarmiento family. Yan. At talagang nagpapasalamat tayo sa mga buhay nila. Of course, ang Canosa family, ang Garcia family, yan ang at marami pang iba. Ako eh kukulangin ang ating oras. Happy listening po and happy viewing sa inyo pong lahat dito sa Family Matters. Sa araw po nito ay may mga babatiin po ng Kuya Willie sa makalangit na pagbati ang mga kabalin.
2: Yeah, kabalin man po king Banwa, kundi pati kening maya paabak po kay Kongan, mga kabalen, lalo na king Ginoong Kristo, at salamat po na kaya-kayabe da kayo king programa ngening Aldo. Salamat po kong Ginoo. So binabati po natin sila at nagpapasalamat tayo patuloy Kuya Jonel sa pagsama nila sa ating programa ng 702 DCIS, lalo na sa Family Matters.
0: Yeah. At ngayon ay July 20 na.
2: Oo.
0: Nakatawid na ng kalahating taon, ng 2026. At ngayon ay simula rin ang aming 3-day prayer and fasting, mid-year prayer and fasting, bago naming silipin ang aming plano for the year at magkaroon ng adjustments sa plano for the rest of the year sa Hope of Glory Community. Kaya, ilang tulog na yan. Pasko na ulit.
2: Nabagit mo yung prayer and fasting kahapon, Kuya Jonel. Nakatakda sa amin, kada ikatlong linggo ng buwan, meron kaming convergence and fast na tinatawag. At pagkatapos ng panambahan, yung nagnanais ay magpaiwan, liban ng tanghalian hanggang alas tres, magpapanalanginan. Salamat sa Panginoon. Mga may 30 higit kami kahapon. Salamat sa Diyos.
0: Wow, praise the
2: Oo.
0: Lord. Ganda
2: Yan.
0: namang ideya yan. Ano? At talagang kailangan ng panalangin, lalo na ng
2: Opo,
0: ating bansa.
2: Sinabi
0: Ano?
2: niyo.
0: Noong nakaraang Sabado ay nagkaroon ng prayer gathering for the nation and Thanksgiving para sa Senate President Wingechalian. Yan ginanap sa Valenzuela sa Kanumay West Event Center. At maraming mga pastor, hindi lang ng Valenzuela, kundi ng iba't ibang lugar ang nagsidatingan. Mga pastor at manggagawa. Kaya hindi lamang para ipanalangin at i-congratulate si SP Wingechalian, kundi para ipanalangin din ang bansa. Kaya may
2: Opo.
0: nag-pray para sa judiciary, may nag-pray para sa legislative, may nag-pray para sa executive, may nag-pray para sa law enforcer, at talaga iba-iba. At may
2: Mga
0: nag-pray sa
2: LGU.
0: mga botante para mga
2: Oo,
0: botante
2: tama,
0: pili
2: tama.
0: ng tama. At huwag madaling maguyo sa mga pangakong walang ikangalaman. At yung mga nangako na hindi naman tinutupad at kung ano-ano ang kanyang palusot ngayon, huwag nang iboto. Pag-pray na pinaprayan, talaga maging matalino. Siyempre pa, in the middle, we also preach the Word of God. I was asked by Bishop Bonner and Daya to preach the Word of God. At yan din sila, Pastor Robert Reyes. Hindi ito yung Father Robert Reyes. Ito yung mas pogi na. Ito yung mas pogi si Pastor Robert Reyes. Siya ang chairman ng pinagsama-samang limang ministerial fellowship ng Valenzuela. Yung Elders of Valenzuela City. At nakarating din doon si Justice Bishop Victorino, nakarating din ang Bishop Demi Martin, at Bishop Mercado, and then si Bishop Presantiliana, at ang kanyang mga kasama si Sibi Ma'am, nakarating din doon ang Victory sa pamuna ni Larry, at ganoon din ang iba-ibang grupo na ang katuwa na makita na sama-sama na talagang not so focused on the Senate President, but focus on God, focus
2: Amen.
0: on the country, and then another part lang yung Thanksgiving. And we heard the good testimony and humility of Senate President Wingechalian, anak ng pastora, Pastor Tiwa, at ganoon din ay isang mananampalataya. We are so blessed. Naroon yung kanyang tita, si Pastora LB Ting, naroon din. Kaya talaga, we had a wonderful
2: Praise God. Praise God.
0: Morning, prayer, intercession, and celebration. At ito ay sa pagtulungan ng siyempre iba yung mga tinatawag ng Elders of Valenzuela City, at ganoon din ng Bishop Bonner at ng inyong lingkod at ng iba't ibang mga kapatiran natin. At ako, hindi namin kayo maiisa-isa sapagkat mas mahalaga sa amin isa-isa ngayon ang mga nakasubaybay sa atin ngayon.
2: Oo
0: Family.
2: nga.
0: And
2: Oo.
0: nanonood at nakikinig
2: Talaga po.
0: sa
2: Opo.
0: Tibet Concepcion Jacinto ay nakikinig sa atin. Ano, at si Julie but Jacinto, si Julie Jacinto, sorry, si Julieta Concepcion Jacinto, ayun, kaya ako nalito. Tapos si Beth Jacinto, si Beth Chay de Jesus, si Andres Mendoza, hindi si Andito, at saka si Aida Mendoza ay nanonood sa atin. Happy listening, si Ate Rosalinda Manzano. At ito nga, si Aida, bumabati sa ating dalawa at mula raw sa watching po from Marilao, Bulacan. Ayan yung Mendoza compound. Meron silang gym doon. Tapos meron silang apartment. Yung mga mga tenant nila, sinasama nila sa aming midweek worship doon sa mga Mendoza. Praise God. Si Nona Docor, nanonood din sa ating Kuya Willy mula sa Santa Rosa, Laguna. Si Jeric Reforba, pinapapagpalang Lunes ng umaga po, Bishop Jonah, Reverend Willie, sa Smart TV na lang po nanonood ng Family Matters Monday Edition sa 702. Dice, ayun, nasa Smart TV siya. Talagang, mula po siya sa ano, mula dito sa Camarines Sur. Wow! Thank you so much. At salamat po that you are beginning to share yung ating pong link upang marami po ang makapanood at makapakinig sa atin. Si Telma Manjares, bumabati rin sa ating Kuya Willy sa araw po na ito from Laguna. Si Wilson Espino, maganda
2: Oh,
0: ako.
2: Kuya Wilson,
0: oh, kilala po ninyo ito. Ano po? At from Canada. Grabe. From Canada. Si Cynthia Valencia, yan ay panalangin natin ang kanyang kalusugan at ang kakilig from San Jose del Monte. At si ito si Beth niya ulit ang nag-text sa atin, saka si Julie, si Garcia Vincent, nanonood ang kakilig sa atin. Thank you so much. Si Grace Agsalud, good morning! Meron pa siyang heart-heart to handsome pastors.
2: Ba?
0: Praise the Lord. Teka, makapag-eyes.
2: Ayan, yan, yan.
0: Konting po. Konting po. Handsome pastor ng Family Matters. God bless po. From Cabana,
2: hey,
0: Tuban
2: God
0: City.
2: Bless too.
0: Ayan. Si Jerry Alburo.
2: Oh, Pastor Jerry.
0: From Masbate. Wow.
2: Oo. Pastor natin sa Masbate, si Pastor Jerry.
0: Wow. At sila Pastor Jeter, nandyan din. At nanonood ang kinig din sila sa atin madalas. Sila, Pastor Jeter, nag-speak din tayo sa kanila simbahan dyan. Kaya we are so blessed sa kanyang mami at sa kanyang buong pamilya at sa mga leaders po ng kanyang simbahan. Harvest Soul. Soul Harvest. Ano po. Si Ray Zamora, nanonood din sa atin. Si Mel de Guzman Angeles. Ayan. Si Ray, ang prayer natin ay yung kanyang misis si Lisa sa Christian Worker ay makahanap ng donor ng kidney. Yan ang ating pinag-pray. Ano po. At yan din nakikinig sa atin si Abelina de la Rosa. Good morning po. Sir. Sabi ako may birthday si Pastor Herman Austria. Nako kay Willie. Ay, tayo nagpapasalamat sapagkat tayo po ay nag-broadcast dito nga po, hindi lamang sa radio, kundi sa atin pong mga iba't ibang mga ika nga natin ay app. Ano po? At siyempre pa, ano po may mga app natin na yan, kay Willie? Na
2: maaari.
0: Saan?
2: Oh.
0: Kaya,
2: i-share. Nandiyan po yan sa 702 DCS mobile app sa pamagitan po ng Facebook page 702 DCS FEBC Radio at YouTube channel 702 DCS FEBC Radio TV. At kasama na po dyan yung panonood sa channel 185 sa Signal TV sa pagtulungan po ng GCTV.
0: Yes, at kami nga po dito sa 702 DCS ay isa lamang sa maraming stations ng Far East Broadcasting Company. At kami po'y kabilang sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So, sa araw na ito, at tatalakayin po natin ay wala iba kundi, ano nga ba Kuya Willy?
2: Ano nga ba yan?
0: Tapos sa generation yan, ano?
2: Ha? Oh, bridging the generation gap.
0: Yun. Yung parang magkaiba kami ng Kuya Willy ng henerasyon.
2: Oh, mga
0: pero nabibridge kami. Praise the
2: Lord. Oh, oh.
0: Diba? Kahit magkaiba ng henerasyon.
2: Yeah.
0: Ibang isang 73 years old at isang 43 years old. Hindi, nag-ayos ng tech ko. May nag-ayos ng assistant ka rito.
2: Eh, pinalalaki mo yung gap natin eh, pagka ganyan.
0: Ako ay 63. Wow, pambihira.
2: Oh. Ipin mo yan. Sampung taon ng pagitan natin.
0: Sabi, kinakabahan ako kay Willie.
2: Bakit naman?
0: Baka mag-react yung mga tao na parang hindi na sampung taon ng pagitan nila. Di bali, aminado na ako dyan, aminado. Lalo pag nakita nyo kay Willie na personal, fresh na fresh. Kaya praise
2: wow,
0: the Lord.
2: Wow, mukhang kulang ka ngayon ng kaping dulot ni Ate Tess. Ha?
0: Oo nga, kasi fasting eh, fasting eh.
2: Ayun, kaya pala.
0: Kaya wala ngayon.
2: Ako naman mangingit sa'yo mamaya.
0: Oo nga, ako. Kasama yan sa mga tukso kapag fasting week. Ay, kaya Willy, pakibasa na po ang Word of God.
2: Opo.
0: Yan ang ating sasandala ng ating pong family chat.
2: Ito po ay sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanatang 6, Talatang 4, Mabuting Balita, Tagalog. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Sa English Standard Version, Ephesians 6:4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Wow! Wow! Meron akong na bagong
0: yes.
2: Kasama ngayon ah.
0: Amen! Wow. Kasi nakikinig ng Word of God.
2: Oo, oo, oo.
0: Gusto makinig ng Word of God at ng paliwanag ng Reverend Willie.
2: Good morning, Pastor Teo. Good morning.
0: Good morning daw. Hello po.
2: Hello.
0: Nakasama. Hello po.
1: Hello.
0: Ayan.
2: Sweet voice from 702 DCS Family Matters
0: Yeah.
2: Monday Edition. Si Kuya Teo, yon. Wow. Butin lang maputi ang paligid.
0: Abatiin na rin natin ng happy listening ang lola niya na pinagkuhan ng puti. Ayan, yung lola niya pinagkuhan ng puti. Ha? Ano? Hello po, Lola. Ayan. Eh, Kuya Willie, makikinig po kami ni Teo ng inyong reflection sa Word of God.
2: Unang obserbasyon po natin ayon sa pagkahayag ng salita ng Panginoon, merong particular na tinutukuyan, although sa Tagalog ay panglahatan, mga magulang. Dito sa English, fathers, no? Parang nakatuon sa mga tatay, mga kalalakihan ng tahanan. Pero sa paraan ng pagsulat noon, pagka binanggit na yung fathers, eventually kasama na rin po yung mothers, basta parents, no? Both
0: Yes.
2: Tatay at nanay. At ang sabi po, dito medyo na parang may pagkagulat ako sa salitang ginamit dito sa salin sa Tagalog, Kuya Jonel, eh. Huwag daw nating ibuyo. Ibuyo.
0: Ibuyo.
2: Oo. Parang sinasadya, no? O kaya di man ginugusto, hindi man sinasadya, pero parang ganun na rin ang tutunguhan. Merong epekto sa anak, bawat kilos, bawat salita, bawat gawa ng isang magulang. At yun ay pwedeng mapunta sa kanyang kabutihan, kapakanan, o kaya naman ay yung kabaligtaran. Ito, sabi, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo. Ito pang naka-antig sa akin eh. Yung laban sa inyo. Pwede bang
0: laban sa inyo.
2: Pwede bang sino mang magulang eh gugustuhin magkalaban sila ng kanilang anak? O kaya sila-sila hindi nagkakaunan, nag-aaway-aaway sa loob ng tahanan. Paano natin mawi-win ang mundo, Kuya Junel, kapag doon sa pinaka-basic unit ng lipunang ginagalaw natin, eh magulo na. Samantalang as early as far back doon sa lumang tipan, sa Deuteronomy Kabanatang 6, sinasabi na iba ang plano ng Diyos sa tahanan. At naalala ko nung sa panahon ni Esther sa lumang tipan, ni Noemi, doon sa kanya naging manugang na si Ruth through Boaz.
0: Yes.
2: Aba, ang sabi ba naman ng Noemi, mananalangin ako, ihanap kita ng magiging kabyak mo so that you can find rest in your home. Rest, rest, Kuya Jonel. Kaya yung kasabihan na naging parang biro na lang ngayon, yung ano ba, paglagay sa tahimik ang pag-aasawa. Minsan,
0: yes.
2: Pukol-pukol kwento na lang, biro na lang yan eh. Pero ang katotohanan, nagugat doon sa sinasabi na ng Panginoon. No?
0: Yes.
2: Ang pagkakaroon ng pamilya, eh, kapayapaan, kapahingahan. So,
0: Amen.
2: Yung pamilyang tinatayo mula sa magulang, kay tatay, kay nanay, sa mga anak o sino pang nandyan sa loob ng tahanan, maganda po na ating alalahanin. Huwag daw nating ibubuyo sa paghihimagsik laban sa inyo, sabi ng Apostle Pablo, yung inyong mga anak. Huwag po. Kampi tayo, isang kampo tayo, hindi po tayo magkalaban sa tahanan. Kaya ngayon ay kung ano man magpagbabago sa loob ng tahanan, Kuya Junel, meron tayong tinatawag na ngayon blended family, no? Dahil si lalo na si Pinoy, di ba? Yung extended family ni Pinoy, kung magkaminsan po ay pasintabi na masabi natin, dagdag na stress sa atin ngayon. Kasi nga po, hindi matukoy mismo kung sinong head of the family, may kanikanyang mga values and mga pamaraan ng pakikitungo sa isa't isa, magulo. Pero kailangan po, we set boundaries dun sa mga bagay na yun. Panatilihin natin. Kaya sabi po ni Pablo, huwag ibuyo kapag magsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, ayun,
0: Amen.
2: Hindi yung may babawal lang, tapos eh wala na. Kailangan merong kapalit, merong alternatibong gagawin. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ayun. Yung pong pinakamabuting sa
0: Amen.
2: lahat.
0: Wow, napakaganda.
2: At kung ma-imagine,
0: beautiful. Ayun, pinapalakpak na si Teo.
2: Oh, kung makikita po ninyo sa inyong screen, mga kagapay, ang maglolo, tingnan nyo. Pagka po ang namamagitan sa kanila ay
0: Amen.
2: nakikita ng Diyos, wala nang iba. Ah, tiyakan po yung one generation after
0: Yes.
2: another, merong garantiya na
0: Yeah.
2: magpapatuloy po maka-Diyos na tahanan. Hallelujah!
0: Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon
2: Hey!
0: sa kanyang Word of God.
2: Hey!
0: Tayo. Hallelujah. At mabuti kasama natin si Teo. At yan ang tema natin. Eh. Ano po? Ah, ano nga pang Teo, ano po? Yung bridging the generational
2: Generation
0: gap.
2: gap.
0: Kaya ito si Teo. Ano,
2: Opo.
0: ha? So, pero, yes. Pero, syempre, may sumisilip na. May sumisilip na. Bababay na muna tayo. At pag tatawagin natin ang ating pong
2: Yeah.
0: Mami Bessie Rios sa kanyang memo ni Mami. Babay po muna. Babay muna tayo. At babalik po kami. At pagkaraan ni Mami Bessie Rios.
1: Heto na po ang memo ni Mami. Ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Hello! Hi! Kumusta po ang ating mga suki sa Memo ni Mommy? Narito na naman po ang inyong Mommy Bessie Rios para sa mga ilang paalala patungkol sa paggabay o di kaya naman pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga bata or pagpapatibay sa kanila pong mga pananaw sa sarili. At yan po ang tutuunan natin sa panahon na ito, pagpapatibay sa kanilang pananaw sa kanilang sarili, na tunay naman pong kaugnay ito upang sila po ay makiwas doon sa tinatawag na mga mental challenges. Magkakaroon sila ng secure na pananaw sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pinagtibay na pananaw dito sa ating pong tahanan at gayon din naman sa pagtanggap sa kung sino po sila. Ano ang ating gagawin? Simpleng apat na bagay. Ngunit medyo challenging din po na ipagpatuloy ang mga bagay na ito. Tumutugon tayo sa salitang self. Ayan. Ano po yung letter S? Let us satisfy the child's desire or intention to show ang kanya pong achievement or to talk about oneself. Kasi minsan pag may pinapakita, parang wala lang. Oh, sige, okay. Oh. Ah, oo, yan, yan. Ganyan. So let's be there, listen, and nod our head and affirm. So let's satisfy that desire upang makita niya ang pagpapahalaga mula sa atin pong mga adults na nakapaligid sa kanya. Sa letter E, ay, ito po ang ating gagawin. Let's elevate the child's whole knowledge about oneself. Kasi minsan, ang nakikita lamang niya ay yung mga academic achievement niya. Pero maganda po kung kanyang makikita na ito nga pong kanyang pananaw sa sarili ay mayroon pang pwede. So, elevate natin. Parang minsan sasabi niya, nahirapan ako sa ganito, anak ko, itong ganito, nakita ko. One time, ayan. So, para po umangat ang kanyang medyo bumababa or pag-aalinlangan sa kanyang sarili. Letter L, at ito po ay isang, let's call it conscious na gagawin natin, yung pagli-link up po, yung pag-uugnay-ugnay ng katauhan ng isang kabuuan. Kasi may mga pagkakataon, papansin natin, madalas ang kanyang achievement sa kanyang utak. Mga academics, mga pagpasa sa exam, mga grades. However, hindi lang po yun. Kung ang bata naman ay meron siyang sikap, o ba ipapansinin din natin? O di kaya naman ay meron siyang kakaibang sensitivity, nararamdaman niya ang mga pangangailangan na nakapaligid sa kanya. O di kaya naman, very polite or very conscious siya, sumusunod sa ating physical matters na ating bawa diet. Yeah. So pansinin natin, link up all these areas sa buhay ng ating mga bata. And letter F, ito po. Let's find the strength of the child. Let's find the kanya pong pinaka, sabihin natin, most interesting, no? Na kanya pong gustong-gusto. And let's support the child there. Kasi malamang, ito ang kanyang gift or talent. Let's not package the child the way that we wanted us to see him. Iyon po ay isang dahilan upang maka-apekto rin sa kanilang self-worth. At ayun na nga, tatama na naman sa kanila pong kaisipan. Mga ilang paalala mula sa inyong Mami Besirios dito sa Memo ni Mami.
1: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: calling all Christian business owners, entrepreneurs. Join us this October 23 to 24, 2026 for the 2026 BAM Malaysia Conference with the theme called For God's Purpose, Guarding His Trust, a gathering of faith, fellowship, and forward mission. Be inspired by the dynamic speakers. Discover how business can become a mission field and a platform for God's glory. BAM Conference Malaysia, October 23 and 24, Sunway Resort Hotel, Malaysia. For registration and reservation, visit the website businessasmission.ph.
1: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu, ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
2: Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Nagpapasalamat tayo sa napakagandang musika. At siyempre sa mga binahagi ni Mami Bessie Rios. Kami po ang inyong mga lingkod dito sa Family Matters ng 702 DCS. John de Milan po. Kasama po si Teo Milan del Lucio. I want to say hello po. At kasama ang Lolo Willie Basilio. Oh, mukhang wala pa ang Kuya Willie. Wala pa Lolo Willie. Ah, tawagin mo na. Lolo Willie. Ha? Tawagin mo, Lolo Willie. Ayan.
3: Okay. Diyan na po.
2: Ayan na, Lolo Willie. Hello po.
3: Hello po, Lolo
2: Willie. Hello po. Ayan na si Lolo Willie. Tinuturo. Ayan. Kami po yung nagbabalik upang patuloy na talakayin natin po ang ating pong tema, Bridging the Gap. The generational gap. Kaya kasama natin si Teo para ipaalala na talagang kasama natin nag-i-exist. We co-exist with the next generation. Ito yung tawag natin hindi lamang multi-generational, kundi yung intergenerational. Kaya tayo nagpapasalamat at marami tayong mga taga-subaybay. Pasensya kayo bila ako nagkaroon ng sombrero.
3: Oo nga, bakit nga?
2: Tinuutan ako ng apo ko. Hinubad ko, sinuot na naman. Talagang bahagi na talaga yan ng buhay natin. Yung next generation. Ito. At nanonood at nakikinig sa atin, mga mahabol, Kuya Rigo, at bigyan natin ng pagkakataon na batiin si Pastor Mon Crisostomo at si Mayan Damian, kaya binati natin sila. Si Apriniel Del Yoro ay nanonood at nakikinig din po sa atin. Si Pastora Edna Hamlid, Austria, yan. At nagpapabati ng happy birthday kay Jamie Ren, both kay Pastor Roman, kay Teacher Mark, kay Alex Basobas, at kay Carlito de la Rosa, happy birthday. At wedding anniversary kay Brother Alex and Marlene Auxilio, yan, ang aming assistant pastor dyan sa Tugatog. At si Brother Toto and Hazel Garcia. Kahapon din pala ay nagkaroon ng promotion sa aming church ng Phoebus College of Bible. Ng bagong programa tungkol sa counseling. We are so thankful sa bagong breakthrough ito ng Phoebus. At nanonood ang kinilig po sa atin, si Marian R. Mardo. Ayan. Blessed morning, Dar. Of course, patuloy na nakita natin ang kinilig ang ate Julie Concepcion Asinto. Ganun din sila. Chita Sarmiento, si Sicha at mga nabati natin. Kaya na patuloy na sumusubaybay sa atin. Maraming salamat po ano po sa inyong pagsubaybay sa amin. Sa araw na ito, ay tayo nagpapasalang. Oh, ito, si Lydia Del Yota ay humabot din ng panunod at pakinig sa atin. At even nagtetext pa. At sa mga nakasubaybay po sa amin kanina pa, ang tema ko ay binanggit na ng Kuya Willie. Ito po yung Bridging the Gap. Mayroong pumasok na tanong, pero mamaya natin bigyan ng daan para sagutin ko yung meeting. At mahalaga, makasimula na tayo ng ating family chat. Yeah. Ano po ba mga share nyo sa aming community tungkol dito sa Bridging the Gap, generational gap?
3: hindi natin maiwasan. In fact, gagamitin natin parang pinaka pambungad, introduction, Kuya Jonel, sa ating papaksain. Yung malinaw ba sa ating mga magulang yung ating pong papel na ginagampanan? Ano po ba yung tawag natin sa pagmamagulang? What is parenting? Ang una po rito mapapansin natin, Kuya Jonel, ay balanse. Titingnan natin ang kalagayan natin. Hindi lang po yung puro responsibilidad na nagpapabigay ng kabigatan o nakakapagod o nakaka-stress sa atin, kundi sa kabilang banda po, unang-una, ito po yung natatanging pribilehyo na kaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Imagine lang natin, Kuya Jonel, no? Yung pagtatagpo ng isang lalaki at babae, pagkatapos nagkaibigan, nagplano magpakasal, magpamilya, lahat ng ito, may disenyo si Lord. Kaya po, kailangan malinaw sa kamalayan natin, mga magulang, ano ba yung papel ko bilang magulang? Bakit ba ako nag-asawa? Bakit ba ako nagagana magpamilya? Nagsisimula lahat doon, Kuya Jonel.
2: Yes, that's the starting point.
3: Yes. At dahil po dyan, sa gustoin natin o hindi, nakapaloob po yung talagang intentional on our part na may hakbangin tayong gagawin bilang mga magulang. Hindi po po pwedeng basta nailabas sa tiyan, sinapupunan ng ating kabiyak, yes, ng ating anak, pagkatapos ay bahala na siyang lumaki, magpalaki sa sarili niya. Hindi po. Kung ang habol po natin ay yung disenyo ng Diyos sa ating pagbubuo ng pamilya, which is yung pong maka-Diyos na supling, maka-Diyos na lipunan, maka-Diyos na tahanan, meron po dapat gagawin tayong mga magulang. So, meron tayong mungkahi dito na tatlong bagay na sa ilalim ng mga ito, meron pong mga practical points, mm-hmm, na pwedeng gagabay sa atin. Una po, sa tatlong bagay na to, sabi niya, as far as our children are concerned, para ma-bridge yung generation gap na yon, hindi yung maglayo pa, mm-hmm, yeah, maglumaki pa yung agwat, hindi na magkaintindihan, etc., etc., sabi niya,
2: drive away.
3: Give them constant affection. Bigyan daw po natin, pagpahayagan daw po natin yung ating mga anak, palagian, Kuya Jonel. Hindi paminsan-minsan, kundi constant affection. Yakap, pagsasabi na mahal natin sila, siya, kahit na ilan ng ating mga anak, sasabihan natin ng pagmahal na yan sa salita at sa gawa, sabi nga. No? Hindi sasapat yung sabi ay sinasabi lang, kundi in fact ipaparamdam. Ibig sabihin, hindi lang salita, tapos uwi yung pagpaparamdam dun sa gawa, no? Hindi sasapat yung mga bagay na
2: yun, man.
3: Kukulangin po pagka ganoon. Constant affection.
2: Yeah. Ayun. Kaya sabi natin lagi na kung tatanungin natin ng mga magulang, lagi na sasabihin, siyempre, mahal ko, anak ko. Pero ang tanong, yung bang pagmamahal na yun na ipapadama mo, yun ang affection. Yun, iba po yung love your children, iba naman yung constantly share and show affection. So, mahal mo nga, pero hindi mo naman napapadama. Kaya kailangan ipadadama natin. Pag pinapadama natin lagi ang pagmamahal sa ating mga anak, naliliit yung gap ng mga henerasyon. Kahit magkaibang henerasyon, yung iba-iba na ang lingwahe, iba-iba na ang mga expression, di ba? Pero yung lingwahe na affection, yun pa rin. Ayun, di ba, Kuya Willie?
3: Oo. At alam niyo po, mga kagapay,
2: yung lingwahe na affection, yun at yun pa rin. Yeah,
3: yes, yun pa rin.
2: Kailangan na ipadama.
3: At doon makikita ko, Jonel, yung pagkitid ng pagitan, gap, kikitid yun, no? Salip na lalawak pa, lalaki pa, lalayo pa, maunti-unti na maglalapit at loobin ni Lord, mapapawi po yung gap na yan, no? Pero hanggat meron pong pagkakaiba sa pagitan ni Lolo Jonel at saka ni Apong Theo, ay nandun po yung sabi ngay intentional, yes, na gampanin ng isang magulang, lolo, lola, tito, tita, sa kanyang anak. So, halimbawa po, pinaka-practical na usapin dito. kung ginugusto natin na paparamdam natin, papakita natin constant affection, una pong mungkahi para magawa ito, mga kagapay, bigyan po natin sila ng positive affirmation. Positive affirmation. Oo. Kaya doon sa ating talata kanina, negative munang binanggit. Wag,
2: yung kapangyarihan ng dila.
3: Yan, yan. Oo. Gamitin po natin, di ba, ang ating God Jose Rizal, yung po ang kanyang naging panlaban sa mga sumasakop sa ating bansa. Yung pong kapangyarihan ng pluma. No? Yung kanyang pagsulat, yung pong kanyang salita. Eh, mapili sa salita, pero ika nga may talas, no? May talas po yung bawat sasabihin natin. Pwedeng talas para sa opera, dun sa sakit, o kaya po talas para po mas maging pino yung kalalabasan ng ating gamit ng dila o ng salita.
2: Yan, napaka-powerful. At napaka-biblical yan.
3: Totoo.
2: Di ba?
3: Yes.
2: Ano sabi ng Panginoon sa kapangyarihan ng salita?
3: Abay, sabi po, halimbawa sa mga kawikaan, naalala ko, sinasabi po through Solomon, yung sabi ay makahulugan, matalas na pahayag, nagbibigay ng katalinuhan o ng kahinahunan sa individual. Yan.
2: Yes. Amen. Yan ang gusto ko, yung kahinahunan. Pagka napapadama lagi ang positibong affirmation, talagang assured siya kasi. Dahil assured
3: tama
2: ang next generation ng pagmamahal, kahit alam niya na mga may ibang mga lengguwahe, may ibang mga sets of values, pero yung love na yon, yun ang nag-bind together sa magkaibang henerasyon. Praise the Lord. At sa Biblia, kita rin natin yan mula kay Jesus, kay Apostle Paul, kay Timothy, faithful men, and then to others, di ba? Sa iba-ibang henerasyon yon. Pero makita natin dumaloy ang affection ng ating Panginoon. Praise the Lord. At siguro, diyan papasok yung may tanong sa atin na pumasok ngayon. Na sabi niya, listen na daw siya, may 30 taon na siya, yung kanyang anak. 30 years old na yung kanyang anak at may girlfriend. Kaya lang, ang problema niya, yung anak niya, pag gusto umalis ng bahay, ni Hanyo, aalis. Tapos, hindi babalik. Kung ni Hanyo, wala lang. Ano. Kaya, ang tanong niya ngayon, kailan daw ba, yung sabi niya ay, pag umalis po, ay hindi nagpapaalam, hindi umuwi. Ano ba ang dapat sabihin o approach sa anak kapag ganun?
3: Oo nga,
2: tapos
3: no?
2: Tanong din niya ay tanong din niya dito kanina ay ano ang dapat bagay ano ang dapat sabihin ni meron siyang tanong kanina. Ayun. Tatanong anong age po dapat makialam ang parents para pag umalis po hindi kami hindi po nagpapaalam. Hindi umuwi, hindi nagpapaalam. Ano ang tamang approach siya? Unang-una, huwag niyong isa-send a signal na hindi niyo na siya mahal. Always remind your son that you love him no matter what. Yun yung unang natin topic. Eh, ano po. Pangalawa, bahagi ng pagmamahal, hindi natin ito tolerate. Kaya sabihin natin, dahil mahal kita, gusto ko na mamonitor kung nasaan ka. Kaya pag-aalis ka, FYI mo man lang. Ang ipapaalam mo, ayan. At diyan kayo magliliwanag ngayon ng expectations. At mula doon sa expectation na ilalay down mo, pakinggan mo ang kanyang mga request para changes ng mga policy. O pang-apat, i-implement niyo yung policy. Ayun. At yung pagkasabi dito ay ano ang dapat sabihin o approach sa anak. Mula po doon sa options niyo, bayaan siya magbigay ng options. I-deliberate niyo ang bawat option upang kayo ay magka-come up with agreed. Agreed as in agreed na posisyon. At yun ngayon ang inyong inalapat. At kung hindi pa rin niya i-honor at gusto pa rin niya ay sarili niyang pamahala sa sarili niyang buhay, another option ay bubukod na siya. Ayan. Baka anak ay kailangan mo na bumukod dahil ayaw mo na rin lang, nire-resist mo na rin lang ang aking leadership sa bahay na ito. Pero hindi ka galit. Pero sabihin mo pa rin, mahal pa rin kita anak. Ano man ang maging desisyon mo, I will stay loving you. At kaya ako ito gagawin because of love pa rin. Top love. Sapagkat pag hindi ako naging magulang sa iyo, ito ay maaaring ikapahamak mo. Ayun. Eh,
3: Yeah.
2: importante po yun. Yung mga bata, baka magalit sa una dahil sanay sila. O ano gusto nila. Kaya minsan anak natin, kung makaimbita ng kaibigan sa bahay natin, ganoon na lamang, di ba na nagpapaalam sa atin?
3: Oo,
2: Diba?
3: oo.
2: At eh, baka kala ng anak ko siya, pinaparinggan ko yan. Kasi may imbitahan daw siya sa bahay namin. Hindi siya. Kasi nagpaalam siya. Ayun. And it is our joy na i-welcome sila. At dahil yan ang talaga yung kanyang community of disciple. Kaya this is very important. Ano po? Kaya kapag ito ay atin na observe, mga kaibigan, lagi pinapadamay affection, wow. We can expect that greater manifestations of God's blessing will flow. Ayan. Ano pa po, Kuya Willie?
3: Kalakip noon, Kuya Junel, at bahagi na rin kasagutan doon sa nagtanong ng listener natin, yung idea baga, maging personal tayo dito. Hindi natin pwedeng ipasa kung kanino yung ating gampanin bilang magulang na nagpaparamdam, nagpapakita ng affection. Tayo mismo. Oh. At dito po, may disadvantage somehow yung hindi na nagkakasama yung magulang at anak. Maring ang dating ay yung bahay parang ano na lang, parang ano ba, hotel na lang, tulugan na lang, dorm na lang. Oo. Eh samantala halimbawa mga gamit nating moderno ngayon, mga gadgets natin, minsan pagka nalilis tayo ng gamit dito, bunga ng maling kaisipan, eh sa halip na magpalapit sa atin, naglalayo pa. Nasa kani-kanyang kwarto na tayo sa ating mga tahanan at halos wala nang maramdaman kung ano mang nangyayari sa kani-kanyang silid natin. Eh hindi po magandang payagan yon. Naalala ko ang ating senior pastor ngayon dito sa Marikina Christian Fellowship, Pastor Migs Poha. Abay, meron siyang in-establish na batas habang napag-aaral pa lang niya ang kanyang mga anak, tatlo. Pero graduate na sila. Eh, na-establish na kagad yung meron batas sa pag-ano ng cellphone. Meron siyang
2: Yes.
3: Meron siyang parking lot parking lot para sa mga cellphone pagka oras na
2: Yung,
3: lang
2: ganda.
3: pagtulog
2: Ang
3: sa
2: ganda.
3: gabi. Dapat nandyan parking lot ng mga cellphones. Oo.
2: Ganda. Beautiful. So, hindi nasa ulunan.
3: Oo, hindi.
2: Hindi nasa higaan.
3: Oo, yeah.
2: Nasa isang lugar. Sa sala
3: yeah.
2: marahil.
3: Yes.
2: Ayan.
3: Oh.
2: May common place. E paano kung may inaasahang message na medyo secret?
3: Oh, nga eh. Yun nga eh. Ano ba? Mag-escape po sa lalabas ng ng kwarto para kunin yung cellphone. May
2: Hindi,
3: nangyayari daw.
2: kasi,
3: May nangyayari daw na
2: oh.
3: gano'n. Pero madalang kasi na-check.
2: Ayun. Yun ang kagandaan nun. Pagka ginagawa natin yan, mayroong probability na maging accountable.
3: Opo.
2: Ayan pa naman ay napakahalaga ngayon na maging yung accountability sa mga magulang ay ma-establish natin. At sila ay dapat nag-account. Tayo naman, hindi naman tayo parang berdugo. Kaya affection. Out of affection, they will love to update us and open up their situations to us. Yun.
3: Hindi tayo.
2: Yun.
3: Hindi tayo.
2: Maganda.

0: Now, the reason why we do that, because we are committed to the truth. Sapagkat si Yesu Kristo na ating Panginoon at sinusundan ay hindi lang daan, hindi lang siya buhay, siya rin ay katotohanan.
1: Tama.
0: Kaya, praise the Lord. So, meron
1: Okay.
0: pa ba kayong susunod po?
1: Oh, sa pangalawa, 'di ba, tatlo ang ating mumungkahin na
0: Apo.
1: paraan, ano, para maging practical at makatotohanan. Bukod doon sa palagian na yung constant affection, pag pangalawa, minumungkahin natin through the pastorlife.com na source, guard them with constructive correction.
0: Oh,
1: Pwede
0: ano
1: na,
0: po yun? Ibig sabihin
1: bigyan
0: na.
1: natin ng emphasis yung salitang constructive. Kasi
0: Yun.
1: siyempre, tayong mga magulang, gusto natin lagi nasa tuwid na daan yung ating mga anak. At itinuturo natin yan. At supposedly ay nagiging modelo tayo niyan, no? Yung correction. Nalilis tayo ng landas, no? Hindi naman natin ginugusto na mapahamak yung ating mga anak. Kaya, pero paano natin ginagawa? Sabi, constructive. Hindi po
0: Yes.
1: destructive. Alam mo, sabi ng iba, pagka nakakakita sila ng mga, yung bang parang abandoned, condemned na building, na lumang-luma na, sabi nila, magtatayo ng bago dyan. Ang pagka isipin mo, yung pagitan ng paggiba at pagbubuo, sabi nila, pagka ganyan, mas madali, mas mabilis yung paggigiba ng lumang gusali.
0: That's right.
1: E nangyayari sa pagmamagulang, parang ganun, Kuya Jun. Mas natutunan yung ating atensyon doon sa pag yung destructive ang dating sa ating mga anak. Eh, yung pong nasira, yung nagiba na value system o papaano man, mas mahirap po yung ma-reconstruct ito. O, kaya
0: That's
1: sa
0: right.
1: maaga pa po, may correction, pero constructive ba? Makatutulong ba? O makapapahamak pa, magbubuyo ba sa pag-imagsik yung ating mga anak ayon sa talata nating napagbatayan?
0: Yan, kaya talaga mahalaga na talagang ating pahintulutan ang salita ng Diyos sa gabayan tayo. At
1: Amen,
0: makikita
1: amen.
0: natin na talagang holistic ang kanyang gabay. At hindi po pwede kasi when a wrong behavior is tolerated, this is tantamount to saying, go ahead, do it, that's right. Kaya
1: Tama.
0: kailangan mayroong correction para
1: Tama.
0: mag-construct sila, para mag-build up sila. Not
1: Yes.
0: just because we want to show them that they are wrong again, or we want to show them that they make a mistake, ano po? O hindi dahil sa gusto natin na talagang ma-correct. At pag na-correct sila, out of love, nako, ikabubuti ng ating anak yon. At
1: Oo.
0: yung next generation, they will appreciate the old generation dahil
1: Yeah.
0: they will not necessarily impose yung kanilang gusto, but there will be agreement as to the batas sa bahay. At kasi kapag kaya na batas lang ni tatay, naku, hindi naka-agree si nanay at yung anak, problema rin yan. At napakadali yung magkakaroon ng defiance of authority. Kaya importante na tayo ay gumalang at you work alongside with others because after all, it takes a village to raise up our
1: Oo.
0: children.
1: Yeah.
0: Diba? Yeah.
1: Oo. At
0: Ano,
1: pagka
0: ano,
1: sinabi na at pagka sinabi nating correction, Kuya Junel,
0: sige po.
1: ang pinag-uusapan natin dito, humigit kumulang disiplina, no? Ang disiplina ay dinisenyo para sa maayos na buhay at bukas, no? Maayos na buhay at bukas. So yun po
0: Yes.
1: yung pinaka-essence ng disiplina. So paano natin gagawin 'yan? Discipline them promptly. Pagka ngayon po yung pagkakamali, ituwid na natin. Pagka ngayon po nangyari ito, huwag na po natin pagpabukas yung pag-uusap para po matukoy ano bang nangyari, bakit tinatawag natin ito na parang lihis sa landasin, matuwid na landasin ng pamumuhay, at kaagad-agad po, promptly, sabi niya. Kasi po, pagka ipinagpabukas pa natin, halimbawa, dati, no, yung panahon natin, Kuya Jun, panahon natin ito,
0: Sige na po.
1: wala,
0: Ako yung nasa
1: walang,
0: bandang dulo.
1: wala, yung idea na sinasabi natin, yung pong kagadagad, palo, no, palo. Nandun yung
0: Talo.
1: kagadagad, promptness. Pero, hindi lang po kasi nakatukoy yung disiplina ng paluan. Hindi po necessarily,
0: Yes.
1: hindi po yung sabi nga ay yung

0: maganda bang pag-uusap ng magulang at anak? At lalo na kung maslit paslit pa yung ating anak, nakakalong pa natin, abay napakainam pong pagkakataon. At meron tayong tinatawag na parang sabi po ay window na edad ng mga anak natin na kapag ka na-miss natin sa mga edad na ito, yung pagsasanay, pagtuturo, pagdisiplina, pwede pong hindi agad-agad ma-pick up yung mga pamamaraan na ginagawa ng magulang sa kanilang anak at i-resent po nila yon. Kailangan nakatugma po doon sa panahon na yon sa age na pag bracket na yon. Sa pagitan po ng halimbawa, dalawa o bagong silang, dalawa hanggang sa maging apat, anim na taon ang ating anak, doon po tayo tutok na tutok dapat sa ating mga anak.
1: Yes, napakaganda na po. At nawa ito yung naging magandang paalaala po sa ating po lahat na talagang padama mo yung affection. Tapos huwag ka mangini mag-correct. Ano po? At ma-point out po bakit hindi tama at ano ang pwedeng tama. Ayan. Para magiging madali sa bata ang pagsunod. Yung text mo kanina, binanggit, do not exasperate your children. Meaning, make it easier for them to obey you.
0: Yun.
1: Huwag
0: ang positibo.
1: Huwag kang sunod-sunod na utos. Di pa na nagagawa yung dalawa na meron ka na apat agad. At huwag napaka, ika nga ay unrealistic ng expectation. Ayan. Ganda, ganda. Praise God. At talagang nawa ito po ay naging pagkapala po sa inyo po lahat. At dalangin namin na ma-apply po natin ito sa ating mga pamilya. Ayan.
0: Itong
1: meron pa po ba tayo? Patatlo,
0: itong susunod
1: pangatlo.
0: Na mungkahi sa pangalawang punto natin, guarding them with constructive correction. Sabi dito, medyo patanong kong sasabihin ito, Kuya Junel, bagay ba na sabi, discipline them physically? Eh, hindi na uso yata ngayon ang paluan sa tahanan. Oo, kasi may batas na tayo, di ba? Laban sa pananakit sa ating mga paslit. Pero, sabi po, pwede pa rin ba na discipline them physically? Ang Proverbs 23:13 nagsasabi, do not withhold correction from a child. For if you spank him with the rod, he will not die. Parang direktang-direkta yung pagkapahayag na yung salita ng Panginoon na. Paluin mo, pero hindi naman mamamatay yun eh.
1: Yes, hindi niya. Oh, hindi niya ikakamati. So, pero yung pamamalo doon, sa kahapon na binigyan ko ng diin, hindi mo hinagkamali sila papaluin.
0: Oh, nga.
1: Kundi kapag mayroong mga maliwanag na agreement, tapos ay tahasan niyang sinusuway. Tahasan niyang sinusuway. Doon siya kailangan paluin. Sapagkat ang pamamalo is a consequence doon sa talking defiance of authority, talagang
0: defiance
1: na ang palo. Para, kagaya nung text sa atin dito, yung anak niya umaalis ni Haniho, walang sagwalang ano, pasabi. At hindi lang yun, kung kailan gusto umuwi, abay kailangan mag-usap anak, mag-usap tayo ng patakaran. Sapag ito ay bahay natin, at dahil ito'y bahay natin, ay tayong lahat ay accountable to each other. Eh, pero kung ayaw natin magpa-account, ay teka muna. Gusto na natin bumuhod. At pasakit man sa akin, eh, I will be release you if you do not want to submit to whatever we agree. Yun. And pagmukuhan kayo ng iyong anak, ahay niyo. Pamamahay niyo yan eh. Pamamahay niya, dapat niya matutong gumalang ng pamamahay. Huwag mo sumbatan dahil bahay ko to. Bakit kaya hindi naman? Anak, ito ay bahay natin. Kaya kailangan ay meron tayong malino na patakaran. Pagka ikaw ay umuwi, hindi ko alam kailan ka ba. Kaya lahat ng member dito sa pamilya, hindi ilaw ko. At kaya kailangan ito ang ating patakaran. Ngayon, baka may gusto ka modification na na. Kaya mo siya mag-modify. At kung wala nang pakialam, pwede pag-usapan na ikaw ba ay magpasakop sa authority ng bahay na ito. But dalaw-dalaw ka na lang. Ayun. Kailangan may maliwanag. Marami kasi mga magulang, ayaw nila na magkaroon ng toughness. Ay kailangan yun, yung promptness in correcting our children. Ayan. Beautiful. Napakagandang paalala po niya, Kuya Willie. Nawa ay talagang ito ay maging gabay, magkapala doon sa nag-text sa atin at maging sa mga iba pa na meron similar
0: At sa sunod na
1: bukod po
0: natin,
1: dyan, Kuya Willie,
0: sunod na natin dito sa
1: ano
0: pangalawang photo
1: ang mga
0: portrait.
1: bagay na
0: Oo.
1: makatutulong para ang gap natin ay yes, ano po, susunod.
0: Eh,
1: Sige
0: sunod na
1: po.
0: po natin dito sa pangalawang punto natin.
1: Ano po yan?
0: Yung discipline daw with discipline them privately. Sa pagitan lang ninyo at ng inyong anak. Huwag naman sa publiko pinanagpapaluan
1: Yon, yung
0: yung
1: isa
0: mag-ama.
1: promptly, ngayon privately. Eh
0: Privately.
1: bakit? Bakit po?
0: Eh kasi nga baka una magiging mali yung motibasyon sa pagdidisiplina ng magulang sa kanyang anak. Baka kasi nagtantrum sa publiko, eh palo ka agad. Kasi baka ang motibasyon pagpapalo
1: wrongly
0: o
1: motivated.
0: pagdisiplina, eh kasi nga eh mapapahiya kasi si tatay o si nanay pagka po nag-tantrum, pagka po nagdadabog ang anak sa publiko. Huwag po sa publiko, privately. At nung nagpapalaki tayo ng ating
1: Yes.
0: mga anak, Kuya Junel, eh dumating sa punto na meron ako talagang hinubog na pamalo, no? At ginamit ko sa kanila pareho. Oo. Tapos pinaliwanag ko sa kanila, ito ang lalagyan ko ng pamalo pagka may pagkakailangan dito ko kukunin. Ngayon, kung maayos tayo, eh mananatilihan sa lugar na 'yan. Ituturo ko lang pagka mangyari na mayroong misbehavior o kung kailangan ng pagtuturo pag sa pagpapalo, ituturo ko lang 'yan bilang warning. Warning muna. Tuturo ko sa kung saan ko nilagay ang pamalo. Eh, napakaganda naman ng naging epekto ko yun kasi dumating sa punto, turo lang ako ng turo doon sa aking pinaglagyan ng pamalo, hindi ko na kinukuha para gamitin talaga. Dahil nangyari po, nakatulong mabuti, hindi paluan lagi ang disiplina, kundi ito po ay promptly, oo, pero privately, no? Privately, nakatulong po mabuti yon.
1: Yun.

0: 2000, at pag na-humiliate natin sila, anak, at ito'y binabaho nila hanggang sa kanilang paglaki. Kaya maganda sinabi niyo po, dapat privately done ang anumang correction po. Huwag silang i-humiliate. Huwag silang ipapahiya. At yan yung passage natin. Do not exasperate you.
1: Yeah.
0: Pinapahiya natin sila. Ha? Ay talagang, nako, makalimutan na nga yung naging pagsuway. Pero yung kapahiya sa mga kaibigan, sa mga classmates, na sa po yun, mga kaibigan. Kaya ang katuwiran natin, ganito kami, dinisiplina ng tatay namin eh. Kaya ganito namin kayo dinisiplinahin. Ayun, samantala ngayon eh, pwede namang pag-usap, pwede may agreement, pwede may pagbawi ng mga privileges kapag merong hindi pag-observe ng mga dapat ino-observe. So, meron pa mas makapangyarihan sa palo. At reserve natin ang palo doon sa defiance of authority. Yun. Kaya kasi ang psychology ng mga bata, kapag ka pinalo agad, bayad na ako. I am entitled to do it again. Pero if you allow them to suffer the consequences of ng kanilang ginawa, eh nako, eh nakikita nila, hindi sila nakakalusot. Kaya kailangan nilang umayos kasi hindi ka makakalusot sa tinanim mo. Ano mang itanim mo, aanihin mo. Whatever a man sow it, he shall also reap. Kaya napakaganda. At tayo nagpapasalamat dahil mga nanonood sa atin, nakikinig, oh, ay may mga text sa atin, mainam po, meron pong regular family matters. Ayun, ito raw ay nakakatulong sa tamang concern po ng mga magulang at mga anak. Ang ama, malaki ang kanyang papel. Galing kay Lohi Dormers, ang comment na yan, Kuya Willie. Yeah, si Sister Dorley Merte, nag-good morning kasama ni Julie. Si M. Emily Manalang, yakap, abak po.
1: Maya pa abak.
0: Adwa.
1: Magandang umaga daw sa ating dalawa. Magandang umaga daw sa ating dalawa.
0: Ayun, maayap, maabak po.
1: Mga Manalang kapampangan yan. Kapampangan yan.
0: Kung hindi mo i-interpret eh. Kung hindi mo i-interpret ang aking interpretation eh. Ayun dalawa.
1: Okay, yung interpretasyon.
0: Kung hindi mo in-interpret, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat hindi ho katuwir. Okay ba? Okay. So tayo po ay may magagawa para ang gap ng mga generasyon ay ating mailapit muli. Totoong may mga differences ng generation after generation. Kaya kailangan meron tayong effort para paglapitin ang dalawang henerasyon, minsan tatlong henerasyon. Kaya katuwa. At ito ay naging posible kung yung mga binahagi ng Kuya Willie, sa nalalabi nating oras.
1: Sa panghuli po, Kuya Junel, sa panghuling punto natin, di ba, nasabi natin, give them constant affection, tapos guard them with constructive correction. Sa ikatlo po naman, guide them with consistent direction. Consistent direction. Hindi po marapat na paiba-iba tayo.
0: Consistent.
1: Consistent.
0: Wow.
1: Yung bang, nasasabi na natin palagi yan ito, pero kailangan po, may follow-up lagi po. Pangumustahan man lang. At sinasabi po rito, pwede makatulong, i-model natin yung ating tinuturo. Demonstrate. No? Tayo po bilang magulang, ang pinakamabisang paraan ng pagtuturo, yung demonstrate. Maging modelo po tayo sa kanila. Kung ano gusto natin na matulungan nila, una po, pakita natin.
0: Ipapakita.
1: Opo. Halimbawa na lang, no? Pinakasimple-simple. Para sa mga Christian homes.
0: Hindi pwede lecture lang?
1: Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi na wala na po masyadong visa yon. Pagka, di ba, by percentage, Kuya Junel, yung pakikinig lang ang iiral, medyo mababa ang porsyento noon kumpara doon sa narinig at nakikita. No? Hindi lang basta narinig, kundi nakikita rin. mas mataas po ang porsyento ng pagsagap nung natututuhan, yung narinig at sabay nakikita rin. So, mahalaga po imo-model natin.
0: Yes.
1: Wag tayong maghahanap ng wala
0: Amen.
1: Wala sa atin na
0: Yes.
1: natin the first place, wala sa atin.
0: Tama. Tama. Good. Hindi pwede yun. Walang dating yun. Kaya talagang kailangan yung buhay natin maging talagang showcase yung ating
1: Amen.
0: lectures sa kanila.
1: Amen.
0: Wow! Naku, ang bilis ng oras kayo, Willie. At tayo'y magra-wrap up na, mga kaibigan. Tinalakay po ng kayo, Willie, sa atin na yung pong generational gap ay hindi po yan problema. Yan ay realidad. Pero pwede natin ma-bring closer ang anumang gap ng dalawang henerasyon. Kaya talagang kailangan lang tandaan niyo ang mga binahagi ng Kuya Willie sa araw na ito. At nawa ito yung naging pagkapala po sa inyo pong lahat. At hilingan natin ang Kuya Willie na wakasan tayo sa isang panalangin.
1: Sige po, mga kagapay, dumulog tayo sa panalangin. Magandang magandang umaga po sa inyo, Ama namin Diyos. We thank you so much. Na panibago na namang araw ang kalupunin niyo sa amin. Simula ng sanglinggong ito na harapin po namin with you and with
0: Amen.
1: your Lord. At tatulong po ng media, FEBC Philippines, 702DCIS, sa mga programa na nakahimik
0: Yeah.
1: po sa maghapon kasama pong Family Matters. Salamat pong marami. May pagsasalim po, may
0: Amen.
1: pag-communicate po ng katotohanan batay sa
0: Yes.
1: inyong mga salita. Malaking tulong po para sa kapakanan ng pamilya. Napakahalaga po sa inyo o aming ama ang tahanan. Ayaw po ninyo na maging kapahamakan ang dudulot ng mga bagay na
0: Yes.
1: dapat sana'y mabuting itaguyod, mabuting pagpatuloy tulad ng ika nga po ay pagsisikap na mapakitid namin yung gap, yung namamagitan sa pagitan po ng mga
0: Amen.
1: henerasyon sa
0: Amen.
1: aming kahanan. Mapalolo, magulang at anak, Panginoon Diyos, mangyari po
0: Amen.
1: ang iyong kalooban sa tahanan.
0: Yes.
1: At maging malinaw po sa aming kaisipan, Ama, patuloy at patuloy niyong bebendisyonan, pagpapalain ng tahanan, maging matibay na pundasyon po sa iyong salita na pagtatayo ng tahanan. And we thank you, such an honor and privilege na kalugpun niyo sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat magulang sa bawat pamilya at nawa po magampanan naming lahat ang mga papel na
0: Yes.
1: tinoko po ninyo sa amin na gawin alang-alang po sa buhay at bukas ng aming mga anak. At ito'y hahantong sa katuparan ng iyong kalooban, banal na kalooban sa tahanan, gagamitin po ninyo
0: Amen.
1: Na katibayan ng pagmamahal at patutuo ng iyong katapatan, kabutihan at kaligtasan mula sa aming Panginoong Jesucristo. At sa kanyang pangalan lamang, wala nang iba, dinadalangin po nito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen and amen and amen. Wow, maraming maraming salamat po Kuya Willie.
1: Salamat
0: at maraming
1: po.
0: salamat po sa inyo lahat na sumama sa amin dito sa Family Matters ngayon July 20, 2026. At nais natin po salamat ang mga nakaagapay natin. Kuya Willie, sino-sino po mga natuwang po natin sa ating broadcast po sa araw na ito, Kuya Willie?
1: At masisipag po lahat yan. Masisipag po lahat yan. Kung wala po sana, hindi tayo masasayang papawid. Si Ate Absidy Ferrer Tabua, si Ate Shaira Gobernes, ang
0: yes.
1: Nations natin, ang ating team, broadcast engineers, at doon sa Bukawit Transmitter Site.
0: Amen. At syempre pa, tayo nagpapasalamat sa inyo lahat na kasama namin ngayon dito sa Family Matters ng 7 ng Lunes. At kami nagpapasalamat sapagkat kami ay pinagawa niyo agapay ng inyong pamilya. Sapagkat ito nga po ang 702CAS, ang agapay ng sabayanan. Kami po ang inyong mga lingkod, Bishop John Aminan, kasama si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ang ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Ano ang sinasabi ng Banal na Kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa Banal na Kasulatan, sa Mark chapter 10 and verse 6, ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
1: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. Banal naming Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan bilang isang bansa. Itindig niyo po kami mula sa aming pagkadapa. Tulungan niyo po kaming magkaisa bilang mga Pilipino. Wasakin po ninyo, banal naming Diyos, ang sobra naming pagkakahati-hati, pagpapangkat-pangkat dahil sa politika. Nawa ay matuto kaming mga Pilipino na doon lamang sa aming pagkakaisa maaari kaming magtagumpay sa hinaharap naming mga pambansang krisis. O banal naming Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
4: Ako po sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
5: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
6: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
7: Ito ang 702 DZAS.
8: 702 DZAS.
7: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
8: sa febc.ph
7: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Entre Pinoy Espesyal.
1: Hi, magandang araw, kaagapay. Welcome po sa programang Entre Pinoy Espesyal. Happy, happy Monday morning. Morning pa rin ngayong 11:04. Nakasubaybay ka sa 702 DZAS, agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV. Flagship station po yan ng 702 DZAS. At ako po ang inyong kasama, Jo Cabrera Alabastro. Ngayong araw po na ito, kasama po natin si Reggie, the G-Boy sa control. At good morning po sa lahat ng ating mga kaagapay na naka-tune in sa pamamagitan ng PM Radio Transistor. Good morning po sa Facebook at syempre sa YouTube channel. Magandang araw po. Don't forget to like, comment, and subscribe sa atin pong pages. Ayan, magandang araw po. Kumusta po kayo? Kumusta na po ang inyong pagre-ready sa pananghalian? Kamusta na rin po ang mga kaagapay natin na nagre-ready rin for the upcoming college na pasok? Yung ibang state university sa college, hindi pa rin nagpapasokan, no? Pagdating pa ng August, yung iba naman ay last week of July. Aba, oo nga pala, no? Itong July 23, itong week pala na ito ay pasokan na ng aking bunso dyan sa kaniyang pinag-aaralan dyan sa banda-banda. Ayan, magandang araw po kay Flora Velasco. Good morning! Lunch check niya ay ginisang corned beef. Hello, tapos pa. Pakwan for dessert. Shout for joy! Happy 60th! Birthday kay Annie Gamboa ng Dau, Mabalacat City. Ayan, Maya Paya Bakekongan. Hello po sa ating mga kaagapay naka-tune in na all over the Philippines, all over the world sa pamamagitan po ng ating radio app 702 DZAS. Kamusta po kayo? Sana po ay maayos po ang inyong pakiramdam. No? Marami ang nagkakasakit ngayon. Iba-iba kasi ang weather. Whether you like it or not, may umuulan, may umaaraw. Kanina bago ako umalis, ay napakalakas ng ulan sa amin sa may bandang Valenzuela. Mga around 2:48 in the morning hanggang past 3 a.m. Sobrang lakas yung bugso ng ulan tapos ay titigil na. Parang nagdahilan lang yung ulan. Parang nilinis lang yung aming kalsada. Ganyan din ba sa inyo, mga kaagapay? Ayan, at syempre, anuman ang maging kondisyon ng ating panahon, mananatili tayong nakatutok sa ating Panginoon. And si Jerry Aguilar, Sawadi, watching and listening from Bangkok. Hello po, Kuya Jerry. Napakaganda ng lugar dyan po sa Thailand, no? Especially sa Bangkok and sa... Saan na nga yun ako napunta? Saan na yun, Reg? Chiang Mai. Sa Chiang Mai po. Ayan. Sa Chiang Mai kasi yung province. Sa Bangkok ang city. Sonia Casera watching po. Good morning. Kamusta po? Ano po ang inyong ulam for today? And happy anniversary po sa aming church.
2: Happy anniversary!
1: Thank you, Reg. Faith Walkers Community Church, 41 years na po kami. At dahil 41 years old na ang FCC, Reggie, hulaan mo ang handa namin. Hulaan mo. Marami kaming handa pero meron kaming main handa. Mas higit pa sa crispy pata dahil ang aming handa ay isang buong lechon.
2: Wow!
1: O, diba? Nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil kami ay nagka-lechon for the many years na nag-celebrate kami ng anniversary. Anyway, bati po tayo ng mga nag-celebrate ngayong araw na ito.

0: Happy, happy birthday kay Rachel Carion, Brian Acosta, kay Ma'am Yvette Pao ng The Way, at si Kathy Go O'Malley, ang ating papuri singer. Happy birthday. Si Charis Asban, si Pastor Rani Dulin, Shama Kalangian, ang aking inaanak. Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Myrtle Malit, happy birthday. At si Joanne Erandio, dating DZFE staff. Happy birthday. At pahabol din na birthday greetings sa inyo. Kung ikaw ay nagsa-celebrate ngayon ng iyong special day, this song is for you. Yan. Happy, happy birthday. At sa mga nagsa-celebrate ng anniversary, happy celebration po sa inyo. At naway pagpalain pa po kayo ng Panginoon ng iba yung taon at iba yung pagkakataon na kayo ay magsasama-sama. Binabati rin natin, mga kaagapay, ang Unchangeable God Commission Church sa UGCC. Shout out Reverend Pastor Jomedes and Pastora Tess Jose. Si Ate Luz Aguilar, good morning. Ang lunch namin, ginisang kangkong with tokwa and pork. Yan. Shout out kay Crystal, listening from Muntinlupa. Shout out din kay Nanay Toyang. Hello po kay Nanay Toyang dyan sa Laguna. Listener po natin yan sa 702 DZAS. Si Emmy Chodoro, good morning po sa lahat. Watching from Linwood, Washington State. God bless you po. Ma'am Emmy, ano po ang weather dyan ngayon sa Washington? God bless you po. Tamang-tama po ang inyong pinakikinggan ngayong mga oras na ito dito po sa Pilipinas. Malapit ng mananghalian, kaya pinag-uusapan natin ay tanghalian. Si Emmy Chodoro, ulam po namin ng hapunan ay tanghalian ay tinapang bangus at prito talong. Ay, sarap naman yan. Eto na si Ate Thelma. Aba, tilapia naman siya. Sinigang na tilapia at pritong salay-salay. At dessert niya ay gelatin. Naalala ko si Ate Thelma na meron pang nakikita na buli sa kanilang lugar. Kami sa Valenzuela, di ko na makitaan ng mga palengke ng buli. Reggie, alam mo yung buli? Wala, hindi ano alam ni Reggie. Yung ano, summer daw, sabi ni Ate Emmy, dyan sa Washington. Ayan. Dito naman po ay medyo mainit pa rin naman, pero umuulan. Okay, balik tayo sa buli. Ang buli ay para siyang, subukan kong i-describe ha. Itsura niya kalamansi, kalaki. Pero pag biniyak mo siya, para siyang buko. Tapos, yung laman niya, tutusukin mo ng toothpick, ang lasa niya ay kaong na hindi inasukalan. So, pag marami yung buli, masarap siyang kainin. Anyway, pakinggan po natin ang ating baon.
2: It's baon time!
3: Muling nagningning ang Pilipinas sa mundo ng turismo at isang lungsod ang nanguna para itaas ang bandera ng bansa. Hello kaagapay! Kinilala ang Davao City bilang best city for travel sa Pilipinas sa ikalawang sunod na taon ayon sa 2026 rankings ng World Travel Index. Hindi rin nagpahuli ang iba pang destinasyon tulad ng Puerto Princesa, Makati, Baguio at Cebu na sama-samang nagpakita ng yaman at ganda ng bansa mula sa Hilaga hanggang Timog. Sa kabuuan, pumesto ang Pilipinas sa 33 sa 173 bansa na may score na 76.23. Patunay na ang ating bayan ay handa at kayang makipagsabayan sa world-class na turismo. Sa bawat tanawin, bawat karanasan at bawat ngiti ng Pilipino, isang malinaw na mensahe ang ipinapakita nito. Ang Pilipinas hindi lamang dinarayo, kundi ipinagmamalaki. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
1: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko. Hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Ang atin pong Action Line, hatid po ay mahalagang impormasyon at job opportunities ang Sammy's Merchandising and Radiator Shop dyan po sa Paranaque. Nangangailangan ng company driver, pahinante, radiator technician at welder. Ang number po nila 0917-831-6621. 0917-831-6621. Tapos sa bandang Paranaque rin po, graphic designer. Isang company sa Paranaque, Art Ministry. One word po yun, Art Ministry. Tapos yung tree niya puno, Art Ministry. Hindi T-R-Y, kundi T-R-E-E. Mag-email po ng inyong resume, njordan.artministry@gmail.com. njordan, one word, at art.artministry@gmail.com. Ulitin ko po, njordan.artministry@gmail.com. Tapos, dito po sa amin, 702DZAS, patuloy kaming nagpe-pray na magkaroon na po kami. At ipag-pray nyo rin nga kaagapay na magkaroon na po ng bagong mga nabakante na posisyon, RTV Protech at saka po ng production, RTV Production Technician at Staff Assistant po. Pag-pray nyo po. At kung kayo naman ay hinihipon ng Panginoon, mag-email po kayo na tinatawag kayo na magtrabaho, mag-ministry sa 702DZAS sa FEBC, recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. Tuwing araw po ng Lunes, ang atin pong partner ay ang Business as Mission. Pero syempre, marami po tayong natututunan na mga prinsipyo na binabahagi po nila. Kaya ngayong araw po, meron tayong makakapanayam si Sir Amando and Ma'am Dori Apasible. Sila po ay mula sa Armor 8 Machinery Incorporated. Mapapakinggan niyo po yan maya-maya. Samantala, sabi ni Guy Santos, masarap ang buli. Ngayon, mahal na yan. Oo, no? Yung mga bata ngayon, hindi na yata nila alam tong buli. Ang alam nila, buli. Ano? Pero buli is... dati yan pag summer, alam ko yan, halos kumukuha lang ako ng isang dakot, tapos kinakain ko, hinihiwa ako ng pagitna, tapos may toothpick, tapos ready ng kainin. Sabi ni Ari, sige, buli po ay isang uri ng palm tree. Kung ikaw ay bata, kagaya ni Reggie Villena, di pa niya alam yung buli, i-google mo, makikita mo yung sinasabi ko sa'yo. Marami pong gamit tulad sa paggawa ng banig, pamaypay at balanggot. Yung dahon nito, no, siguro. And then si Jojo Simbulan, sabi niya, mainit ngayon dito sa Antipolo. Aba, parehas daw kayo, Ate Thelma, ng ulam. Tilapia na may gabi at garlic longganisa. Ako talaga, favorite ko tong tilapia. Kahit sinasabi nila na maraming elements. Gustong-gusto ko talaga yung tilapia. Pag nakita ko nung malaki, tapos sinasabi nila yung Batangas, yun ang masarap. Basta masarap yung tilapia. Si Telma Manjares, yun, dinescribe niya yung buli. Para pong kaong, panglagay sa halo-halo. Pwede rin pang dessert. Actually, kainin mo lang siya ng ganun galing sa pinaka-baon niya. Masarap na siya. Si Ate Faustina Habla, good morning, happy Monday. Listening, ang kanyang lunch ay kare-kare pork. Ayan, yummy. Si Dolores Ohano, mapagpalang umaga, ang ulam namin ay adobong pusita na may gata. Going back sa aming celebration sa church po namin, Faith Walkers Community Church, dyan po sa Espanya. Siyempre, pat blessing, kanya-kanya kami dala ng mga pagkain para ma-share sa isa't isa. Hulaan mo, Reggie, yung niluto ko. Hindi. Gusto ko yung tilapia pero hindi yun ang niluto ko. Laing. Yan, laing ang niluto ko. So, kasi naalala ko tong niluto ni Ate Dolores adobong pusit na may gata. Aba, sabi ni Lillian Canlas, nako, nag-chat siya. Kinakain din daw niya yan nung bata siya. Bakit nga ngayon wala nang buli, di ba? Talaga totoo, kasabayan niya ng siniguelas, rambutan. Magkakasabay yan. Tapos bigla na lang nawala yung buli, bigla na lang nag-left the group na siya. Pero nakikita ko pa yan sa Facebook, sa mga marketplace binibenta. Ayan, kung meron po kayo yan, aba, magpasalamat kayo sa Panginoon at ibahagi nyo sa mga bata kasi hindi na nila alam kung ano yung klase ng prutas na yan. At kung meron kayong malawak na lupain, bakit hindi kayo magtanim? Ayan. Ngayon po ay araw ng Lunes dito po sa programang Entrepinoy Espesyal. Bago po natin mapakinggan ang panayam sa apasible couple na talaga namang tayo ay mapapagpala doon sa kanilang business perspective and business principle, pakinggan po muna natin itong kanilang paanunsyo.
4: Calling all Christian business owners, entrepreneurs. Join us this October 23 to 24, 2026 for the 2026 BAM Malaysia Conference with the theme Called for God's Purpose, Guarding His Trust, a gathering of faith, fellowship, and forward mission. Be inspired by the dynamic speakers. Discover how business can become a mission field and a platform for God's glory. BAM Conference Malaysia, October 23 and 24, Sunway Resort Hotel, Malaysia. For registration and reservation, visit the website businessasmission.ph.
5: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy, espesyal, patok na negosyo.
6: Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV.
0: At narito na po tayo sa ating feature ngayon, Business as Mission Philippines. At lagi po natin yung katuwang sa araw ng Lunes at panibagong matututunan, inspirasyon ang makukuha natin mula sa ating mga bisita ngayon, ang mag-asawang si Sir Amando at si Ma'am Dori Apasible. Magandang araw po.
7: Magandang araw.
8: Magandang araw.
0: Ayan. Meron po kayong mga babatiin?
7: Ako wala naman.
0: Yung inyong mga anak.
7: Hello Ken, Jed, Joy, and Kim.
0: Wow. Si Sir.
8: Hello din sa mga kasama sa Gideons.
0: Ay, wow. Kasama sa Gideons. Hello po. Ayan, sa mga kaibigan po ni Sir Amando and Ma'am Dori Apasible. Ayan, can you share po, Sir Amando, sa ating mga listener po, ang nature ng inyong business?
8: Yung current business namin is involved with servicing and also helping the clients kung may problem sila with their machineries, it needs to be repaired. If they need something to be set up, ang ultimate purpose namin is to make sure na yung production nila, yung interference, yung downtime is as short as possible. Get it to work as quickly as possible.
0: Mm-hmm. Magkaroon ng mabilis na intervention para hindi masyadong maputol ang operations. Ayan. And si Ma'am Dori?
7: For me naman, I help more of the mga behind the scenes. Mm-hmm. Like siguro sa interview ng mga prospective applicants or mga sa financial, sa accounting.
0: Okay. No, mahalagang mahalaga yung inyong participation sa pagninegosyo. Mm-hmm. Ilang years na po kayo sa business, Sir Amando?
8: 12 years na. 14 na dito sa current na namin.
0: Pero sa lahat po ng pagninegosyo po ninyo, sa taon ng career po ninyo, ilang years na po kayo in the industry?
8: Since my father's time, because itong concept, I inherited it from him. I think we started around 19, early 1960s.
0: Okay. Yeah. At hanggang ngayon, ano, ay into business po kayo. And if I may po, ilang years na po kayong mag-asawa?
7: Right now, mga 35.
0: 35. Tumingin siya kay Ma'am Dory para hindi magkamali, ano, sir? Pero yung pagtitinginan ninyo sa isa't isa, parang 5 years lang kayong kasal. Napaka-sweet. Wow. Pwede niyo po bang ikwento saglit ang inyong love story?
8: Napansin ko si Dory dun when I attended yung Bible study class ni Reverend York. Mm-hmm. Doon ko siya nakita.
0: Tapos?
8: Although we graduated from the same high school, mm-hmm. I didn't know her during that time.
0: Okay. So, si Ma'am Dory?
7: Doon kami nag-meet sa adult Sunday school ng church. And then at that time, I was helping sa children's ministry.
0: Mm-hmm. Kailan po nagkaroon ng spark, sir? Nagka-crush po ba kayo agad?
8: I think so. she has I was attracted to her in so many ways, physically, spiritually, and intellectually. So she got my attention.
0: Wow. Nagkaroon po ba ng connection agad, Ma'am Dory?
7: As friends initially.
0: Mm-hmm. And then eventually
7: kami na nga.
0: So, ilang years po bago kayo nag-decide na magpakasal?
7: 7 years, no?
0: Matagal din.
8: 7 years. I was not an easy person to be with. I had temper issues and I tend to be very quiet. Mm-hmm. So, it took a while. Mm-hmm. Like I keep thinking na Dory and I got together, it's purely by God's grace.
0: Mm-hmm. Ang ganda po ng mix ng personality niyo. Magkaiba kayo,
7: yes.
0: No? Si Ma'am Dory is bubbly, ikaw yung mas reserved. And ang ganda rin po ng mix na yan in terms of business.
7: Mm-hmm.
0: Opo. And kayo rin po ay matagal na negosyante through the years, 1960s, even up until the present. Ano po yung mga adjustment, mga challenge na kinaharap po ninyo along the years that the Lord reminded you na this is an opportunity for you to grow? Mga naging problema po ninyo sa pagnenegosyo? Could you share some?
8: I think number one, the one I'm still learning and I found that it was

Magandang tanghali. Narito ang DXKI Balita sa alas 12. ATI 12 nagsagawa ng pagsasanay sa organic agriculture para sa mga LGU personnel. Matagumpay na isinagawa ng Agricultural Training Institute o ATI 12 ang 5 araw na OA Level Up Capacity Building for Technical Personnel in Organic Agriculture mula Hulyo 13 hanggang 17 sa ATI 12 sa San Felipe, Tantangan. Dinaluhan ang pagsasanay ng mga organic agriculture focal persons mula sa Region 12 at BARM upang mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagpapatupad ng mga programa sa organic agriculture sa kani-kanilang mga lokal na pamahalaan. Tinalakay sa pagsasanay ang food security, mga teknolohiya sa organic agriculture, pamamahala ng communal organic gardens, simpleng accounting at record keeping, at ang paggawa ng financial plan para sa mga proyektong pang-organikong pagsasaka. Nagbigay rin ng mensahe ang mga opisyal ng ATI 12 at National Organic Agriculture Board na hinikayat ang mga kalahok na ipagpatuloy ang pagsusulong ng organic agriculture upang makatulong sa ligtas na produksyon ng pagkain, pangangalaga sa kalikasan at pag-unlad ng mga komunidad ng mga magsasaka. Ayon sa ATI, layunin ng programa na palakasin ang kakayahan ng mga technical personnel ng mga LGU bilang katuwang sa pagpapalawak ng sustainable at environment-friendly na pagsasaka sa rehiyon. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch kasama si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.

0: the good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 1062 DXKI.
1: Yes, it's a beautiful day, mga kapatid, mga kaibigan. Welcome dito po sa ating programang Listener's Touch ngayong Monday, July 20, 2026. Kumusta ka, kaibigan? Kumusta naman po ang inyong weekend? Salamat sa ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na tayo po ay magkakasama dito po sa programang Listener's Touch sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Hello, hello po sa mga kaibigan natin na nakikinig dito sa City of Coronadal. Ang ganda ng weather po ngayon. At, salamat kay Lord sa bagong work week. Nasa ika-apat na linggo na po tayo ng buwan ng Hulyo. At salamat sa Panginoon dahil tayo po ay nagpapatuloy. Kahit na marami po ngayon, Lunes na Lunes, pagod na pagod na. Yeah, many people today are tired. Not just physically tired, but emotionally tired, mentally exhausted, or spiritually drained. Some are parents, some are workers, some are students, and some are church leaders and ministry volunteers. So we continue serving, helping, and giving, but sometimes we neglect our own soul. That's why today, dito sa programang Listener's Touch, kasama po ninyo ang inyong kaibigan Miga Jen Robles Librado, pag-uusapan po natin itong topic about burnout. Sometimes we serve, pero parang ang bigat-bigat, no? Parang ang napapagod na tayo. Mentally exhausted. Lunes na lunes pa lang, parang gusto ko pang magpahinga. So, alam niyo po ba, meron pong recent study na sa Lucent Movement article, hinighlight po nila na ang burnout is talagang yung data ay nag-i-increase po. And mostly na-experience po ng mga workers, missionaries, and ministry workers worldwide. At alam niyo po ba na ang burnout, kaibigan, ay hindi lamang po naka-apekto sa mga worker but also sa mga families, churches, and even mga teams in the advance of the gospel. So it is often marked by exhaustion and the feeling that one's work no longer makes a difference. That's why nababurnout po tayo. Ngayon, ang question natin sa bawat tagapakinig natin. Have you ever felt emotionally, mentally, or spiritually exhausted while doing something you once love? Dati parang gustong-gusto mo ito, pero ngayon parang pagod na pagod ka, parang ayaw mo na, suko ka na, no? Hindi lang

Yes, help is on the way, mga kaibigan. Maybe midnight? Tandaan natin na andyan palagi ang ating Panginoon. Tutulungan niya tayo. Sometimes, hindi ayon sa ating gusto, no? Hindi ayon sa ina-expect natin.

Pero andyan ang Panginoon, tutulungan niya po tayo mga kaibigan. Help is on the way by Toby Mac. Maybe midnight or midday, never early, never late. Kasi nakikita ni Lord lahat eh. Even your heart, your pain. Sabi nga dun sa kanta ni Toby Mac, I heard your heart, I see your pain, out in the dark, out in the rain. Feel so alone, feel so afraid, I heard you pray. In Jesus' name, help is on the way. Sa atin, feeling natin parang antagal, pero God is still working behind the scenes. Isa lang gawin natin, magtiwala lamang tayo sa Diyos. Sige, bago tayo dadako sa ating verse of the day, mga kaibigan. Ito pa karagdagang encouragement mula naman po sa awitin ni Phil Wickham, Battle Belongs. Yung battle natin belongs to God. Huwag mong mag-isa ka lang. Huwag kang makipag-away na mag-isa lang. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. You are not alone, kaibigan. Kasama mo si Lord. Na? Ito din yung paalala sa atin ni... Carrie Job. Yung kanta niyang, I am not alone. Susundan po ito ng kanta din niya, Steady My Heart. And yung kanta ni Brandon here, Love Never Fails. Dito lamang sa programang Listener's Dad on 1062 DXKI.

12:52 ang ating oras, mga kaibigan. Yes. Tandaan natin yung paalala ni Kai Joe mula po sa kanyang kantang I Am Not Alone. Kahit na natin na doon sa first stanza, when I walk through deep waters, I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadow, I will not fear. I am not alone. Yes, hindi tayo nag-iisa. Ano naman pong mga laban natin sa buhay, kaibigan. God is with us. He will never leave us nor forsake us. At yung paalala din po sa kanta ni Feel We Come, battle belongs to Him. Yung mga battle natin sa buhay. Hindi lang tayo yung nakikipaglaban, kasi kasama natin si Lord. That's why tayo po ay victorious. Dahil 2,000 years ago ay napagtagumpayan na po ng ating Panginoon. Gaano man kalaki yung mga battle natin sa buhay, kayang-kaya yan dahil kasama natin si Lord. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Hello and good afternoon kay Ate Michi Tyson. Hello Ate Michi, kay Ate Presi Bernardino. And thank you din po sa pag-follow ng ating FB page. Kay Ma'am Lablin Danasco Bilbao. And kay Ma'am Leia Simeon. Happy listening din po kay Ate Beatrice Consad, kanday Sir Dennis Fuentes, kay Ate Ivy, kay Mami Vilma sa Pusingan Family. Happy listening dira sa may Isulan. Kaga sa imo man, Kuya Rick Mendoza. And kay Ate Javita Colliado dira sa may Takorong, kay Pastora Malu Teruel, kay Pastora Jade dira gyapon, dira sa may Isulan naman sila. Kay Ate Gina, Kuya Freddy, Ate Chab, Ate Chelly, Ate Che sa may Takorong, kala Brother Jason sa Tonog Family, and kala Daddy Ray, Mami Abe, kay Ate Isha sa Navarro Family. Kagsatanan pa nga mga tagpalamati naton dira sa Takorong City. Shout out lang dira sa inyo. Kay Kuya Manny, Ate Dalen sa Valero Family, kay Ate Pinky, kay Ma'am Rose, nan, mga friend ni Ate Gina na listener man natin dari sa DXKI. 12:56 ang ating oras, mga kaibigan. Gusto ko pong i-share na sa inyo yung ating verse of the day na makikita po sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Please open your Bible kung meron po yung mga Bible dyan, at kung wala, sige, pakinggan nyo na lamang yung babasahin ko na verse natin. Matthew 11:28-30. And I will be reading from the New International Version. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So itong verse na ito, mga kaibigan, ay si Jesus mismo ang nagsabi nito sa mga tao na napapagod na sa daming mga dinadala sa buhay and sa religious pressures na kinakaharap po nila.
Kasi ang dami pong mga tao na gusto nilang i-carry yung loads na mag-isa, na hindi naman yun ay dapat na sila lang yung mag-carry nun. Sometimes ganun tayo eh. Kini-carry natin mag-isa. But those loads are not meant to carry alone. That's why sabi ni Jesus, come to me. So, gaya ng ating topic ngayon about burnout, the answer to burnout is not merely more effort. The answer is renewed fellowship with Christ. That's why ang invitation ni Jesus sa atin, sa'yo at sa akin na napapagod, na burnout, exhausted mentally, physically, emotionally, and spiritually, no? Tayo po ay lumapit sa Kanya. Dahil He is the person of rest. Kung gusto mo ng kapahingahan, gusto mo ng rest, ng comfort, then tayo po ay lumapit sa Kanya dahil tayo po ay Kanyang iniimbitahan. Sabi niya, come to me. Lumapit tayo sa Kanya.

napakagandang invitation para po sa atin na lumapit sa ating Panginoon. Dahil sa Kanya lamang po natin makakamtan ang totoong kapahingahan.

So, sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, ano po pala yung warning sign ng para masabi mo na ikaw ay na-burnout? Kasi yung burnout does not happen overnight. Ngayon, ito yung mga ginawa mo, then bukas, nafe-feel mo na agad. According po sa research, sa mga missionaries ha, mga missionaries mismo yung nakaka-experience nito. Sila po mismo yung nakaka-experience ng ganitong mga signs. Gaya ng chronic exhaustion, irritability, loss of joy, discouragement, feeling ineffective. Then sometimes meron pang emotional withdrawal. So ito yung mga warning signs kung bakit or meron tayong tinatawag na or siguro na experience mo na yung burnout. Ngayon ang tanong, have you lost joy in something God wants you called to do? Or are you serving from overflow or from emptiness? Sige, kayo lang din yung makakasagot niyan, no? I-check nyo ang inyong mga sarili ngayon habang kayo dyan ay nakikinig. So, i-check nyo, nawala na ba yung joy mo sa pagsiserve kay Lord? Dati, gustong-gusto mo naman ito, pero ngayon parang, pagod na pagod ka. Parang ayaw mo na. Or are you serving from overflow or from emptiness? Andyan pa rin, nagsiserve pa rin, pero parang empty na empty ka, dry na dry ka. Nafe-feel mo, pagod na pagod ka, naiirita ka na, nawawala na yung joy mo, nadi-discourage ka na. Sige, I hope and I pray na tayo po ay makapagbulay-bulay. No? Pagbulay-bulayan po natin yung tanong na yun. Habang tayo po ay nakikinig sa awiting ito, mula po kay Jordan Smith, Be Still and Know, at susundan po ito ng kanta ni Carrie Job, Be Still, at ni Jennifer Knapp, Come to Me. Lumapit tayo kay Lord, lalo na ngayon pag yan yung nafe-feel mo, si Lord lamang po yung sagot, dahil siya yung person of rest na sa kanya presensya tayo po ay makapagpapahinga. Ma-experience natin yung totoong comfort, totoong joy sa kanyang presensya.

0: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas.
1: Banday Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong araw ng Lunes, Hulyo 20, taong 2026. Ito si Shekinah Abalon at ating alamin ang ilang update sa Senado hinggil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bank records at iba pang dokumento ni Vice President Sara Duterte Carpio, pinakamainam na depensa laban sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ayon kay Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa. Live mula sa Senado, narito ang ulat ni Eddie Galvez.
3: Yeah, si Kaina, ang bank records si Vice President Sara Duterte, ang pinakamainam na depensa niya laban sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman. Ang sabi ni legal spokesperson at private prosecutor Attorney Benjamin Tolosa, dapat pumayag ang depensa na ipresenta ang mga bank, anti-money laundering council at Bureau of Internal Revenue records ng pangalawang pangulo sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Tolosa, magbibigay ito ng malinaw na patunay kung tutugma ang yaman ni VP Sara sa kanyang idiniklarang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Hindi ang layo ng prosecution na pangkalahatang investigasyon sa lahat ng bank accounts. Tahlit, hiniling na sa Senate Impeachment Court na isupina ang specific accounts na in-identify ng AMLAC reports, kumpleto ng corresponding account numbers at bank information. Binanggit ito Losa sa nakaraang House Committee on Justice Clarificatory Hearings, tumistigo si AMLAC Executive Director Attorney Ronel Benaventura, lumitaw sa reports na 6.7 billion ang covered and suspicious transactions sangkot ang bank accounts si VP Sara at asawa nitong si Attorney Manasis. Ito ang magbibigay
4: hindi buong inilahad ni VP Sara ang kanyang

0: kayarian sa kanyang salen, kinukonsidera ang bilyong piso ng pagkakaiba sa pagitan ng transactions na inireport ng AMLAC at ang deklaradong net worth na 88.5 million ng mga Duterte noong 2024. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
1: 702 Balita.
2: Sa ibang dako, DFA Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi magpupulong sa sidelines ng ASEAN Foreign Ministers Meeting ngayong Linggo. Ang kabuuang detalye, ihahatid ni Heidi Bernardo Sampang.
3: May meeting sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi sa sidelines ng ASEAN Foreign Ministers Meeting na nagsimula ngayong Lunes dito sa Parañaque City. Kinumpirma ito ni ASEAN 2026 Philippine Spokesman at DFA Deputy Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial. Ito ay sa harap ng inihaing protesta ng pamahalang Pilipinas laban sa racist video ng China Daily na nagpapakita ng isang unggoy na nakasuot ng barong Tagalog at salakot para kutyain ang nakamit na tagumpay ng Pilipinas na arbitral ruling ukol sa West Philippine Sea. Ayon kay Imperial, magkakaharap sina Lazaro at Wang sa serye ng ASEAN-related meetings, ngunit tumanggi na munang sabihin kung kasama ang kontrobersyal na video content sa mapag-uusapan. Ngunit sinabi ni Imperial na magandang venue ang pulong dahil hindi lamang bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at China ang maaaring pag-usapan kundi maging ang mga regional issues na nakakaapekto sa ASEAN. Kinumpirma din ni Imperial na kabilang sa mga pulong na dadaluhan ni Minister Wang ang ASEAN-China Post-Ministerial Conference na mahalagang plataporma para naman sa pagtalakay ng ASEAN at China na mga areas of cooperation sa kabila ng pangkasalukuyang bilateral issues. Dagdag ni Imperial, kasama din sa magiging diskusyon sa ASEAN Ministers Meeting ang patuloy na mga negosasyon para sa Code of Conduct sa South China Sea. Samantala, inaasahan namang makakasama sa ilalabas na joint communique ang iba't ibang mga isyu ngayon gaya ng nagpapatuloy na civil war sa Myanmar, Thailand-Cambodia border issue at ang gulo sa gitnang silangan. Mula dito sa International Media Center ng ASEAN 2026 sa Parañaque City, Heidi Bernardo Sampang para sa FEBC Network News.
1: 702 Balita.
2: Sa iba pang tampok na ulat, hinggil sa impeachment, House Prosecution Team umaasang aprubahan ang hiling na ipasubpoena ang financial records ng Vice Presidente. May ulat si Kayla Escalante.
4: Inaasahang magdedesisyon ngayong araw ang Senate Impeachment Court kung ipapasubpoena ang financial records ni Vice President Sara Duterte Carpio at kanyang asawang si Manases Carpio. Bago ang pagsisimula ng ikapitong araw ng impeachment trial ng Vice Presidente, nagsagawa ng press conference kasama sina House Prosecution Team Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. ukol sa na makita ang financial records ng Vice Presidente at kanyang asawa. Inihayag nila na sila ay optimistic na i-grant ng Senate Court ang kanilang hiling na pagsubpoena sa records ng Vice Presidente. Anila, napakahalagang maikumpara ang nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at sa tax filings na taunang sinusumite. Binigyan din ni Adyong na ang vice-presidente ay hindi pribadong tao at siya ay public servant kaya inaasahang maipakita ang kanyang record. Kayaan niya, naiintindihan niya ang ilang grupong nagsagawa ng rally sa labas ng Senadong nananawagan ng transparency sa financial record ng vice-presidente. Sang-ayon nila sila sa taong bayan dahil ang gusto lamang ng mga ito ay katotohanan at naniniwala silang deserve ng publiko na malaman ang katotohanan. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
1: 702 Balita.
2: Usapin sa pagbubukas ng kahong nagtataglay ng bank transactions ni VP Duterte Carpio at kanyang asawa, inaasahang re-resolbahin ng impeachment court ngayong araw. May ulat si Babylyn Cacho, resulta.
5: Inaasahang mareresolba ng impeachment court sa araw na ito kung dapat o hindi dapat buksan ang bank transactions ni na Vice President Sara Duterte Carpio at Second Gentleman Manase Carpio. Iginigiit ni Prosecutor Chel Jocnong dapat buksan ang tinatawag na green box ng BIR na naglalaman ng bank transactions bilang ebidensya sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment na sumasaklaw sa unexplained wealth o pagkakamal ng karagdagang yaman. Diin ni Congressman Diokno, hindi rin ito ang unang pagkakataong bubuksan ang financial transactions ng isang impeachable officer, kundi nangyari na rin ito noong panahon ng impeachment ni dating Chief Justice ng Korte Suprema na si Chief Justice Renato Corona. Inaasahan din ang mas mainit na paglilitis dahil nagkakainitan sina Senador Alan Peter Cayetano at mga Senador Panfilo Lacson at Erwin Tulfo dahil napakarami umanong kinita ng mga ito nitong ilang huling taon. Binigyang diin naman ni Laksong lahat ng kinita niya nitong ilang nakaraang taon ay legal at nakasaad lahat sa kanyang Statement of Assets and Liabilities at Net Worth. Magiging mainit din ang paglilitis sa pagharap ng huling testigo ng prosecution panel para sa Article 4 na si NBI Director Melvin Matibag na nauna nang nagsabing iimbestigahan ang mga gastusin sa 2019 SEA Games kung saan pinamunuan ni Senador Alan Peter Cayetano ang organizing committee. Magbibigay kami ng iba pang update mamaya ukol sa mga kaganapan sa paglilitis ng impeachment court. Babylyn Cacho, resulta, FEBC Network News, Senado.
1: 702 Balita.
2: At inyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan sa oras na ito dito lang sa FEBC Network News. Ito po ang inyong naging tagapag-ulat, Shekinah Abalon.
1: Bandai Impeachment sa FEBC.
6: Nagsasahimpapawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig ng Mindanao. Ang mapagkaibigang tinig ng Mindanao.
7: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

0: Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Juan 1:12. Ako po si Claudio Sapanta, dating makasalanan, sakit sa ulo ng lipunan. Ngunit binago ng Diyos at ginawang lingkod niya sa kanyang upasan. Hayaan po niyong pasimulan ko po sa tagpong ito kung papaano ko po nakilala ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo.
1: Hold up ito, pretty girl. Huwag ka nang pumalag, tutuluyan kita.
2: Wag! Maawa ka sa akin! Ano kailangan mo sa akin?
1: Eh di, yung mga suot mong alas! Langya kapal ng kwintas mo ah. Di ka ba nabibigatan na suot-suot mo sa leg mo? O bigay mo sa akin, kapalit ng buhay mo! Bilis!
2: Huwag ang kwintas ko! Hindi ko pabayad dito sa Mumbai! Huwag to! Ibang alahas ko, pwede pati yung pera ko! Huwag lang yung lisensya at mga ID ko! Mahirap magparin nyo!
1: Ayos ka rin ah! Madaling kausap! O sige, payag ako!

0: Ayos itong dinala mong mga ala sa akin ah. Primera klase. Yung relos, inarbor ni Cabo.
1: Walang ya, parak yan ah. Binawasan pa yung dilensya ko. Magkano bang lahat yan?
0: Eh, 5,000. Awas ko na yung komisyon ni Cabo.
1: Ano? May relos na may komisyon pa? Yung si Bundat? Hindi mo pa pwedeng 7,000?
0: Wala na akong kikitain, Claudio. Sa susunod ka na lang bumawi. Nagpahuli ka pa kasi kay Cabo eh. Kaya yan, tuloy. Ikaw ang nahuli dap. Mabuti nga, di ka tinuloyan na ipasok sa hoyo.
1: Hold-upper na nga ako. Na-hold-up pa rin ako. Akala ko, ako lang ang masama. Meron pa pala?
0: Ibawi ka na lang sa susunod. Yung car stereo naman, maraming naghahanap nun.

0: ginagawa mo rito sa gate ng campus namin?
1: Ba? Kailan mo pa nabili itong campus na ito?
0: Kay ganda-ganda ng araw ko nang pumasok dito sa campus, biglang sumama lang makita ko ang pagmumukha mo.
1: Oh, sorry na talaga. May aminin ako sa'yo, Charo. Kaya hindi ako nakasipot sa birthday mo. Kasi nagbakasyon ako sa Huyo. Kakalaya ako lang. Alam mo naman ang racket ko, di ba? Kawatan.
0: Alam ko naman yun. Nakulong ka. Pero kalalaya mo nga lang, nang hold up ka na naman.
1: Talaga naman. Alam mo, bakit hindi pagpupulis ang kinuha mong kurso at hindi nursing? Kasi ang dami mong alam, kaysa sa nanay ko.
0: Nagbibingi-bingihan lang ang nanay mo kapag ikaw ang issue. Makapagtatago ka ba ng lihim mo sa ating lugar? Bantad na bantad ka sa atin. Nakapag tumipak ka, bundat ang lahat.
1: Hindi ka ba nakatikim ng mga pata ng baka? Ilang kaldero yung pinaluto ko?
0: Hindi ako kumakain ng nakaw. Claudio, kailan ka ba magbabago?
1: Kapag wala na ang mga kawatan sa ating gobyerno.

0: Oh, Claudio, dumating ka na pala. May lutong pata ng baka na dinala si Kadyo. Ulam natin.
1: Wala po akong ganong kumain. Busog pa po ako. Anay, ito po ang pambili niyo po ng gamot niyo. Kayo, kumain na ba?
0: Tabi mo na lang yan sa'yo. Nakakakuha naman ako ng mga gamot sa health center ng libre.
1: Kayo na po ang magtabi. Baka po magastos ko pa.
0: Eh, maalala ko nga pala. Mahimig na tamis na niluto si Charo. Iniabot niya sa akin. Galing siya dito kanina umaga bago pumasok sa klase niya. Tikman ko daw kung masarap.
1: Talaga galing dito si Charo kanina? Tingnan mo ang lokong yan. Sinimangutan ako nung Lunes. Hindi ako kinakausap pag dumadalaw ako sa kanila. Tapos ngayon magdadala ng minatamis. Ako na lang ang titira niya, Nay. Akin na yan. Si Charo po pala ang nagluto.
0: Eh kaya nga hindi ko pinakialaman eh. Basta galing kay Charo, kahit mapait, matamis para sa'yo.
2: Pagpasensyahan mo na anak si Claudio. Ulila na sa ama, kaya walang gumagabay sa kanya.
3: Eh kayo ang konsentidor na ama ko naman sa kanya. Kayo ang bagsakan ng mga parapernalya na mga hinold up ng tao. Kaya magkasundong magkasundo kayo ng gunggong.
2: Hindi naman kaila sa'yo ang negosyo ko. Sanglaan at bentahan naman ng mga alas at kung ano-ano at mga anik-anik. Basta pagkakakwartahan, akin yan. Negosyo ko yan.
3: Kaya kayo iniwan ni Mama dahil sa trabaho ninyo.
2: Anak, hindi ako hold-upper o kawatan. Nangangalakal ako. Kaya malinis ang pinapakain ko sa'yo. Hindi galing sa nakaw.
3: Pero galing naman sa magnanakaw.

0: Ano ang sabi niyo po, Inay, tungkol kay Mang Primo?
1: Usap-usapan dito na hindi na raw naniniwala sa mga santo atributo ang mag-ama. Dahil born again na daw yung mag-ama.
0: Mang Primo, bakit isinara mo yung shop mo? Mag-abroad ka po ba?
2: Hindi ako mag-abroad. Kusa akong isinara, hindi dahil galit si Charo, kundi isa na akong born again, Claudio. Kaya Claudio, payo ko lang sa'yo ha, magbago ka na rin ng kayod.
0: Mahirap pong magbago. Ang nakasanayan ko ng buhay, eh bakit nga pala ninyo ako pinatawag?
2: Tara, doon tayo sa loob. May pag-uusapan tayo. May niluto nga pala akong kapeng barako.
0: Akala ko po lambanog. Di ba masarap ka magtimpla ng lambanog?
2: Tinigilan ko na yan. Lahat ng bisyo ko sa katawan, isinuko ko ng lahat sa Panginoong Hesus.
0: Dahil born again na kayo, ganun ba? Nagbabago pala ang isang tao kapag na-born again.
2: Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Dating naghaharap tayo sa inuman, ngayon kakaiba. Salita ng Diyos ang ating pag-uusapan. Eh si Charo nga pala nasa Bible Camp. Friday pa ang uwi.
0: Ibig sabihin po ba nito, pati pala si Charo na-born again na rin?
2: Si Charo ang nagbahagi sa akin ng salita ng Diyos. At isang araw ng Linggo, isinama niya ako magsimba. Natauhan ako at ramdam ko ang presensya ng Diyos sa aking buhay.

0: Binalita sa akin ni Papa. Nagkausap daw kayo tungkol sa Panginoong Jesus.
1: Oo, Charo. Sabi ko nga sa aking sarili, kung si Mang Primo na bago ng Diyos, ako pa kaya?
0: Oo naman. Kung si Papa nga, nahari na sangga no dito sa ating lugar binago ng Diyos, ikaw pa kaya na isang small time na kawatan, ang di pa ba kayang mabago ng Diyos?
1: Kung sa bagay, totoo nga.
0: May gawain mamayang gabi dun sa bahay. Pag-aaral ng salita ng Diyos. Punta ka. Isama mo ang nanay mo. Matagal ko na siyang inaaya. Ikaw lang inaalala niya, baka daw magalit ka.
2: Hindi. Ako pa magagalit kung dadalo siya sa inyo. Eh, ikaw nga itong nagko-concern sa nanay ko. Hayaan mo mamaya, sasama ko siya. Basta hindi ka nagalit sa akin.
0: Hindi na. Kapatid na kita kay Kristo.
2: Kapatid lang kay Kristo? Hawa naman. Dapat higit pa doon.
0: Hingin mo ako sa Panginoong Jesus.

0: Claudio, parinig ka nga muna at may sasabihin ako sa'yo. Bitiwan mo muna yung lampaso.
1: Eh, opo, Pastor.
0: Alam mo bang napakabuti sa'yo ng Diyos? May mga kapatiran tayo na may mga kaya. At sila ay nangako na pag-aaralin ka sa Bible School para naman daw merong youth pastor dito sa church dahil sa iyong mahusay na pagpapatnubay sa mga kabataan. Kaya mag-aaral ka.

Nagpatuloy ako sa pagdalo-dalo sa Bible study. Tila ako isang punla na mabilis tumubo sa salita ng Diyos. Pareho kami ni nanay na magkasamang dumadalo sa Born Again Church. Sa palagay ko po, napawasan na ang mga masasamang elemento sa aming lugar. Nagsarado na ang shop ni Mang Primo, nabaksakan ng mga ninanakaw. Tumigil na rin ako sa pagnanakaw at pang-hold up. Naging katiwala po ako ng church namin. May nagparal sa akin sa Bible school na may mga kaya sa church. Hanggang sa makagraduate ako. Naging abay ako sa kasal ni Charo at ng anak ni Pastor. Nung mapunta ako sa Brazil, doon ko nakilala ang aking may bahay na isa rin anak ng pastor. Napakabuti ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, purihin ang Panginoong Jesus.

0: Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Juan 1:12.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Claudio Zapanta. Mga nagsiganap,
0: Yul Servo Nieto,
1: Roy Camo Gomez,
2: Janelle Briones,
3: Eva Moratalia Gomez,
4: Carlene De Guzman,
5: Ariel Basas,
1: Technical Supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

mayong adlaw naman sa inyo mga kauturan kang subong manabyan sa mapisan gid kamo nga nagasunod sining aton palatuntunan ang Hour of Hope kag sa gihapon ini nga programa ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kaupo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo ang inyo managwali. And of course ang aton mga utod kag mga abyan ginadumdum ginaton nagasakdag nagapangamuyo sining palatuntunan. Sa liwat sa inyong mga questions dira kag subong man mga prayer request, palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit na namon nga Diyos, salamat sa liwat nga makapadayon kami sa pagtuon sang imo mga pulong. Mga pulong nga nagapukaw sang amon mga nagaluya kag nagabugnaw nga tagipusoon sa pagalagad. Mga pulong nga nagahatag kaalam, mga pulong nga nagapabakod, mga pulong nga naga badlong sang amon indi amo nga ginahimo kag subong managatuytoy sa amon sa banas sang pagkamatarong. Kag nagapasalamat man kami nga amo ining mga pulong nga naga sangkap man sa amon sa paghimo sang imo kabubuton. Amay, patawara gid kami kun wala namon ginatagaan sang dako nga bugat kag bili ang imo mga pulong. Madumduman lang namon ikaw kun ara na kami sa problema. Apang kun masulahay man lang ang tanan, duway kami gasapak sa imo. Sa isa kabagay ginuodog, panumdum namon sang pangamuyo kag pag-alagad. Amutong ekstra nga guma sang salakyan, nga kung kinahanglanon among paggamit. Amay kabay pa nga ang pangamuyo, ang pagtuon sang pulong, ang pagkinabuhi nga matarong. Mangin, bahin na gidyas ang amon pagsinalayo, adlaw-adlaw. Nagapangamuyo man kami sa gihapon sang imo provision sa may mga kinawadon, healing sa may ginabatsyag sa lawas, kagbisan pa man ginapagpasanag nga sa kaluwasan sa nagapangita sini. Amo ni amon pagtugyan in Jesus name. Amen. Magahisgot kita mga utod sang very familiar nga tupiko nga nagasampi gid sa aton mga kinabuhi. Kag magabasa kita diri sa dinalan sa John chapter 21. Nagasiling siya. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. May iba nga nagasiling Sea of Galilee. And on this wise showed he himself. There were together Simon Peter, Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and were sons of Zebedee and two other of his disciples. Simon Peter said unto them, I go a-fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth and entered into a ship, and immediately that night they caught nothing. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Then Jesus said unto them, Children, have ye any meat or food? They answered him, No. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Kabay pang Ginoo, magabless ang iya, mga pulong. Nagsabat kita sang mga palamangkutanon, nga akon kaisa. Ang mga manugpangabudlay o kung mga haligis ang ginasiling naton pagtuo, pag-alagad o kung simbahan, nagabugnaw. Kung may pila kita dito ka mga suwestyon base sining aton dinalan, na kung kaisa may contribution man kita ng mga common, ng mga sumulunod o kung mga members. Kay nakulangan kita sa pagpangamuyo o kung paghatag man sang encouragement sa sining mga panugpangabudlay o kung leaders naton, abiyan akon. Amuning kamatuuran. Kabalo ka mo ang liderato, labi na gid sa pag-alagad, kamingaw sini, nga klase sang pwesto. Nga man, madamo ka mo nga magaplano kung anong direksyon sang pag-alagad. Apang ang pag-implementar sini, kag ang pagsiling huo o kung go na kita, among leader, siya lang isa. Kag sa madamo nga mga bisis, kung ano ang mga kapaltahan, kag magsuktanay, siya ang kaluluoy. Amo na abyan, nga dapat kita, nga mga Kristuhanon, mangin isa na bala kabahin o kung kinabatasan naton that we will pray for our religious leaders and we will be a source of encouragement para sa ila. Hindi gid man mga utod nga magahatag kita sang mga material o kung financial nga mga extra naton nga bulig. Which I think mangin maayo ina. Apang ang pagpangamuyo, primera bes, kag subong man ang paghatag sang encouragement. Mga pulong nga nagapaisog sa amon, mga pulong nga nagahatag sang kainit pagid kag tudo nga pagpanikasog, kinahanglanon man na mga utod. Hindi bala, subong sang isa ka libro nga ako nabasa, siling niya, ang appreciation do pareho ina sang langis sa salakyan. Hindi bala,
kung may grease dira ang mga bearings sa aton salakyan o kung bago change oil ang aton mga salakyan, mga motor sa aton salakyan, katinong kagkatanlas ang iya pagdalagan sini. Hindi bala mga utod na kun? Amoy na ang isa sa mga rason. Now, isa pagid sa mga bagay nga gusto na akong i-point out amoy ni. Nga ang pagbugnaw sa aton pagalagad, ang pag-backslide o kung ang discouragement, isa ini ka universal nga klase sang ginasiling naton eksperyensya sang mga katauhan sang Ginoo. Sino lang bala sa aton, abi, kung mangin anas lang kita sa pagsabat, sino lang bala sa aton ang way gid katilaw sang pagbatsyag sa aton tagipuson o kung sa aton huna-huna o kung nakamit lang sa mga pulong nga nagasiling nga daw kaluya gid sa akon subong sa pag-alagad, daw kabugnaw gid sa akon sa pag-alagad, daw nadula ko ng entusyasmo. Hindi bala mga kauturan, isa ini ka universal nga experience. Kang isa pagyad bala mo ni, gabalik-balik ni siya. May mga panahon nga sa diin grabing kainit naton pagkatapos ang sinang spiritual heights nga ito na experiencehan, then pagkatapos na ara ang down moments. Dasun makarecover naman kita, dasun balik naman ang ginasiling naton discouragement. But anyway, mga utod, sa aton nga mga lideres sa pag-alagad, kagsubong man sa simbahan, amo ini, nagalambot kon ka isa ang kaluya sa aton tungod na dula tanang proper nga focus sa pag-alagad. Ginmit lang naton ina. Siling sang Ginoo sa kay Pedro, I will make you fishers of men. And now, literally, they are fishing fish at the lake of Tiberias or Galilee. Ang masunod nga rason nga akong nakita ang obvious uto, hindi lamang kay loss of focus, is lack of prayer. Uy, kikita ka bati, masiling ka pastor, can we apply the truth sa sining mga apostoles? Yes, of course. Nga aman, sa tatlo nila katuig nga upod-upod abyan sa kay Ginoong Hesus, sa masami, pagbugtaw nila pagkaaga, wala na si Ginoong Hesus sa ila kilid, kay ato na sa mamingaw kag deserted nga mga lugar nga nagapangamuyo. Sa isa gani kahitabo utod, may nagpalapit gi kay Ginoong Hesus kag nagsiling sa iya niya, tudlui kami mga muyo. Kag mga utod ti amo na ginbutang ni Ginoong Hesus dira ang sulundan naton sa pagpangamuyo sa amay namon, amo nang pattern nga dapat naton ipasad ang aton abi nga pagpangamuyo, may pagdayaw, mapag-acknowledge ang kagamhanan sa Ginoo, may pagkumpisar sa mga kapaltahan, may pangamuyo para sa iban, kag subo man may mga pagpasalamat man kag baga tugyan sang kaugalingon abi sa Ginoo. Hindi bala mga utod, naamo na ang isa sang kamatuuran nga makita naton. Lack of prayer, kaga masunod amo ini ang discouragement, abi nyo lang kung anong halit sini nga matabo, makalalaton ini. Abi naton kung ang balatian lang makalalaton, ining tagipusuon bala nga nahiubos siya kaga sila naton dispirited, kaga nadulaan sang pagsalig, kaga kaligoon, kabakod sa pag-alagad, ay makalalaton ini. Subong man ang malipayong nga disposisyon, makalalaton man ang discouragement. It can be contagious. Tihamak mo na utod pagsiling ni Pedro iya, I go fishing. Nagsabat dayon ng mga kaopdanan niya, maupod kami sa imo. Amo ni siling naton abyan kag-utod nga ang discouragement, makalalaton. Now, ti ano ang resulta kung malayo kita sa Ginoo? Nakulangan kita sang focus, nadulaan kita sang gana sa pag-alagad, why na kita pangamuyo, naumid pang iban sang aton kabugnaw, anong resulta? Siling sang pulong bilog nga gabi, nangisda sila, waay gid sila kwa. Naibalik naton by way sang ginasiling naton, upbringing and experience, si Pedro, si Juan, si Santiago, umunang ginasiling naton ng kabataan ni Zebedee. Ang ilay nga pangabuhi, amo ang pagpangisda kag nagdinalagko ni Silias dagat sa pagkuha sang isda. Apang tanawablan ninyo, nasulayan sila. Bilog nga gabi ang ilang nga pagpanakat nga sa diin conducive gid nga para magkuha sang isda kay hindi makakita ang isda sang pukot, waay sila sang nakuha. Abyan kun imo ini i-personalize nga hitabo kag kamatuoran amo ini. Mapalayo ka Kristohanon sa Ginoo, anak sang Dios, palayo ka sa Dios. I-minimize mong pangamuyo, wala ka na sang focus mo sa pag-alagad, nang ulamid ka pa sang iban, balo ka mo anong resulta sa imo spirituhanon nga pagkinabuhi, malamalagid. Waay bunga, wala gahom sa pag-influence sa iban, wala sing gahom sa paghagad sa iban nga magtuo kay Ginoong Hesus.
kagdako ang posibilidad nga basi, halitan mo ba ang pag-alagad kag mahigkuan, mamusingan ngalan, kag testimony ni Ginoong Hesus sa imo kinabuhi. Amen? Amugin man, di anong imo paabuton sa isa kaanak sang Diyos nga maluyo sa iya? Ano ang imo paabuton sa isa kaanak sang Ginoo nga bugnaw ang iya kasing-kasing ayon sa iya nga Ginoo kag sa iya Diyos? He cannot do such thing to be an effective witness for the Lord Jesus. Amo na abyan sa liwat. I want to challenge you sa aton nga mga tagpalamati. Palihog, join kamo sa pagpangamuyo sa amon kag kami magapangamuyo man para sa inyo. Pangamuyuin ninyo kami. Hindi bala? May isa ka manugwali nga nagasiling. Nya kun matumba ang isa ka hilamon, nya ti hilamon lang ginaya sa tupad niya ang iya nga dunuton. Nya apang kun matumba ang isa ka dako nga puno sang mangga, nya kadamo sang mga tanom dira sa palibot kag mga kasapatan nga halitan niya. Kun may isa pa nga ginatarget mga utod ang kaaway sang tanan nga kaayuhan, ang kaaway sang Dios kag kaaway sang aton kalag nga amo si Satanas. Amo ang paglaglag sang mga lideres sang aton mga panimalay, Kristohanon nga mga lider sang aton komunidad, kag subong man mga espirituhanon nga mga leaders sang aton kasimbahanan. Kay kabalugid ang yawa that he can create a greater havoc mga utod kun mabutong niya ang mga leaders like Peter, among una-una nga mga apostles ni Kristo Hesus. And so ang pasalamatan naton siling sang pulong pagkakaagahon sina nagpalapit si Ginoong Hesus. Amo nang dako nga paglipay sa aton. Kabalo kamo abyan kag utod nakon sa Ginoo amo ini. Ang Ginoo may mga panahon gid nga ginatugutan niya kita nga mag-agi sa madalom nga ma-experience sang aton kinabuhi apang wa niya kita ginapabay-an. Hindi lang naton makita kag hindi lang naton kun kaisa masagamlahan ang iya mga pagpanghikot apang ara siya nagahulat nagapanawag sa aton nga handa man mabulig. Amen. Ti abyan hindi na magpalayo sa Ginoo. Mangin mabinungahon ang imo espirituhanon nga pag-alagad. Kag nagpromise ang Ginoo sa aton tarantanan nga sa aton mga kinanglanon siya magahimuno, kag sa aton kaluyahon siya magahatag kusog kag magapalig-on agod nga makapadayon kita. Let's pray one for another. Let's give a word of encouragement. Much more, utod, my challenge to you, hindi magpalayo sa Ginoo. Balik sa Ginoo abyan, kag pakamayuhon niya kita. Amen. Paalam na kita sa inyo. Once again, you are listening sa Hour of Hope together sa Hinobaan Baptist Church and Pastor Daniel Salcedo. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ang pulong sang aton ni Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.

0: Welcome sa aton palatuntunan kag nagakalipay kita nga sa gihapon makahatag kita sa inyo sang pagdulong sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay sinin mga tion. Now ang aton nga pamalandungan sa sinigid nga adlaw na hanungod sa pagsunod sa kay Ginoong Hesukristo, no? Kamusta kamo kag sa gihapon siguro nagapadayon sa pagsunod sa aton broadcast sining aton programa. Now in life there are followers and there are leaders. Sa Kristohanon nga pag-alagdan, there are followers and there are leaders. In Christian living, there is only one leader nga mo ina si Ginoong Hesukristo naton. Kita tanan gali mga followers, no? Mga sumulunod sa aton Ginoong Hesukristo. Now siling ko kaina sa kabuhi may mga sumulunod kag may mga nagapanguna, no? Sa Kristohanon nga pagkabuhi may mga sumulunod kag may ara man nga nagapanguna. Sa Kristohan pagkabuhi, sa aton Kristohanong pagkabuhi, in Christian living, kainatuya siling nakon in Christian service, sa pagpangabuhi Kristohanon, may followers and there are leaders. Now, in Christian living, sa pagpangabuhi bilang isang Kristohanon, there is only one leader, nga mo ina si Ginoong Hesukristo naton. Now, we are all followers, sa nakita naton diri. Ang isa magasugod sa pagsunod sa kay Kristo sa kaluwasan. And one continues to follow Jesus after salvation. Now, ang Kristohanon nga pagkabuhi should be marked by an increasing and growing commitment to follow the Lord Jesus Christ. Whatever the cost, bisan ano ang kabilyanan sina, ang Kristohanon nga kabuhi should be mamarkahan ina by increasing and growing commitment, bala, muning aton pagatunaan karon to follow the Lord. Now, whatever the cost, siling nakon kaina, ang tanan nga mga tumuluo or all Christians, believers, are follower. And some follow, ang iba nagasunod, closer than others. No? Ang iba nagasunod sa kay Jesus, and we must also be involved in getting others sa pagsunod sa giiya. Na aton gugma, kagang aton commitment sa iya, out to drive us to seek, to find others. Kapag itaon nato ng iban, nga mag sugata sang ila sang kabubuton sang Ginoo, sundo niya ang kabubuton sang Ginoo kag magsunod sa iya, no? And he has done so much for us. He has satisfied our hunger. He has quenched out spiritual thirst. Siya amo ang nagasatisfy, nagabusog sang aton nga mga kagutom spirituhanon, kag siya nagakuha sang kauhaw naton spirituhanon, kag siya amo ang nagabusog kag sang aton mga deepest longings, no? Kita tanan gali may mga longings, no? Kabalo ka mo lang kita tanan may mga ginahandom sa kabuhi. And we can with joy, no, makahimahimo naton ina nga may kalipay kag ma-recommend naton ang Ginoo siya sa iban. The question is, are you a follower of Jesus? Ikaw bala sumulunod ni Jesus? If you are, how close are you following? No? Amo na ang pamangkot. Ano ikaw ka malapit nga nagasunod sa iya? Perhaps you are a follower ayhan distracted sang madamo nga mga butang sa sininga kabuhi. Kag ang pamangkot naman karon, ikaw wala nagapangita sini, are you seeking to find others followers of para sa Ginoo, for Jesus? Ikaw wala nagapangita sa iban nga mga tao nga magmangin sumulunod man ni Hesukristo? Now, tanawa bala diri sa John chapter 1 35 up to 51, no? Aton ini tanupang doon sa John chapter 1 verse 35, ako lang pasahon sa inyo nga nagasiling. Again, the next day after John stood and two of his disciples and looking upon Jesus as he walked, he saith, "Behold the Lamb of God," no? "Behold the Lamb of God." And the two disciples heard him speak and they followed Jesus. Tanawa bala diri sa ginbasa naton kay ina. You know, we are encouraged by the examples of others, hindi ba? Iban gani na baton nila si Kristo ng ila personal nga manluluwas tungod sa mga ehemplo sang iban. Kay ginsunod ba nila si Jesus? Ang ila nga nakita nga siling niya kadami na siyang katawo yan, no? Sundon to man abi siya, batunon to man abi si Ginoong Isong aton personal manluluwas as per directed by the Holy Spirit. Now, tungod kay nakita niya ang kabuhi sang iban, na nakuan siya, nahangkat man siya, gani, madamo sa aton karong nga naluwas nga nahangkat sa kabuhi sang iban mo, hindi bala? So perhaps you are a follower sa ko kaina, distracted by a lot of other things. Madamo sa mga nagka-distract sa imo. Apang amamangkot karon, ikaw bala nagapangita sa pagpangita man sang iban nga magsunod man kay Jesus? Now, ginbasa naton kaina sa John chapter 1, 35, 36, and 37. Actually, hasta ina sa verse 51 ang aton pagapamalandungan. And we are encouraged, as I have said a while ago, by the examples of others sa pagsunod sa iban ng mga katawhan. Sa pagsunod sa kay Ginoong Hesus Kristo. Ang aton tagipusoon na encourage sa iban to follow Him. That's why, kabay pa kong tani nga sa sinigid ng adlaw, may our hearts be challenged from this passage. Nga ginbasa naton, may gilang mamdugay. Sa ginbasa ko kaina sa verse 36 and 35, katahong baladiri, I will read it again. And again the next day, after John stood and two of his disciples, and looking upon Jesus as he walked, he saith, "Behold, the Lamb of God." So diri nakita naton, diri nga si Juan de Bautista leads, nag-lead siya sang duha ka disciples to follow Jesus. No, kita naton diri. So beholding Jesus, two of John's disciples, learners, magkita disciples, learners, si Andrew and perhaps John the Apostles, duha ini sila. And he left homes, ginbayaan nilang ilabalay sa pagsunod lang niya sa kay Juan de Bautista. Kay siling gani sang Bible, siling niya, "Behold the Lamb of God." Katanaw naton sa versikulo 19, makita naton dira nga nagasiling, "Who takes away the sin of the world?" Ginkuha niya ang tanan nga sala sa siling kalibutan. So nasapwa naton diri, "The sacrifice that pays the price for man's sin." Tanaw ba luk tuluka inang kordero sang Dios. Kag in verse 34 kun aton talok don diri sa versikulo 24 nga nagasiling mga kauturan, "And I saw and bear record that this is the Son of God." Kita naton diri, no? The Lamb of God is also the Son of God. Amo man siya, among anak sang Dios, and has the same nature as the Father is Himself. Makita naton dira nga siya amo ang deity. Sa John 1:1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God." Makita naton da. Now, John's ministry, makita naton diri mga kauturan, the pinpoint or John's ministry to point others to Jesus. Kun aton dala balikon bala sa 1 kapitulo 3 bersikulo 30 tubtob sa 31. Now in verse 37, matahom diri kay talupang doon aton, and the two disciples, siling naton, sino tong duha ka disciples? Probably si John the Apostle kag si Andrew. Now anong ginimo nila diri in verse 37 nga siling, "And the two disciples heard him speak and they followed Jesus." Nabatian sining duha ka disipulo, si Juan the Apostle kag si Andrew, nabatian nila si John the Baptist nga nagwali kag naghambal kag ginsunod nila si Jesus. So ang akon nga tadibista diri is this, John's ministry to point others to Jesus. So following Jesus. So, ang verse 37 na gambal, they made the choice to leave John and follow Jesus. Ginbayaan nila si Juan de Bautista nga amo ang nagwali, kag ginsunod nila si Jesus. Kita mo di ang dako nga diferensya, no? Ang iba niya sila nga amo na ni siya, niya patihon tani sundon tani siya. No, we are not following people, we are not following man. We are following the Lord Jesus Christ. Example nga nakita naton dere sa verse 35 and 36 nga si Andrew kag si the Apostle, ginbayaan nila si Juan de Bautista kag nagsunod sa Ginoo. They made the choice, ginagpili sila, ginbayaan nila si Juan kag ginsunod si Jesus. Isn't it wonderful? You know, to become disciples or learners of Jesus, ang pamangkot amo ini, ikaw bala sumulunod ni Jesus? Do you already made a decision nga nag-decide ka sa pagsunod sa kay Jesus? Sa Matthew chapter 16, 24 up to 25, siling dira ginhambal dira, "Take up your cross and follow the Lord." In other words, his followers must be willing to suffer, must I be carried to the skies, in other words. And you know, kinahanglan gali nga magsunod ikaw sa Ginoo. You must always be carried to the skies with the Lord Jesus Christ. Balik naman kita sa masunod nga panahon, si Pastor Gideon Kahilig, mayong adlaw sa inyong tanan.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
1: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
0: Kumonsulta na.

brachycephalic. Ano ba yung mga brachycephalic breeds? Ito po yung pug, yung bulldog, yung shih tzu, at yung mga boxer. May iksi ang uso. Okay? Mas hirap silang huminga kumpara dun sa makakaba ang uso. Okay? Isa pa pong sa mga factors na nakakaapekto dyan sa heat stroke na yan ay syempre yung kanilang timbang. Meron din po tayong mga alaga at madalas sila ay matataba, obese, okay? Yung lang meron na silang matanda na, senior dogs, dahil meron na silang heart and lung disease na hindi natin nakita, okay? Nadidehydrate sila ng mas mabilis, okay? Dahil nga sila po ay mga senior dogs na, okay? Dito po sa Pilipinas, ano ba yung mga early signs na makikita sa ating mga alaga? Okay? Yung heavy panting, yung paghinga ng malalim. May malalim na paghinga at mabilis na paghinga. Heavy panting po ang tawag doon, labored breathing. Okay? Ano po ang nangyayari pagka ganun? Dahil nga po wala silang sweat glands, okay? Hindi katulad natin, tayo po ay nakakapag-release ng heat sa katawan dahil sa balat natin, tayo po ay nagpapawis, sila po ay hindi. Dahil po natatakpan ng makapal na balahibo. Kung kaya kapag sila ay nainitan, natatrap yung init sa kanilang katawan at hindi nila mailabas. Isang paraan lang po na mailabas nila ang init ay yung panting na sila po ay nakabukas ang bibig, nakalabas ang dila, dun lang po nila nilalabas yung heat ng kanilang katawan sa bibig. Pero hindi kinakaya pag sobrang taas ng kanilang temperatura na umaabot niya. Isipin niyo po, ang maximum lang, sinasabi ko po sa inyo lahat, ang maximum po na heat na kaya ng katawan nila ay 39 lamang. Pag lumagpas po yan dito at umabot ng 40, marami na pong komplikasyon ang nangyayari. Mamaya po, ikikwento ko yan. Kung ano pa, ano-ano yung mga komplikasyon na nangyayari kapag ka sila ay nahi-heat stroke. Isa dyan, yung pagsusuka. Ayan, mahalata nyo na. Nagsusuka. Bakit nagsusuka sa tanghaling tapat? Nagkakaroon po sila ng diarrhea na may kasama ng dugo. Okay? Dahil nga may internal hemorrhage na po. Sila po ay may wobbly gait. O ano ang ibig sabihin ng wobbly gait? Sila po ay parang lasing pag naglalakad. Okay, nagko-collapse sila. Sila ay nagkaka-seizure. Pag severely dehydrated na po, natuyo na. Natutuyo na lahat. Hindi na sila nakakainom ng tubig dahil severely dehydrated na sila. Sila po ay nangingisay o nagkakaroon ng seizure. Okay, disoriented na, nahihilo. Okay, pag sinilip niyo po yung kanilang gums, okay, kulay talong na po, purple. Kulay purple na po, ang bright or bright red. Yung body temperature nila pagka kayo po ay sana nag-iiwan ng thermometer sa inyong bahay na para sa inyong aso lang, kasi ang pag

na yelo dahil lalo pong mapapahamak dahil nagkakaroon ng shock. Yung sudden change of temperature, kaya sila na heat stroke kasi sudden masyado yung pagtaas ng temperatura. Pag gusto nyong bumaba, ang ginagawa po ng doktor, dahan-dahan po namin pinabababa yung temperatura. Hindi po biglaan kasi kapag ka binigla at na-shock yung katawan, mas lalo po silang ikamamatay nila yan dahil yung shock sa katawan. Okay? Ang una pong gawin, dalhin kung kayo po ay naglalakad. Kaya suggest ko po, ito po yung mga tips na dapat natin ibibigay ngayong hapon na ito. Tandaan nyo po sana, sulat ninyo. Pag kayo, hindi po kayo nagpapakain sa aso ng tanghaling tapo. Bakit po? Pagka mainit, pagka napuno ang kanilang tiyan, nahihirapan lalo silang i-digest yan dahil po sa init. Pangalawa, hindi po kayo nagwo-walk ng dog sa tanghaling tapak kasi napakataas ng tirik ng araw, pinakain nyo pa, mas lalo silang mapapahamak. Kung kaya, meron nga po kaming kapitbahay, nagwo-walk sila ng dog 5:30 ng umaga. Ang galing, di ba? Kasi wala pa pong araw, malamig pa. Yan. Kung sakali sila iingalin, hindi sila mahirapan dahil madilim pa eh. Di ba? Wala pang araw. Hindi po kayo naglalakad ng aso ng tanghali. Actually, 9 o'clock hanggang 3 o'clock hindi dapat naglalakad ng aso. Actually, 4 o'clock minsan, maaraw pa. Dapat wala ng araw. Okay? Yan ang tandaan ninyo. Pangalawa po yun. Okay? Kung sakasakaling nailakad nyo at hininga ng aso, okay, idaling nyo muna sila sa shade kung saan malilim. Okay? At mas maganda sana ay pasok sa aircon condition na kwarto para dahan-dahan bumaba ang kanilang temperatura. Okay? Ang pinakamaganda pagka hinimatay na po, okay? Kuha po kayo ng tubig, cool water, huwag po yung may yelo, yung malamig lang po ng konti. Okay? I-spray nyo po sa kilikili, okay? Sa armpit, sa paws, sa pads, sa neck, okay? Hindi po siya pinaliliguan, okay? Meron nga po maganda, kung meron kayong malamig na tuwalya, isa nyo idadab sa kanyang mga armpits, belly, paw pads, at saka neck, okay? Dahan-dahan. Importante po dito, dahan-dahan dapat ang pagbaba ng temperatura, okay? No ice water, okay? Directly sa aso. Kasi nagkakaroon po ng shock. Dahil yung kanya mga blood vessels po, pagka masyadong malamig, nagko-constrict. Lalong hindi po mag-circulate ang kanyang dugo pagka kayo po ay naglagay ng yelo. Okay? Painumin ng konti-konti kung kaya. Ito po yung mga preventive measures bago nyo po siya dalhin sa akin, sa doktor, sa clinic, bago nyo takbo sa emergency dahil makakatulong po yun. Tinuturo ko na po yan para, pero hindi po pwedeng hindi nyo siya dadalhin kasi kakaunti lang po ang magagawa nung preventive measure na itinuro ko, okay, para lang bumaba ang temperatura. Gagawin na lang natin ang makakaya natin pagdating nyo sa clinic. Hindi po siya kayang sagipin kung sa bahay lang dahil nga po severe yung pagtaas ng temperatura na nangyari na sa loob ng katawan. Pine-prevent natin na magkaroon ng internal hemorrhage at masira ang multi-organs niya dahil po sa init ng katawan. Okay? Natutuyo halos ang dugo at hindi na dumadalo yung dugo kaya siya nahihimatay. Okay? Preventive tips para maibigay ko po sa inyo bago ko po tayo magkaroon ng break. Okay? Ang gagawin po natin, huwag iwan yung mga aso sa loob ng kotse, alisin sila pag summer o sa tirik ng araw, sa ilalim ng garahe, mas maganda, lagyan ng electric fan sila, kung sila man ay nasa loob ng garahe, siguraduhin ang circulation ng hangin, lagi pong may tubig. Yung tubig naman pong ilalagay nyo na kailangan nilang inumin, dapat lagyan nyo ng ice cubes para malamig, ma-refresh naman sila. Dahil po yung tubig na galing sa gripo, lalong-lalo na pag summer,
Ay, napakainit. Hindi rin niya inumin. Hindi naman po sila nagkakape, no?

0: So, ganun po ang gagawin. Laging may shade yung kanilang... Kasi nakakakita po ako sa mga villages, eh, nasa labas lang ng gate nila. Wala naman sa ilalim ng puno yung cage. Nako po. Ay, pag ganun po ang pag-aalaga, wag na lang po mag-alaga ng aso. Kasi kawawa lang sila, nakakulong lang. Tapos nasa tapat pa ng araw yung cage nila, hindi man lamang nilagyan ng shade o kaya sa ilalim man lang ng puno. Di ba? Dapat magkaroon ng wag pahirapan, wag strenuous exercises. Pagdating ng tanghali, iwasan sa tanghali, umaga o paggabi na wala ng araw. Kung ganun man lang, ay mag-provide po kayo ng cooling mats, kiddie pools at saka damp towel para po sa inyong mga alaga para naman hindi sila mapahamak sa init. Napaka-importante po itong ganito. Akala natin gastos lang. Grooming. Dapat pinapagroom para pag summer, yung mga dapat kalbuhin na aso, mabawasan yung init sa katawan pagka maiksi ang kanilang buhok. Unang-una po sa lahat, ito po ay preventive measure lamang sa bahay. Hinihintay po kayo ng mga doktor na kailangan dalhin nyo ang inyong mga alaga pag may sintomas ng heat stroke. Yung simulang sintomas po sana ay importante para mahabol natin, hindi yung emergency na kasi mahirap na po ang habulin nyo. Okay? Ibabalik ko po muna kayo sa studios para sa ating break. Okay, magbabalik po tayo para sa question and answer natin mamayang kaunti. Maraming salamat po. Back to the studios.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Ang pagkakaroon ng aso at pusa ay mahahalin tulad sa pagkakaroon ng panibagong miyembro ng pamilya. Kaya ganun na lamang ang kailangang pag-aalaga para sa kanila. Narito ang 5 tips upang maging ambag sa paghaba ng buhay ng iyong pets. Una, siguraduhing healthy at balanced ang diet nito. Malalamang healthy ang alagang aso o pusa sa tingkat ng balahibo at mata at kulay ng balat. Pangalawa, panatiliin sa tamang timbang ang alaga. Iwasang pakainin ng marami ang alaga na nagiging dahilan ng pagtaba nito na nagdudulot ng sakit kagaya ng heart disease, joint disease at diabetes. Pangatlo, magkaroon ng regular check-up sa veterinarian. Sa tulong nila, bukod sa kailangang bakuna, ang regular check-up o routine examination ay makakatulong na matuklasan ang mga sakit na hindi napapansin kaagad. Dahil dito, mataas ang posibilidad na maagapan pa ang sakit at gumaling pa ito. Pang-apat, panatiliing malinis ang bibig ng alagang hayop. Common problem sa aso at pusa ang dental disease na nagdudulot ng kahirapang kumain at kapag lumala, konektado ito sa heart at kidney disease. Magkaroon ng oras na linisin ang ngipin ng mga ito gamit ang toothbrush at toothpaste. Panglima, huwag hayaan ang alagang aso o pusa na gumala-gala nang walang nagbabantay. Maigi nang nakatali ito kapag nilalabas upang makaiwas sa peligro o aksidente. Ang artikulong ito ay mula sa petmd.com at hatid ng 702-DCAS, Radyo TV.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Nagbabalik po tayo dito po sa question and answer portion ng Doctors Online. Okay? Ngayon po ay babasahin ko ang inyong mga katanungan at sana po ay masagot ko at matulungan kayo. Lalong-lalo na sa problema na to pagka may heat stroke ang inyong mga alaga. Okay? Napakahirap po kasing malaman talaga eh. Hanggat hindi nyo talaga pinapansin nang madalas at nakikita niyo yung ugali ng inyong aso, dapat talaga bigyan niyo ng oras. Kung talagang alaga niyo siya, alam niyo po yung kanyang ugali. Kasi pag nagbago ng konti, alam niyo na. Kasi madalas po, madalas po, nakakulong lang, nandun sa garahe, nakatali sa labas, ganun lang po. Tapos minsan, nakikita na lamang po yung mga aso nila, nakabulagta na, nakahiga na lang, nahimatay na, di ba? So, ang pag-aabantay po sa heat stroke ay alam nyo na sa araw-araw. Kasi kung hindi po pwedeng ilalagay nyo lang siya sa kulungan, tapos makakainin nyo na lang eh. Nakakaawa po yung ganong sitwasyon. At ang dami ko pong mga kakilala na may ganyan. Tapos, dadalhin na lamang po sa aking clinic na sabi nila, alagang-alaga daw nila. Pero, ang dami-daming garapata. Ang dami-daming, di ba? Ang dami-daming sugat. Yung kanyang buhok, hindi naman pinag-groom, pinag-groom niya lata. Ngayon lang, kasi nagkasakit. Yung ganong mga pagkakataon po, kailangan alagang-alaga nyo talaga yung inyong aso para hindi humantong dun sa magkakasakit siya at pagka uminit, dyan na po siya magkakaproblema. Okay, so babasahin ko po yung unang katanungan. Okay, Doc, paano po malalaman kung heat stroke na ang nararanasan ng aso ko at hindi lang simpleng naiinitan? Okay, ito po yung sinasabi ko sa inyo na syempre preventive suggestion ko po ito sa inyo. Pinapansin nyo na siya pagka mainit, pag malapit nang dumating yung summer. Tinitingnan nyo ba, pinakikiramdaman ninyo kung yung kanyang kapaligiran ay mainit? Nainit ba? Tumambay po kayo katabi ng kulungan niya o kaya umupo kayo tabi niya dun sa kanyang lugar, sa garahe. At pansinin nyo pagtanghali kapag mataas yung tirik ng araw kung gaano kainit niya kaya. Kasi iba yung kaya natin sa kaya nila dahil nga po makapal ang kanilang buhok, mas hindi nila kinakaya yung ganitong mga sitwasyon. Kung kaya pag nakikita nyo, anong una nyo? Hingal ng hingal. Yung hingal ng hingal, mapapansin nyo yan kasi hindi naman dapat siya hingal ng hingal. Tingnan nyo siya sa gabi kung paano siya huminga. Yung paghinga niya, meron pong specific beats per minute yung kanyang puso. May specific respiratory up and down. Yung elevation and depression ng dibdib. Yung hinga niya, meron pong depende po yan sa breed. Kung madalas at mabilis, dahil nga rapid breathing, papunta na po yun dun sa heat stroke. Tingnan nyo yung temperatura ng kanyang kapaligiran, ng garahe, ng bahay nyo. Di ba? Lagyan nyo ng electric fan man lang sana pag mainit ang panahon. Hindi po siya aabot sa ganun. Kasi sa ganun mga pagkakataon po, umpisa pa lang, hindi nyo nararamdaman yung nararamdaman ng aso eh. Kaya pag nakita nyo siya, ay hinimatay na siya. Okay? Dumudugo na yung ilong. O, di ba? Pag dumudugo yung ilong, ipacheck nyo na. Madalas po ganun eh, dumudugo na yung ilong. Pero yung hingal kabayo tawag nila kasi, di ba? Na talagang hirap na hirap siyang huminga. Sequel na po yun ng heat stroke. Mas malala na po pagka dinugo pa yung kanyang ilong, nagsuka na siya ng dugo, o kaya nag-diarrhea siya ng dugo. Yun po ay malala na. So, umpisa pa lang, yung paghinga pa lang, pansinin nyo na. Okay? Paghinga pa lang, ha? Okay. Mahahalata nyo naman pagka mainit. Kasi kayo nga din mismo, naiinitan. Okay? Mas maganda, pagka mainit, ipasok nyo sa bahay nyo o dun sa parte na malamig. Lagyan nyo ng electric fan kung hindi nyo siya kayang alisin sa kulungan. Okay? Para at yung tubig na malamig o kaya tubig na may ice. Okay, di ba? Social ah. May ice pa yung tubig. Pero yung pula mga makakatulong sa kanya. Pagka hindi nyo araw sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sila ay nakakulong lang. O, di ba? O kaya pinalakad nyo. E tanghali. Paano siya? Katulad po namin, araw-araw namin nilalakad ang aming aso. Pagdating namin sa bahay, pinainom ko siya ng tubig. Di ba? So okay na. Pag nasanay po siya ng ganun, eh, maganda po. Okay, may iwasan ang heat stroke. Okay, pangalawang katanungan po, ano po ang dapat kong gawin agad habang pupunta pa lang kami sa klinika kapag pinaghihinalaan kong may heat stroke na ang aso? Okay, madalas po pinainom ng tubig na malamig. Pagka hinimatay po, magkakaroon po ng buhusan nyo ng tubig. Hindi yung buong katawan ha. Meron kayong tuwalya, ibabad nyo po dun sa malamig na tubig, ilagay nyo sa kilikili niya, hilamusan nyo yung ilalim niya, yung tiyan niya. Okay, painumin nyo ng tubig kung kaya bago kayo pumunta sa doktor para po mabawasan na yung temperatura ng kanyang katawan. Paalala po, huwag bubuhusan ng tubig kasi yung mabilis na pagtaas ng temperatura at yung sudden change in temperature ay maaaring ikamatay. Okay, pangatlo po, mas mataas po ba ang panganib na magkaka-heat stroke ang aso ko dahil sa lahi, edad o kondisyon ng kalusugan niya? Opo, meron katulad ng kwento ko kanina, may mga breeds na sadyang makapal ang buhok at hindi adjusted sa temperatura ng isang tropical country katulad ng sa atin. So, katulad ng mga Siberian Husky o Alaskan Malamute, Chow Chow, Labrador na mga galing sa Amerika. Meron akong isang pasyente, kwento ko na po. Yung bully, kasi nga po yung bully, sensitive din yan sa temperatura, galing Chicago. Eh di ba sa Chicago, napakalamig po. Umaabot ng negative 30 dyan sa Chicago. Eh doon galing yung aso, in-import nila dito. Ang ginawa ng yaya, ayun, nilakad ng tanghaling tapat, bagong kain. Ayan, na-heat stroke na. Dahil wala namang aircon sila sa bahay, sana kung nilagyan nila ng aircon dahil galing nga silang Chicago. Paano po, di ba, kahit po ba dito pinanganak yan, yung breed nila ay sanay sa lamig. Hindi naman dahil nga sa pinanganak silang may jacket na eh. Paano nila aalisin yung jacket nila pagka mainit? No, di ba? So kayo ang magbibigay, dapat tayo po ang mag-adjust sa lahi nila. Okay? Katulad na sabi ko kanina, senior dogs, matatanda na, 8 years old and above. Senior na po yan at mas sensitive na sa init. Okay? So, ang importante ay malaman, lalo na pagka matanda na at may sakit. So, alam nyo na po yan. Hindi na kailangan sabihin, nakwento ko na po kanina. Ang pinaka-importante, madala nyo sa doktor sa lalong madaling panahon at hindi sa bahay kayang gamutin ang heat stroke. Okay? Pang-apat na katanungan. Sana po nasagot ko yung mga tanong, ano? Paano ko po maiiwasan ang heat stroke ng aso ko lalo na kapag sobrang mainit ang panahon? Okay? Yung mga breeds na may makakapal na balahibo, dapat talaga ay nagpo-provide kayo ng aircon dyan sa mga yan. Katulad ng mga breeder na kaibigan ko, okay? Meron silang mga Malamute na binibreed. Nabati ko ang aking kaibigan, si Mr. Kenneth Kentan. Okay, kumusta ka brother? Na breeder po ng Malamute, nag-provide sila ng aircon 24/7 para sa kanilang mga alaga. Kasi ganoon nila kamahal yung aso. Okay? Dahil hindi naman kakayanin kapag ka walang aircon at lalong magkakasakit. O, di ba? Ganun ang mga kailangan. Hindi po tayo nag-aalaga, patulad niya, nag-aalaga kayo, tapos saka nyo may isip, magastos pala, eh, isipin nyo po na muna mabuti kung kaya ng inyong lifestyle yung pag-aalaga ng ganitong klaseng mga aso na may demands na napaka-taas. Okay? Sana paghandaan, pinaghahandaan po ang pag-aalaga ng aso, parang anak yan eh. Parang anak po yan, hindi yan kung kailan mo lang gusto gagawin mo, tapos pag hindi mo na kaya, hindi mo na alagaan. Kaya marami po tayo nagiging stray dogs, pinababayaan dahil hindi na kaya. Okay, maawa po kayo sa kanila dahil hindi naman po sila marunong magluto o maalagaan yung sarili nila. Inalagaan nyo sila, so pagkampana natin, maging responsible pet owner po tayo. Okay? Panglima, Kapag gumaling na po ang aso ko mula sa heat stroke, may mga dapat pa ba akong bantayan na posibleng komplikasyon o pagkamagaling na epekto? Okay, anyway, napakaganda po nitong tanong nito. Maraming salamat sa tanong na to, no? Kung paano po ba mangyayari pag na-heat stroke. Ito po ang maikikwento ko sa inyo sa tagal ko pong naging veterinaryo na, ilang dekada na po, at sa experience ko na makita ko sa mga pasyente ko na nagkaroon ng heat stroke. Pag na-heat stroke po ang aso ninyo at gumaling siya, meron na po akong kasing marami na po akong pasyente na pagaling sa heat stroke, mas sensitive na po siya dun sa mga susunod na pagtaas ng temperatura. Katulad ng isang pasyente ko, ikwento ko na po sa inyo, ito nga po yung bully na galing Chicago dahil malamig, di ba? A heat stroke, napagaling naman po namin. Kaya lang, hindi ko po malaman na ilakad na naman ng tanghaling tapat. Nakalimutan na naman. Ayun, na heat stroke na naman. Habang nahi-heat stroke sila ng pangalawang beses, mayroon pong epekto yan sa katawan niya. Siyempre, humihina siya. May epekto yan sa puso niya, sa lungs, sa paghinga, at sa iba pa niyang organs of the body, like the kidney and the liver. Eh, may epekto po yan. Kasi yung daloy ng dugo sa loob ng katawan ay naaapektuhan sa pagtaas ng temperatura. Okay? Hindi lamang yan. Nung dinala po sa akin ng pangalawang beses, gumaling naman ulit. Okay, galing ni Doc, ano, napapagaling niya. Kaya lang nung pangatlong beses na po, hindi na po ganun kagaling si Doc. Dahil tatlong beses nang na-heat stroke, palala ng palala ang epekto sa kanyang katawan. Okay, yung pangatlo po, hindi ko na na-save. Ako po ay nalulungkot, siyempre, kaya lang tama na, di ba? Sobra na yon. Tatlong beses na, hindi na po kinaya ng kanyang katawan at marami pong mga komplikasyon na nangyayari sa loob ng kanyang katawan, lalo na sa puso niya. Okay? So, siya po ay namatay. Okay? Kaya ngayon pa lang, iwinawarn ko na kayo na, okay, kapag ka nag-heat stroke na po yan ng isang beses, paulit-ulit pong mas sensitive na siya, mas sensitive na siyang magkakaroon ng heat stroke muli. Okay? At mas grabe ang sakit na kanyang mararanasan dahil mas marami ng komplikasyon doon sa pangalawa at sa mga susunod pang heat stroke. Okay? Yan po ay yan na po yung kaya nating sagutin ngayong araw na to dito po sa Doctors Online. Ibabalik mo po muna kayo. Sana po nasagot ko yung inyong mga katanungan, ha? Sa mga susunod na pagkakataon po ay sasagutin ko pa ang inyong mga katanungan dito po sa inyong sa aking Facebook site sa ConsultaVet at dito po sa Doctors Online. So, ibabalik ko po na kayo sa studios para po sa Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Health Meditation.
5: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, upang maniwala sila. Ang wika sa Aklat ng Juan, Kabanata 11, Talata 4. Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ng Diyos, at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Dinapuan ng matinding karamdaman si Lazaro. Sapagkat alam na magkapatid na si Maria at Marta na mahal ni Jesus si Lazaro, ay ipinaalam nila sa kanya ang nangyari sa kanilang kapatid. Gayunman, hindi na bahala si Jesus sa malungkot na balitang ito. Mayroon siyang ibang pananaw. Sinabi niya sa mga alagad sa Juan Kabanata 11, talata 11, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Ano ang ibig sabihin ni Jesus? Ang pagtulog ni Lazaro ay nangangahulugan ng kanyang kamatayan dulot ng karamdaman. Ang kamatayan ni Lazaro at ang gagawing paggising sa kanya ni Jesus ang magiging daan ng pagkakaroon ng pananampalataya ng mga alagad sa kanya. Matapos alisin ang batong nagsisilbing pinto ng yungib sa libingan, nanalangin si Jesus. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako at alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa hapon na ito. Salamat sa pagtuturo sa amin. Salamat sa mga ginawa mong himala na lalong nagpatibay sa aming pananalig sa iyo bilang aming Diyos. Patunay ito na buhay ka sa amin. Ang mga himalang iyong ginawa ay isang katiyakan na ikaw ay isang makapangyarihang Diyos. Salamat sa pag-ibig mo. Tulungan mo kami na ibahagi ito sa ibang tao upang makilala ka rin nila at maranasan din nila ang pag-ibig mo na walang kapantay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
6: Glosaryo Medico.
7: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
6: Glosaryo Medico.
5: Hypothermia. Ito ang sobrang pag-init ng katawan ng aso na hindi na nito kayang palamigin ng mag-isa. At maaari itong mauwi sa heat stroke kung hindi agad maaagapan. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Hypothermia. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Yes, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito. Sana po ay manatutunan kayo sa akin ngayong araw na ito tungkol po sa heat stroke ng inyong mga alaga. No? Hindi lang po yan nangyayari sa aso, pati na rin po sa pusa. Katulad ngayon, no? Napakainit ng tulik ng araw at kailangan bantayan nyo yung inyong mga alaga. Tingnan nyo kung, kasi maaaring kahapon hindi siya humihingal dahil nga matanda na siya ngayon, humihingal siya. Mas sensitive siya ngayon. Iba-iba po eh. Iba-iba. Depende sa sitwasyon, sa breed ng aso, sa init ng panahon, mas mainit ngayon kaysa kahapon. Okay, so ang tanong po dito ay yung pagiging responsible nating amo para sa kanila. So, hindi yan po madaling gawin dahil unang-una may gastos, diba? Tinatamad tayo. So, salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Okay, nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS, FEBC Radio, TV at siyempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapan. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magpunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Benjo Morano, Nathaniel Peralta, John Mireyes, Aileen Valdez, and Angelica Calayag at Jabez Mancho. Thank you sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong veterinaryo, yung inyong doktor, ng inyong mga alaga, Dr. Jomar Castro, veterinarian at your service. Matagal na po natin ginagawa nito at matagal na tayo magkakasama. Sana po ay patuloy kayong magtanong at magtanong kay Dr. Jomar para po sa kabutihan ng ating mga alaga. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.
8: Po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Bar.
9: Tigas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.fabc.ph.
10: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
11: Welcome to Against the Flow, the podcast with Jordan.

sa idalom sang sini nga kalibutan. Meaning, ang iya pagpangabudlay, wala kagid sang ginansahon kung ikaw nag-possess sang sini nga mga butang, but you have no God o kung wala ka sang Diyos sa imo kabuhi. So ang siling ni Solomon dere, bisan imo panitanan nga butang. Pero siling Solomon dere, vanity o vanities set the preacher. Vanity o vanities, all is vanity or meaningless. Ti amo nilay gay ni Solomon dere. All is meaningless apart from God. Why? Tungod experience ini ni King Solomon. So amo ni gani nga gin wali niya ini. Sang bata pa sa he was a king, but before siya magtaliwan sining kalibutan, amo ini ang ginwali niya dire, ginsulat niya ang Book of Ecclesiastes bilang wali niya sa mga next nga generation kag sa aton man nga mga tumuluo at the same time. So kung lantaw na tundari ang sulat ni King Solomon, ang iya purpose sa pagsulat sini, agod nga makalearn kita sang lesson through his experience. Kay hindi sa gusto nga ang next nga generation magahimo sang isa ka mistake, suno sa mistake nga ginhimo man ni King Solomon. Kay pwede nga ang mistake ni King Solomon mangin mistake man naton kun kita hindi kahibalo kun ano ang pinaka-importante samtang nagakabuhi kita sa sining kalibutan. Kay thinking sa madamo nga tao, no, nga kung damo ka kwarta, damo ka propiedad, damo ka sang mga material nga bagay, powerful ka, maalam ka, amo ini ang sabat sang tanan nga ginatuwag nga kinanglanon sang pangabuhi. Pero siling ni Solomon dere, that is not why. Tungod ang tanan nga butang, material things, money, kung ano pa dira, hindi ini maka-fill in, hindi ini makapuno, hindi ini maka-substitute, makahatag sang ginatawag nga spiritual needs ng tao. Tungod ginhambal ini ni King Solomon in verse in chapter 2 dire, kung basaon nato ng chapter 2, halos tanan ara nagid kay King Solomon. Inyet nagsiling siya gyapon dere, vanity of vanities, all is vanity. Why? Tungod once again, everything that you have, material things, hindi inaamo ang sabat sang kinanglanon sang tao spiritual. So laygay ini ni King Solomon agod nga kita nga mga tumuluo ma-remind kita dere nga dapat ang aton focus indi sa butang nga material sa sini nga kalibutan. Tungod kay kunang taon naton ang pulong sang Dios dere, no? Ang tanan nga butang material sa sini kalibutan temporaryo lang gid. Ano sini nga sa verse 11? There is no remembrance of former things, neither shall there be any remembrance of things that are to come, with those that shall come after. Tungod kay para kay King Solomon dere, ang tanan nga butang sa sining kalibutan nga na-achieve naton, fame man na, material man ang abutang, hinatanan temporaryo lang gid sa kabuhi sang tao. So gusto ni King Solomon dere nga tagaan sing focus hindi ang temporaryo nga butang nga ma-achieve sang tao samtang ari sa sining kalibutan, kundi ang dapat nga tagaan sang tao sang importansya
amo ang Dios sa iya kabuhi, tungod amo ini ang sabat sang tanan nga kinanglaw naton. Tungod sini sang pulong sa Dios, no? If you have God, if you have Christ, you have everything. San imo patanan without God, you are nothing. You have, wala kagid, no? But if you have Christ, you have everything. So that's why siling ni King Solomon in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 1 da, remember now thy Creator in the days of thy youth. Naginambalinan ni Solomon nga dumdumon gid sang tao ang Dios samtang bata pa siya. Tungod si King Solomon samtang bata pa siya, particularly sang time nga nagmanggarano na si King Solomon, dito siya nag-amat-amat palayo sa Dios. So that's why ang advice niya diri, nga samtang bata ka pa, alagad sa Dios. Serve God. Why? Tungod amo ni ang chimpo ni mo, nga ma-focus ni mo, imo kagulingon, samtang bata ka pa sa pag-alagad sa Dios, samtang hindi ka pa busy, samtang hindi ka pa makahimo sa mga bagay nga ginhimo ni King Solomon, nga amo sini ang nagpahilayo sa iya sa Dios. So liwat ang purpose ni King Solomon diri sa pagsulat sini, ang goal niya diri, a good ma-remind kita nga hindi natun pagsundon ang mga ginhimo ni King Solomon, tungod may mga bagay diri nga ginhimo siya nga amo ini ang nag palayo sa Dios, kag naakig gid ang Dios sa ginhimo ni King Solomon. So let's look at the book of 1 Kings chapter 11 verses 1 down to verse 13, no? Pero hindi na akong pagbasaon. Siling sang verse, verse by verse naton. Siling sang verse 1 dari chapter 11 sa book of 1 Kings.

0: Thank you, Gid, sa manaming ambanon nga aton gin pamatian. Okay, no? Pasano kung doon yung chapter 11 sa book of 1 Kings, verse 1. But King Solomon loved many strange wives, strange women, together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. Verse 2, of the nation concerning which the Lord said unto the children of Israel, ye shall not go into them, neither shall they come unto you, for surely they will turn away your heart after other gods. Solomon clave into this in love. Verse 3, and he had 700 wives, princesses, and 300 concubines, and his wives turned away his heart. So ano dring nga mistake ni King Solomon nga hindi dapat natunsun doon? Una gidri, Solomon disobey what God commanded sa iya mga katauhan nga hindi paghimoon. Miningin disobey niya dre ang kumansang Diyos. Nga una dre nga kumanda ra dapat hindi sundo kon nga dapat sundon gid ni King Solomon. Siling niya sa verse 2 dre, ye shall not go into them. Meaning hindi gid siya magkadto sa mga katauhan o kon mga pungsod sa palibot nila kag makuha sang pangasawon, neither shall they come into you. Declare dere ang kumansang Dios sa ila nga ang Dios nagsugo gid sa iya mismo mga katauhan, including sa kay King Solomon dere, nga hindi gid sila dapat magkuha sang mga babae sa mga pungsod sa palibot nila. Why? Tungod amo ini ang makapahilayo sa ila sa Diyos. Surely will turn away your heart after their gods. Di natabo gid ini. Kung basaw naton sa sunod ko ng verse. Di siling sa Bible dere, no? Verse 1, King Solomon loved many strange women together with the daughter of Pharaoh. Meaning, may bata si Pharaoh, gin pangasawa ni Solomon. Women of the Moabites, no? Kaliwat ni kabataan ni Lot. Si Ruth, was a Moabites, Ammonites, ang utod man ni Ruth ini. Edomites, no? Pamilya ni Esau. Sidonians, kag Hittites, no? Of all the nations concerning which the Lord said unto the children, nga hindi dapat magkuha sila. And yet si Solomon nagkuha sang sini nga mabay kagin pangasawa niya. So that's why siling sang verse 3, he had 700 wives, 7 princesses, and 300 concubines. So imagine natin, no? Kung ano ang sala nga ginhimo ni King Solomon nga nagdisobey siya sang sugo sang Dios, not only for him but all the Israelites, nga hindi sila dapat. Inyet si Solomon nagkuha gid, imagine naton, 700 wives and 300 concubines. Sa siling sang aton text in verse 4 dere, sang nagtigulang ni Solomon, for it came to pass when Solomon was old that his wives turned away his heart after other gods. So ang sala naman dere, because si Solomon disobey nga nagkuha siya sa mga babae nga hindi dapat. Ang second commandments dere nga din disobey ni Solomon, ang nagsimba naman siya sa mga Diyos-Diyos o kun sa mga Diyos-Diyos sang mga asawa niya. So that's why siling niya sa verse 4, what? For it came to pass when Solomon was old that his wives turn away his heart after other gods. Imagine nyo na ito, no? Si Solomon nga nagpatindog mismo sang templo sang Diyos. Tungod kay si King David, yes, si King David nagpreparar sini, and yet, ang Diyos wala gin nag-alawag sang kay King David sa pagpatindog sang templo, kundi si King Solomon mismo. And this is a very beautiful temple. And yet, ini nga King, si King Solomon, nag-turn away from worshiping the true and living God to worship other gods. Tisiling sa verse 4 dere, his heart was not perfect with the Lord. Anong salaan ni King Solomon dere? When Solomon served the Lord half-heartedly. Tunga ng iyang tagipusoon, hindi na perfect ang iyang pagsimba sa Diyos. Tungod kay nagasimba man siya at the same time sa mga Diyos-Diyos o kon sa God sang iya mga asawa. Ti, siling sang pulong sang Diyos, sinabok o bigsudos dara, thou shall not make into the any graven images. Kag hindi man siya dapat magsimba sa mga Diyos-Diyos o kun sa mga Diyos sa makatawan sa palibot nila. And yet, si King Solomon nagsimba kag siling sa verse 4, his heart was not perfect with the Lord. He served the Lord half-heartedly. Ti anong lesson malern natun utol sa Ginoo? Ang lesson malern natun dere, nga pwede gid nga kita man mismo ang aton tagipusoon magtunga sa pag-alagad naton sa Dios kung may iban man kita nga idol sa aton kabuhi. Yes, maybe wala ka nagasimba sa Dios, wala ka nagasimba sang Dios sang mga asawa ni King Solomon, but we have an idol, which means no, anything that take place of God in our heart is our idols. Pwede nga yung mga idol, kwarta dira. So that's why siling sang pulong sang Diyos ni Jesus Christ in the New Testament. No? You cannot serve two master. Either you love the one or you hate the other. You cannot serve God in mammon. So pwede nga yung imo idol, kwarta. Pwede nga imo idol, imo anything nga mas importante sa imo labaw sang sa Diyos, that is idol. Ito'y sinig sa verse 5. For Solomon went after Astoreth, the goddess of Sidonians, and after Melcom, the abomination of the Ammonites. Because one of the abomination o kung sala na ginakangilaran sang Diyos is to worship other gods. Sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos, di nakakig ang Diyos dire ko ng taon natin karoon tungkol kay nga aman. Tungod siling sang Book of Exodus, God is jealous. Hindi siya gusto nga may iban kang ginapatuhuyan. Tungod gusto sang Diyos nga siya langgid ang imo pag-alag doon. So utod kagabian sa Ginoo, ang Diyos natin imon. Nagapangimon ang Diyos kung may mas ginahigog maikaw labaw sang sa iya. Ti amuni ang mistake ni King Solomon dere, nga hindi dapat natun sundon tungod ginlaygay ini ni King Solomon sa next nga generation. Upod na kita dira nga mga tumuloo nga pwede gid nga mangin ang mistake nga ginhimo ni King Solomon dere, mangin mistake man natun. Siling niya sa verse 6, in Solomon did evil in the sight of the Lord and went not fully after the Lord as David did his father. And Solomon did evil in the sight of the Lord. Ni evil dere, because they worship the gods of the Sidonians. Ni Melcom, in which is abomination in the sight of God. So amo ni ang butang na ginambal ni King Solomon. nga warning sa next nga generation tungod pidigid nga ang sala ni King Solomon manginsala man sa next nga generation. So nag-warning siya. At the same time, nag-warning man sa aton nga pwede nga kung ano ang sala ni King Solomon, manginsala man aton ng mga tumuluo kung hindi kita careful sa pagsunod sa gusto sa Diyos. So siling sa verse 8, and likewise, did he for all his strange wives which burnt incense and sacrifice into their gods. Amo man sina ang natabo dari tungod kay siling sa pulong sa Diyos dari tungod sa iya mga strange wives. Nag-burn sa incense sila, nag-sacrifice sila gods sa sulod mismo sa templo nga ginpatindog ni Solomon. So this is the evil deeds of King Solomon. Why? Imagine naton ang templo nga ginhimo niya, ginpatindog para sa Dios niya, Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, kag sa mga Israelite. Dito man nagpatindog sa mga payagpayag ang mga wives ni King Solomon to offer the sacrifice. Nag-burn incense sila and sacrifice into their gods. So this is the evil deeds of King Solomon. So that's why siling sa verse 19 or verse 9, and the Lord was angry with Solomon. Ang resulta diri akigid ang Dios sa kay Solomon because of what he did. Because his heart was turned from the Lord, the God of Israel. So amoning masubo nga ginhimo ni King Solomon na hindi napat natun sundon nga mga tumuluo. Ang lesson maler natun diri utod, hindi paghimo ang bagay nga makapaakig sa Dios. Wala nagtasing tuon. God bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
3: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
4: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
5: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
6: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod.
7: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
9: miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
10: Ang aton takna abiyan alas 4 sang hapon.
11: Balita kag iban pa.
12: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: Isagid ka maayad-ayad nga hapon sang Lunes dara sa imo abyan. Welcome sa aton panghapon nga balitaan. Ang balita kag iban pa. Dari sa JessSize2DXKI, kaupod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier. Kutob kita alas 4:30.
1: Iban pa!
0: Kumusta ang inyong Monday afternoon? Masanag na sa gawas. Wala naman hana sang ulan ribanda sa Barangay Morales. How about dira sa inyong lugar? Hello kay Brother Jake Nixon, kay Sis Lorena sa Lamaan Indic Family, namati kagina sa Against the Flow naton nga program. Thank you sa pag-tune in sa aton afternoon programs. Sa aton una nga segment, yari si Miga Jen para sa Action Line.
2: Action Line. Action Line.
3: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa July 20 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Barbara Barrio 7, Sitio Camdas Rangay, Lower Lambukay, Sitio Riverside, kag Santo Niño Lamba, Banga. Sa July 22 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan bugos nga coverage area sang feeders 41 and 42. Partikular ang municipality sang Norala, portion sang Barangay Poblacion, Barangay B.S. Aquino, Barangay Lopez Haina, kag Barangay San Miguel. Amuman ang municipality sang Santo Niño, partikular ang Barangay Ginsanan, kag portion sang Barangay San Vicente. Sa July 23, from 8 a.m. to 5 p.m., ang maapektuhan feeders 23. Partikular ang municipality sang Surala, portion sang Barangay Poblacion, portion sang Barangay Sentrala, Barangay Nasi, portion sang Barangay Lambuntong, amuman ang municipality sang Banga, portion sang Barangay 5. Sa July 24, from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan bugos nga Purok Muslim kag Barangay Hall sang Punong Grande, Banga. Sa July 25 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Paraiso sang Purok Kambudyan sang Banga. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
2: Action Line.
3: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa July 21, 2026, inisya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-4377613.
2: Action Line.
3: Ang LGU GenSan may ara sang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa GenSan. Halin sa Desera Avenue, kinahanglan ulan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street mangin one-way route siya para sa light vehicles, umpisa alas 3 tubtob alas 7 sang gabi. Ang entry, De Sera Avenue corner Yumang Street, kag ang exit National Highway lapit dira sa Forest Lake Cemetery kag Raffles Machine Shop.
2: Action! Line!
3: Inapay balos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under G&O number 23 series of 2014.
2: Action! Line!
0: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Nakabalik na ba ang supply sang kuryente dara sa may area sang Banga? Itong may schedule sang power interruption subong adlaw. Itong para sa buwas, preparar naman. Alas 4:08. Maayad-ayad nga pagpamati
2: balita
0: kay Ate Pars dara sa may tupi tong Sabado nagkitanay kami sa Thanksgiving dara sa may Jaira Church sa may lote yan kanday Pastor Joy Tumarong. Thank you, Gid. Ati Pars. Thank you, Pastor Joy. Thank God man sa ilang buluhaton, no? Kung sa diin, nag-gather man sila sa mga donation para sa aton mga kababayan nga naapektuhan sang linog kag baha dito sa may Sarangani Province. So, praise God sa sinang mga inisyatibo sang aton mga kaiglesyahanan. Nagapasalamat gid, no? Thanksgiving celebration man nila tong Saturday. Nagapasalamat sa Ginoo, no? Sa iya protection, kaga sa kaayo, sa tagsaka blessing, sa kinabuhi, and isip pagpasalamat sa Ginoo na share Manila kung ano ang pwede mapalabot nga bulig sa aton mga kababayan nga severely affected sang nagligad nga mga kalamidad. Hello sa Lagkaw family. Listener gali naton diri sa DXKI. Hello man kay Ate Nenet, dira man sa Tupi. Kapitbahay namon dira. Sa pihak lang nga block. Thank you gid Ate Nenet for welcoming the children man dira sa aton nga Children's Ministry sa neighborhood. And open niya ang iyang balay para sa mga kabataan. Yung matudloan sa
2: balita.
0: Pulong sang Ginoo. Namigid no nga aton i-share sa mga kabataan ang ginhimo sa aton Ginoong Hesus para sa ila. Makabati sila sang gospel at an early age. Magdako sila nga may ara seed sa ilang heart isang pulong sang Ginoo. Thank you, Ate Nanette, sa pag-welcome sa mga kabataan dala sa inyong balay. Suki manaton nga tagpalamati diri sa DXKI. Sa aton pagpadayon, ari ang aton inspirasyon pang hapon, upod kay Pastor Jebo. Kinanglan pa ba nga taningan ka? May connect dira ang aton asa ka pa. Ari ang reminder salin kay Pastor Jebo.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa, asa ka pa.
4: Ang kamatayan ay isang makapangyarihang tagapagturo. Kadalasan kapag naranasan mo na na muntik kang mamatay o napagsabihan ka na kapag di ka nagbago, ay maaga kang mamamatay, ay nahahamon talaga magbago. Minsan may mga doktor na kapag hindi maganda ang result ng iyong mga laboratory, isasabihan ka na, kung gusto mo pang magkaroon ng quality of life at makitang lumaki ang mga anak mo, eh dapat baguhin mong lifestyle mo. Marami nang nasabihan niya na biglang nagkaroon ng turning point sa lifestyle, nagiging mas conscious sa kinakain at nagkakaroon ng fitness goal. Meron niyang sa tinagal-tagal na hindi magtagumpay sa diet, kapag nasabihan ng ganyan, eh biglang nag-i-improve ang health. Malaki din ang nagbabago sa pananaw sa buhay at pakikitungo kapag alam mong hindi ka na magtatagal sa mundo. Marami nang nasulat tungkol dito. Yun bang kapag nataningan o naging conscious na sa realidad ng kamatayan, eh nawawala na ng panahon sa pakikipag-away at sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang karamihan pa nga ay nagkakaroon ng mas malalim na pananampalataya at nagiging malapit sa Diyos. Yung dating hindi mo masyadong napapahalagahan, eh biglang lalong nagiging mahalaga at umaangat sa listahan ng mga priorities. Ang malungkot lang kadalasan, eh hihintayin pa nating humantong sa ganyan bago magbago. Kailangan pang malapit na mamatay bago kumilala sa Diyos. Kailangan may taning para matutong magpatawad at magpahalaga sa pamilya. Kailangan pang takutin na mamamatay bago seryosohin ang buhay. Pero ganyan yata talaga tayo. Kaya naman mahalaga na laging maging conscious na ang bawat araw ay biyaya at pagkakataon para gawin ang tama at makabuluhan. Ang sabi nga sa mga ngaral, chapter 7, verse 2, mas mabuting pumunta sa namatayan kaysa sa isang handaan dahil ang lahat ay mamamatay. Dapat ay lagi itong isipin na mga buhay pa. Ang kamatayan ay maaaring magbigay ng kabuluhan sa buhay kung gagamitin natin itong paalaala na ang buhay ay mahalaga. Kaya dapat gamitin natin ang tama na ang buhay ay may katapusan. Kaya hindi dapat sayangin na ang buhay ay pagkakataon kaya dapat laging pahalagahan. Ang Diyos ang makapagbibigay ng tamang gabay sa tamang paggamit ng buhay dahil siya ang may akda ng buhay. Kilalanin mo siya sa iyong buhay, tuparin ang kanyang layunin para sa iyong buhay at manatiling nagpaparangal sa kanya sa pamamagitan ng iyong buhay. Kapag ganyan ang ginawa, makakaasa ka na mas magiging makabuluhan ang iyong buhay. Tumalima ka sa Diyos at asa ka pa.
2: Balita kag-iban pa.
0: Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Agree ka ba dyan, Sis Beveline? Yes. Hello, dara sa Funticha Hilahos family. Sa Banga. Hello, manda kanday Sis Inday kag Brother Van sa Bon Kicks. Pamati na sila Permi. Sino pa ang mga tuners naton sa Banga? Hello dara sa inyo. Diretso na kita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon, Abyan. Yari ang mga balita para Subong Adlaw sang Lunes, Hulyo 20, 2026. Sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita ni Gajoy Kawayan Combatier. Headline. Sa balita lokal, ikaapat nga fogging operation ginpatigayon sa Barangay Santa Cruz, Tampakan bangod sa dengue. Governor Tamayo ginpasiguro ang pagtukod sang Coronadal City Hospital. Gold medalist sa Taekwondo ginkilala sang LGU Malungon. Guba nga dalan sa Libak, abri na liwat sa tanan nga sahi sang salakyan. Bahin sang Davao Bukidnon Road, temporaryo nga gin sirado bangod sa landslide. Kag big time oil price hike ginaexpektar ipatuman buwas nga adlaw. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Ginpatigayon sang lokal nga gobyerno sang Tampakan ang ikaapat nga cycle sang fogging operation sa Purok Estrada, Purok Marcos kag Purok Quezon sa Barangay Santa Cruz isip kabahin sang padayon nga kampanya kontra dengue. Inutuyo sang aktibidad nga mapanubo ang kadamuon sang mga lamok nga mahimo magdala sang sakit kag malikawan ang posibleng nga paglaptas sang dengue sa komunidad. Nangin kabulig sa ginpatigayon nga operasyon ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Tampakan, Tampakan Rescue Unit, Municipal Epidemiology and Surveillance Unit sa pagpanguna ni Efren Vicente upod ang mga barangay health workers sang Santa Cruz. Ginauhag naman ang mga residente nga padayon maglimpyo sang palibot, kuhaon ang mga natipon nga tubig nga mahimo pamugaran sang lamok kag makigbahin sa mga programa sang gobyerno para sa paglikaw sa dengue. Sa piyak nga bahin, ginpasiguro ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. nga dayon ang plano sa pagtukod sang Coronadal City Hospital bisan wala niya ini napahayag sa iya State of the Province address o SOPA sa tong Hulyo 6. Ang pahayag sang gobernador nagsunod sa komento ni Coronadal City Mayor Erlinda Arakil nga wala nalakip sa iya report ang proyekto nga ospital nga una na niya ginpromisa para sa syudad. Suno kay Governor Tamayo, wala na niya iniginhambal sa SOPA bangod natalakay na ang proyekto sa iya nagligad nga State of the Province address. Ginpahayag man sini nga ginahulat na lamang ang pagkumpleto sa mga kinahanglanon nga dokumento antes masugdan ang construction. Ginsiling sang gobernador nga ang pondo para sa proyekto

kilala sang lokal nga gobyerno sang Malungon, si Johanna Valiant Heart Daligdig sang Malungon National High School sa ginpatigayon nga flag raising ceremony sa Sunken Arena Municipal Compound sininga Lunes. Ginkilala si Daligdig matapos niya nakuha ang bulawan nga medalya sa fin weight category sa ginpatigayon nga First GTTF Global Traditional Taekwondo Federation, International Global Traditional Taekwondo Federation Tournament sang Hunyo 26, Tubtub 28 sa Okada, Manila.

posible dako ang epekto sa mga motorista sang natalana naman nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo buwas Hulyo 21. Base sa giho sang world market sa langis, ginaexpektar magsaka ang presyo sang diesel sa 10-11 pesos kada litro, gasolina 3-4 kada litro, kag kerosene 11-12 pesos kada litro. Inaangot ang ginaexpektar nga oil price hike sa nagapadayon nga tensyon sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Bangod diri na obserbaran sini nga Domingo nga madamo ang nagpagasolina. Kag nagpakarga sang diesel. Bangod sa ginaexpektar nga dako nga dugang sa presyo sang produktong petrolyo sini nga Martes. Pilion na lang suno pa sang pila ka mga motorista nga mag-commute sa hulip nga gamiton ang ila salakyan bangod halos nagdoble na ang kantidad sang pagpa-full tank nila. Hindi lamang ang mga motorista ang maapektuhan sang pagsaka sang presyo sang langis, kundi pati man ang pag-transport sa mga gulay sa dalagkuan ng mga palengke. Ini ang rason suno pa nga mapilitan sila magdugang sang presyo sa ilang baligya para mabawi ang dugang nga gasto. Pahayag naman sang Department of Trade and Industry na hindi pa ginaexpektar ang pagsaka gilayon sang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon bangod wala pa man suno pa sang manufacturer nga nagpasa sang price adjustment para sa nagapanguna nga produkto. Ginaex-

Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon dari lamang sa Mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI. Pagkasunod na ang hudyat balita, upod ang 702 DZAS.

0: pagkain ng mga senador na walang kaugnayan sa impeachment proceedings, pinadidiretso sa Senado bilang legislative body. Narito ang ulat ni Babylyn Cacho Resulta.
1: Para kay Senator Judge Erwin Tulfo, nagsayang ng kabuuang 26 na minuto ang lahat ng mga may kinalaman sa impeachment trial dahil sa pagtalakay ng mga hinaing ng ilang senator judge na wala naman aniyang kinalaman sa kasalukuyang paglilitis. Ang pahayag ni Senator Tulfo ay sigun sa pahayag ni Senator Judge Robin Hood Badilyang, tumutugon siya sa aniyay pagbatikos sa kanyang hindi siya sumusunod sa batas batay sa pahayag ng tanggapan ng ombudsman. Di umano'y nagpahayag si Ombudsman Jesus Crispin Remulyang hindi nagsumite si Padilla ng tugon o counter affidavit ukol sa kanyang partisipasyon sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa mula sa kalinga ng Senado noong Mayo. Agad namang sinuportahan ni Senator Judge Allen Peter Cayetano si Padilla at idinagdag na kaya rin siya nagpahayag ng hinaing noong isang linggo ukol naman sa umano'y napipintong investigasyon sa 2019 SEA Games kung saan siya ang namuno ay dahil nakaapekto ang mga ganitong banta sa sino mang Senator Judge. Sa bandang huli, nagdesisyon si Presiding Officer Senator Francis Escudero dapat pag-usapan na lamang ito ang mga bagay na ito sa Senado bilang legislative body. Sinigundahan naman ito ni Senate President Sherwin Gatchalian. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio sinabing hindi laban sa accountability and transparency. May report si Kayla Escalante.
3: Nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kung saan pinag-uusapan ang pagbubukas ng financial records ng vice-presidente. Nilinaw ni Attorney Michael Poa ng defense team na hindi sila laban sa accountability at transparency. Ngunit binigyan din ito na hindi naman ito nangangahulugang isasantabi na lamang ang mga karapatan, hindi lamang na impeachable officer, kundi maging sa kahit na sinong tao. Anya, sa paghahanap ng katotohanan, pananagutan at kalinawan, kinakailangan pa rin kumilos ng may framework. Ibig sabihin, ang pagkilos ayon sa kautusan ng konstitusyon, batas at rules of the land. Sinabi pa nito na intrusive na maituturing ang hinihiling na pagbubukas sa record dahil loong at hindi papasok sa bahay ng nasasakdal, ngunit titignan naman ang lahat ng financial transaction ng nasasakdal. Anya, hindi sila sang-ayon sa mga partikular na dokumento na hinihiling ng prosecution team, kabilang ang account opening and maintenance records, know your customer o KYC documents, information files, signature cards, lahat ng record ng accounts at transaction, ledger at journal. Dagdag pa ni POA na hinihingi halos lahat ng dokumento, ngunit ang tanong anya nila, alin sa mga dokumentong ito ang relevant sa paglilitis? Nang tanungin naman muli ni Senator Judge Pia Cayetano, bakit o bakit hindi fishing expedition ang request ng prosecution, ay sinabi ni POA na sa dami ng hinihinging dokumento, para lamang nagtapo ng isang napakalaking lambat sa dagat at umaasang kahit papaano ay mayroong ebidensyang mabibingwit. Samantala, nagkaroon ng break ang paglilitis alas 4 ng hapon at nagpatuloy alas 4:07 ng hapon. Kayla Escalante, FABC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Kapangyarihan ng impeachment court para litisin ang kaso ng vice-presidente hindi dapat pigilan at higpitan, lalo na sa material evidence ayon sa prosekusyon. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.

0: I-clip o pigili ng kapangyarihan ng Senate Impeachment Court para litisin at desisyonan ang impeachment cases ni Vice President Sara Duterte at hindi dapat higpitan ang mga access sa material evidence. Hiniling ng prosecution panel na isupina ang bank records, Bureau of Internal Revenue findings, AMLAC materials ni Biffy Sara at asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio at ang kanilang financial interest. Kaugnay ito sa Article 2 ang hinihinging mga records na nilalaman ng alegasyong unexplained wealth at non-disclosure ng mga ari-arian. Ang sabi ni House Prosecution Spokesperson Representative Sia Lonto Adjong, naintindihan nila ang kahilingan ng taong bayan para sa accountability. Nais nila na kumilos ang Senado bilang Senate Impeachment Court na gawin ang kanilang extraordinary power. Samantala, inaasahan ng prosecution panel na ipapaliwanag ng testigong si Ramil Madriaga ang pagkakaiba ng official records na nagpapahiwatig na ang 125 million confidential funds ay ginamit ng 11 araw at ang kanyang sinabi na ginastos ang kabuuang halaga sa loob lamang ng 24 na oras. Ang sabi ni House Prosecutor Representative Joel Chua, si Madriaga, dating kaalyado ng mga Duterte, ay taong makapagbibigay ng totoong pagkakaiba kapag sumalang siya sa cross-examination sa Senate Impeachment Court. Tumanggap ang Office of the President ng 125 million sa confidential funds noong December 21, 2022 at isinumite ang liquidation records December 31 na naging usapan ginastos ito na 11 araw. Inaasahan naman ang prosecution na magiging malawak ang gagawing cross-examination kay Madriaga at kailang i-challenge ito ng defense panel kapag humarap na siya sa korte. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Senador Alan Peter Cayetano, hindi dapat ibunton ang sisi sa iba kung hindi natupad ang pangakong 10,000 pisong ayuda kada pamilya ayon sa Malacañang. Narito si Heidi Bernardo, Sampang.
3: Para sa Malacañang, kailangang matutunan ni Senador Alan Peter Cayetano na akuin ang kanyang kahinaan, kabagalan at kawalang kakayahan na totohanin ang kanyang ipinangako para sa mga Pilipino. Ito ang tugon ng palasyo sa pamamagitan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro makaraang sabihin ni Cayetano na re-reject umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang panukalang 10,000 piso na cash aid para sa mahihirap na pamilya sa bansa. Ngunit nilinaw ni Castro na kung babalikan ang unang beses na nagbanggit ang senador tungkol sa naturang cash assistance ay noong siya ay kongresista pa lamang sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nangangahulugan ayon kay Castro na kahit kaalyado ni Cayetano ay walang tiwala sa kanyang rekomendasyon. Kung matatandaan, ito rin anya ang naging campaign promise ni Cayetano nang tumakbo ito sa pagkasenador noon. Dahil dito, hindi anya dapat na isisi kay Pangulong Marcos ang issue, bagkus ay mas mainam na pag-aralan pang mabuti ni Cayetano ang kanyang panukala para mahikayat ang mga kapwa mambabatas na ito ay suportahan. Naniniwala ang palasyo na hindi malabong maisabatas ang isang panukala basta ito ay maganda at tunay na magiging pakinabang para sa mga mamamayan. Heidi Bernardo, Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Kaugnay nito, maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban sa 3 opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC kaugnay ng investigasyon sa umano'y mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian o SEA Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, pipirmahan na niya ang mga naturang subpoena. Lumabas din sa investigasyon na ang nakalistang opisina ng FISGOC ay maaaring virtual office lamang. Sinabi rin ni Matibag na may mga individual nang handang tumestigo upang makatulong sa investigasyon. Sinisiyasat din ng NBI ang naging pagkakatalaga kay dating FISGOC chairman at ngayon Senator Judge Alan Peter Cayetano, pati ang mga dokumento at desisyon ng FISGOC noong ito ay itinatag. Ayon sa NBI, nakatuon ang investigasyon sa paggamit ng pondo ng gobyerno, kabilang ang mga hindi pa nalilikwidate na gastusin at malalakas malaking bayad sa renta at consultancy matapos ang SEA Games.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinundena ang racist video ng China Daily na naghalintulad sa mga Pilipino sa unggoy. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
3: Mariing kinundena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang AI-generated racist video ng China Daily laban sa mga Pilipino. Sa Palace Press Briefing, inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na napanood ni Pangulong Marcos Jr. ang nasabing video na naghahalintulad sa mga Pilipino bilang unggoy. At gaya umano ng pakiramdam ng nakararaming Pilipino, hindi ito nagustuhan ng chief executive. Dagdag ni Castro, hindi na kailangang makita ang naging reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino naman anya ay hindi magiging maganda ang pagtanggap sa mapangkutyang video patungkol sa mga Pilipino. Nabatid na nagulat na sa Pangulo sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Defense Secretary Gilberto Teodoro tungkol sa controversial na video. Ayon kay Castro, ipinauubaya na ng Pangulo sa DFA ang mga susunod na hakbang ukol dito maging ang mungkahi na ipatawag si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Zhuan. Giniit ng palasyo na nananatili ang posisyon ng Pangulo na pairalin palagi ang diplomasya sa pagtugon sa mga ginagawa ng China. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacanang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Maaaring magpadala ng kinatawan ang mga benepisyaryo ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT program para kunin ang kanilang cash assistance. Ayon kay Department of Social Welfare and Development spokesperson ASEC Irene Dumlao, maaaring ibang miyembro ng pamilya ang kumuha ng ayuda basta't mapatunayan ang kanilang pagkakakilanlan. Sinabi ng pamahalaan na makikinabang sa programa ang 7.5 milyong mga kabahayan bilang tulong sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Nilinaw naman ng DSWD na ang listahan ng mga benepisyaryo ay batay sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Dahil dito, hindi pa kasama ang mga pamilyang napunta sa kahirapan noong 2025 at 2026.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, ihaharap bilang testigo si dating Senador Richard Gordon sa graft trial ni na dating Health Secretary Francisco Duque III at dating Procurement Service Department of Budget and Management Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Matatandaang si Gordon ang namuno noon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y irregular na paglilipat ng 41 billion pesos na pondo ng DOH sa PSDBM para sa pagbili ng medical supplies noong pandemya. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan ngayong araw, dalawang testigo ang iniharap ng prosekusyon upang ipakita na kaya umanong bumili ng medical supplies ng DOH kahit hindi dumaan sa PSDBM. Samantala, sinabi naman ng isang supplier na tumaas ng husto ang demand sa medical supplies noong pandemya at hindi kayang tugunan ng iisang supplier ang pangangailangan ng buong bansa. Nakatakda naman ang susunod na pagdinig sa paparating na August 3 at 17.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Malacanang nanindigan na maayos ang peace and order situation sa bansa. Muling nagbabalik si Heidi Bernardo Sampang.
3: Nilinaw ng Malacanang na hindi sumasalamin ang mga napabalitang krimen kamakailan sa pangkalahatang sitwasyon ng kriminalidad sa bansa. Sa Palace Press Briefing, inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi natutuwa ang pamahalaan sa mga insidente ng krimen nitong mga nagdaang araw. Ngunit iginiit ni Castro na maayos pa rin sa kabuuan ang estado ng peace and order sa bansa. Bilang patunay, iniulat umano ng Philippine National Police na mayroong mga lugar sa bansa bansa ang walang naitalang krimen o maituturing na zero crime. Hindi inalis ni Castro ang katotohanan na may mga krimen na nagiging headline, ngunit kung tutuusin niya ay mabilis naman itong naaaksyonan ng ating kapulisan. Tinukoy pa ng palasyo ang PNP report na nagsasaad na bumaba ang crime rate ng 20.6%, kung saan sa higit 9,500 noong Enero ay nabawasan ito at naging higit 7,800 na lamang nitong Hulyo. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Humihingi naman ng dagdag na pondo ang Department of Migrant Workers para makapagtayo ng mas maraming opisina at mapabuti ang serbisyo para sa mga overseas Filipino workers. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, plano ng ahensya na magdagdag ng mga migrant workers office ngayong taon at sa susunod na taon, kaya kailangan ng sapat na budget. Anya, kailangan palakasin ang pondo para sa Action Fund o tulong para sa mga OFW na nangangailangan ng agarang suporta. Samantala, patuloy na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal ang OFW Hospital sa Pampanga para sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Umaabot sa humigit kumulang 80,000 na pasyente kada taon ang natutulungan ng ospital.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Samantala, iniulat ng Department of Energy na ang Pilipinas ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa mga bansa sa buong Southeast Asia noong Hunyo. Ayon kay Energy Undersecretary Rowena Guevara, nasa 12.43 pesos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente sa bansa, bahagyang mas mataas kaysa sa Singapore na nasa 12.34 pesos lamang kada kilowatt hour. Sinabi ni Guevara na isa sa mga dahilan nito ang mga yellow alert sa Visayas dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Dagdag pa niya, tumaas din ang demand sa kuryente ngayong tag-init, kaya napilitan ang mga power company na gumamit ng mas mahal na gasolina para mapatakbo ang mga planta. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61.59, Canadian dollar, 43.93, Singaporean dollar, 47.70, at sa Saudi Riyal, 16.40.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula po ito sa magandang balita, Biblia, Unang Juan 4:4, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan.
1: Hudyat balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Lunes, 20 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, 4:48 ng hapon.
4: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang programang Papuri dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZS FEBC Radio TV. At ako po ang makakasama ninyo gaya ng nakakagawian natin tuwing Lunes ng hapon. Ang inyong Kuya Arnold Depano po, makakasama niyo hanggang alas 6:30 ng gabi. At bago ang lahat, available ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito. Makinig kayo dito sa ating programa and stay tuned for upcoming releases. At maaari ring makinig anytime, anywhere sa inyong agape ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang ang sa Play Store or Apple App Store ang 702 DZAS, o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. At gaya rin ng ating nakagawian, kung meron po kayo song requests, komento, kwento, at nais nyong iparating sa amin, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe, 0916-296-6620, at ang ating smart number na 0999-223-5675. Ang masasabi ko lamang po, what a week. Itong dalawang ligong nakaraan ay punong-puno ng kakaibang experiences at hindi po madaling pagdaanan. Lahat nitong linggo na to, ang aking ate ay kinailangang maoperahan para sa isang masayalang operasyon. Maging ang misis ko po ay naoperahan din. Pasabay sila halos. Halos isang linggo kami sa ospital. At awa ng Diyos, both operations were successful. Pero napakahirap po pala pagdaanan ang mga bagay-bagay na ganun. Kundi lamang po sa presensya ng ating Panginoon ay talagang mahirap maghanap ng kakaramay yung sa gastusin at doon sa stress ng pag-worry sa kakalabasan ng procedure. Salamat sa Panginoon at siyang gumabay sa mga doktor na naging daluyan ng pagpapalang kagalingan ng ating Panginoon. Ang aking ate po ay nakauwi na sa bahay. Maging ang misis ko po, si Amy, ay nagre-recover na rin sa bahay. At ako po ang tumatayong caretaker at nurse. Salamat po sa lakas na pinaprovide ng Panginoon. Una sa pagpapagaling at pangalawa sa pagsusustain sa amin sa medyo sa masayalang pagpagaling ng mga operasyon. At salamat sa mga taong tumulong at nagpadala ng kanilang concern. Sobra-sobra po ang inyong mga padalangin at suporta. Naramdaman po namin lahat yan. At hindi po namin minamaliit at hindi po namin makakalimutan ang inyong mapagkandiling mga text, mga comments sa aming social media, mga nagpadala ng bulaklak at ng mga prutas sa ospital, maging ang tulong finansyal. Maraming salamat po sa mga anghel na dumamay sa amin. At dahil dyan po, ang ating episode ngayon ay panay celebrative na kanta. Pinapili ko po si Ate Kayla para po sa mga kantang masasaya at pagpupuri sa Panginoon. From Papuri 9, umasa ka. Composition ni Isok Villanueva and Olive Robles. From Papuri 14, paano kung wala ka Jesus? Composition ni Maestro Junji Marcelo. Awitin ni Ate Tricia Amper Jimenez. From Papuri 17, Aleluya nga awitin. Talagang Aleluya talaga nga awitin sa Panginoon. Composition ni Kuya Khalil Reverso. Awitin ni Jerry Gatchaliana at Ate Tricia Amper. At from Papuri 17, one of the best known compositions ng ating Obispo Bong Hermosa, maaari naman aawitin po ni Chay Alegarbes. Ito po, patuloy sa pagpapatuloy ng papuri, pakinggan po natin ang mga awiting ito.

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri. Nawa kayo po ay nabibless habang nakikinig dito sa ating programa. Dito lamang po sa ating paboritong sasyon ng radio, 702 DZAS FEBC Radio. Papakinggan din ang ating programa sa ating sister stations all around the Philippines, 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Kung meron po kayong comments or song requests, pwede po kayo mag-message sa ating Facebook page at mag-text sa ating Globe and Smart numbers. At kaibigan, kung kailangan, siyempre, masaya-saya yung mga music natin. Kung gusto nyo mapakinggan at iuwi sa bahay, bisitahin ang ating Papuri official download site sa Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. The week before itong linggo na to na kami ay naka-experience ng magkasabay na hospitalizations, ang aming pinagdaanan naman ay yung pagkawala ng aming 16-year-old house pet na sobrang naming minahal at alam naming mahal niya kami. But we had to say goodnight sa kanya, sa kanyang old age, at marami na siyang karamdaman at nakakaawa ng kanyang ayos. That's why, kailangan na siyang magpaalam sa amin. So, doon sa mga may mahal na alaga, whether kung ano man yung alaga ninyong pet na mahal na pamahal na sa inyo, naging bahagi ng pamilya, na nararamdaman namin ang inyong pagdadalamhati rin sa doon sa panahon na kailangan niyong magpaalam sa inyong mga alaga. So that's what we went through. We went through it together, kaming mga mag-anak, kung kaibigan po kayo sa Facebook, nakita niyo yung aming mga post na sadyang we celebrated the life of our loved one. Ano pa lang ho yun, pet. At ganun na yung naramdaman na yung pagmamahal. Gano'n pa kaya ang pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat, na sobra-sobrang inalay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. So, ramdam ko rin ang lawak ng pagmamahal ng Panginoon habang dumadaan kami sa experience na yon. At okay, huwag kayong magdududa sa masaganang kaaliwan na kayang-kayang ibigay sa atin ng ating Panginoon. And for this segment, papatuloy tayo ng mga celebration songs from Papuri 23, Sagot Ka ng Diyos, another composition by Kuya Sok Villanueva, awitin po ni Gail Blanco Biduya. From Papuri 23, Naghaharing Panginoon, another song by Kuya Khalil Reverso, awitin ni Kevin Tan. And from Papuri 24, Sandigan, awitin ni Gerard Gudes, Carla de los Reyes, at Marcos Alcantara, awitin po ng Solution Worship. And ang ating Papuri K-pop song, Purihin Siya, awitin ni Laken de la Rosa at John Roland Villarreal. Awitin po ni Aya at Misha Valencia at ang ating Ate Zia Atienza. So ito po, dun sa pinagdadaanan nating minsan mga pagsubok at matinding mga sitwasyon, akala natin tayong mag-isa lang ang kailangan magbata ng lahat ng iyon. Ang ating Panginoon po ay nandyan handang kaaliwan para sa ating lahat. Kaya hindi natin kailangang buhatin ng lahat ng ito by ourselves. palaging sagot ka ng Diyos. Pakinggan natin ang mga awitin ito sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

sa simula, kayo ang lumikha ng mundo.

0: Arnel Depano, para sa Papuri.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri. Kasama niyo pa rin po ang inyong kuya Arnel Depano hanggang alas 6:30 ng gabi. At isa pong aming pinakihihintay din ay ang pagdiriwang ng Communion First United Methodist Church, ang kanyang 85th founding anniversary this coming Sunday, July 26. Makakasama po natin ang ating mahal na obispo, Rubinel Estrella, sa ating anniversary worship service ng alas 9 ng umaga. At sa gabi ay merong world premiere ng pinakabago nating choral cantata na ang pamagat ay Magmahalan Tayo. Marami pong bagong awitin at nagpapasalamat tayo sa ating kapapuri Toy Polo na naki-workshop sa amin at meron siyang tatlong awitin na isinali natin sa kantatang yan. Napakagandang awitin and I hope marinig ninyo soon ang ating mga bagong awitin from Kuya Toy Polo. This Sunday po yan, July 26, 6:30 ng gabi sa Kamuning First United Methodist Church, 130 Kamuning Road, Kamuning, Quezon City. Yon. Every anniversary, we try to come up with bagong musika. Kasama po rin yung theme song ng anniversary na yan. Ang title is Kung Paano Magmahal. Ang ating panalangin din ay ma-record yan at mapatugtog dito sa ating Papuri program. So yun, pagpapatuloy ng ating mga celebration songs, ang ating Papuri 25 song ni Kuya Toy Polo, Buti Na Lang Kay Buti Mo, awitin ni Kuya James Reyes na namimiss natin dahil ng ibang bayan na. From the Papuri 40th Anniversary Album, Sa Diyos Ang Papuri, composer-artist si Kuya Romel Guevara at si Ate Susan Guevara. Kasama po yata dyan ang worship project. From Papuri 25, Bawat Tagumpay, Ikaw Ang Nagbigay. Awitin po ni Kuya Dan Andrew Cura at ni Kuya Khalil Refuerzo. Inawit ng sama-samang tinig nila Kuya Ruben Laurente, Larry Ilagan, James Reyes, Zebedee Zuniga, Zee Atienza, Hannah Bercero, Viola Natividad at ni Ate Aileen Espinosa Cura. Hindi ko nabanggit ang mga umawit ng ating first song from Papuri 9, Umasa Ka, Waluhang Tinig ng inyong mga kinagigiliwang mga, well, mga legends ng Papuri. Legends dahil matatanda na. At ang out of the 8 singers, ang alam namin ay 3 na ang namaalam sa atin, si Ate Lorraine Ancheta, si Ate Roxanne Gorospe at ang Kuya Jim San Juan. We miss them a lot and I hope nagdiriwang ang kalangitan sa kanilang presensya doon. So si ang kasama pa namin dito ay si Janet Rodrigo, Alma Lanusa, si Edward Granadosin, si Vic Seran at ang inyong lingkod. So yun po ay yung hindi ko nabanggit kanina. At tatapusin po ang ating mga awitan sa isang awit na nagwagi ng top prize sa Centennial Songwriting Contest ng National Council of Churches in the Philippines. Ang awit ng pagdiriwang na isinama rin sa FEBC 50th Anniversary Album. So yan po, magdiwang tayo dahil sa kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Napakabilis talaga ng oras pag maganda ang ating kwentuhan at kantahan. Ang ating musikahan dito sa ating programang Papuri ay ating pagsalu-saluhan. At I hope meron po kayong baong inspirasyon at pag-asa mula sa ating mga musika. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayong komento o song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ating smart number na 0999-223-5675. Salamat sa mga nakaagapay natin sa ating broadcast, ang ating Ate Kayla Rico Hermoso Escalante, ang protects natin, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, at ang ating engineer on duty, ang JV Tabua. At salamat din sa mga kasamahan natin sa Buhawe Transmitter Site. Kaibigan, ang topic sa Sunday School kahapon ay tungkol sa buhay ni Zacchaeus. At kung meron po tayong takeaway doon, ang takeaway natin ay ang Panginoong Jesus ang siyang tumawag kay Zacchaeus by name. Dahil hindi lamang na gusto ni Zacchaeus ma-meet si Jesus, pero alam natin na si Jesus actively sought out itong kapatid nating Zacchaeus. The same way that he seeks us out every time. Kaibigan, kung gusto mo makilala ang ating Panginoon, nandyan siya, hinihintay ang iyong pagtugon sa kanyang panawagang papasukin siya sa iyong buhay. Kaya kaibigan, sabayan mo kami sa panalangin to. Lord God, we thank you sa iyong dakilang pagmamahal sa amin na siyang nagtulak sa inyong padala ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang mabayubay sa krus, dumalo yung dugo, naging kabayaran para sa aming mga kasalanan at di pagsunod sa iyong dakilang kalooban sa amin. Pinagsisisihan namin ang mga kasalanan to at dahil sa dugo ni Kristo ay nilinis mo ang aming karumhan at ginawa mo kaming karapat dapat muli na humarap sa iyong kabanalan. From this day, O Lord, ikaw ang maghari sa aming puso at isipan. We accept you as our Lord and Savior, our personal na tagapagligtas at Panginoon sa aming buhay. Maghari ka sa amin. Ikaw ang mag-take control ng aming buhay mula sa mga araw na ito at gabayan mo ang bawat naming hakbang hanggang sa makita ka namin ang mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Welcoming us to your glorious kingdom. Maraming salamat po Panginoon sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen at amen. Kaibigan, kung sumubay ka sa panalangin yan, we welcome you to the Five Family of Believers. Nagdiriwang ang kalangitan sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing church or fellowship para po magabayan ka sa iyong pagpapalalim ng pagkakakilala sa ating Panginoon nang malaman mong lubusan ang kanyang dakilang hangarin para sa iyong buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakasama natin sa programang ito. Makisaya kayo sa amin sa lahat ng awiting dagdiriwang sa kabutihan ng Panginoon. Again, we invite you to the 85th anniversary ng ating minamahal na home church, ang Covenant First United Methodist Church. This coming Sunday, ang ating worship service ay 9 a.m. at ang ating kantata ay 6:30 ng gabi. Yun, pinapaalalahanan tayo palagi. Ang ating panalangin ay kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
1: As a gospel media ministry, we seek to communicate Christ's message to various people groups in their respective heart languages. One of the stations carrying out this mission is 1143 DZMR in Santiago City, Isabela, reaching both lowland and highland communities across northern Luzon with the hope of the gospel. Today, we are joined by station manager Ted Dolohan to reflect on God's faithfulness through the years. Kuya Ted, 1143 DZMR Santiago City, Isabela celebrated 15 years of God's faithfulness. As a missions radio, what does this identity mean, especially in serving the highland and culturally diverse communities of Cagayan Valley and the Cordilleras?
2: During my early years, before FEBC decided to have a radio station here in Isabela, sabi ko, bakit among radio stations of FEBC are only concentrated in the south and part of Luzon? So wala dito, sabi ko, sa north. And there are lots of tribes and communities that have not been reached yet. So in the celebration of this 15th year, we are grateful to God for how He is working, that we have now little by little infiltrated, or we have little by little reached out to these communities.
1: It's a good thing that you pointed that out, Kuya Ted, because that's the mission of FEBC. Reaching people who are the hardest to reach with the gospel message. That is our heart, no? Especially those in isolated communities, especially up in the mountains. And reaching them through their particular tribal language, no? Their unique tribal language. So how does DZMR reflect that mission of FEBC?
2: We have already 7 different heart languages of the different cultures and tribes here and communities in Isabela and Cagayan Valley, particularly also in the Cordilleras that we have been serving. The majority of the people here are Ilocanos, and we have the Ibanags, we have the Itawit, we have the Igorots, the Kankanais. We also have a broadcast for the Kalanguya, the Ifugaos, which is one of the largest listening speaking language in the afternoon program. Lastly, we have the Ayangan language broadcast that we have now in the station.
1: Recently, I believe you distributed 1,000 portable missionary radios, a drive and distribution initiative to highlight your anniversary. So what use is this PM radio in strategically reaching different tribal groups up in the mountains?
2: This 1000 PM radio project is intended indeed to reach out to the communities up there in the mountains to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ until all have heard. We'll share this also to people with disabilities, the PWDs, who could not get out, who cannot go to churches to listen to the gospel. And also, we're giving radios to persons deprived of liberty. We have a person deprived of liberty who was given a radio. He was given a sentence for life imprisonment in the National Bilibid Prison. There, he came to know the Lord Jesus Christ. And miraculously, by God's grace, he was released for his good behavior, having been transformed as a Christian while he was in detention. At nung siya ay ma-release, nung siya ay mapalaya na, naging bahagi ng kanyang desire o ng kanyang kagustuhan na maabot itong mga tao na naging katulad niya na isang bilanggo. His ministry now is reaching out to the people of deprived of liberty here at Santiago City.
1: It's a wonderful example of how the Lord uses our broadcast to reach people who need the good news. I am sure in many of your communities, in many parts of mountainous areas in Sierra Madre and even in the Cordillera, there are a lot of challenges that you have encountered in reaching people. How has the PM Radio helped overcome such barriers?
2: Isa nakakatuwa na bahagi ng aming ministry dito sa Santiago City ay yung pag-abot sa mga malalayong bundok dito sa Sierra Madre at Cordillera. And indeed, kapag kami ay magbibiyahe doon via road trip, it will take us about 5 hours or even more to be able to reach the place. But we are thankful because we have partnered with the New Tribes Mission Philippines and the Ethnos 360 who help us transport these portable missionary radios to the various places using the helicopter of the Ethnos 360.
1: I can see the essence of partnership in what you're saying. Different partners, New Tribes Missions Philippines, Ethnos 360, and FEBC Philippines, all working together to reach people in hard-to-reach areas, for them to hear the good news through our broadcasts. When we went to one of the communities and we land on top of the mountain and we engage communities there, and I've heard this, when we take pictures, they would say, tag me, no? So that means these people are also, these communities are also in social media. How do you see new technology helping us to continue reaching these communities?
2: The trend of the times now is very challenging on the part of DZMR. And we are endeavoring also to reach out to these communities. Other than the broadcast or the terrestrial radio, we'll be able to reach them up through other media platforms. Kailangan na namin na gumawa ng mga content na pasok at swak sa pangangailangan ng kahit na mga nasa bundok. Even the youth in the lowlands have to be reached with the new content that we have to be keeping our listeners.
1: You celebrated 15 years. What is your prayer and vision for 1143 DZMR Missions Radio moving forward, particularly in reaching the people that we serve, communities, yung partners that walk alongside us, and using many tools in media for the wider gospel impact?
2: Firstly, we encourage our listeners and other partners to keep praying. Number one is to pray for FEBC. Weekly, pinadadala ko yung ating mga prayer list para sa ating mga group chats para sila ay ma-inform at patuloy na manalangin sa atin. Ikalawa, because we're a non-commercial stations, nahikilambing po kami sa ating mga listeners to partner with us with your financial support. So this is our prayer na sana lumago pa at patuloy pang dumami ang mga tagapakinig. Marami ang mananalangin, marami ang magpa-partner sa atin through their financial love gift support at partnership sa pamagitan ng ating mga broadcast. Hanggang ang lahat ng mga taga-Region 2, taga-Cordillera ay makarinig ng mensahe ng Panginoong Hesus Kristo.
1: Maraming salamat, Kuya Ted. We can see the commitment to the mission. Nakikita namin yung inyong heart kasama ang buong team ng DZMR. Thank you for highlighting the needs of prayer, of partnership, and for financial support and content creation para sa ating gospel media ministry. God bless you, Kuya Ted. As we celebrate this milestone, may we be reminded that the mission continues through radio, digital platforms, and the partnership of churches and supporters. The good news is reaching people in their own heart languages and communities until all have heard. Thank you for tuning in. This has been Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Until next time, take care and God bless.
0: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size Do. DXKI.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa muli na naman pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Pinagpapasalamat din po natin ang ating mga partner radio stations. Yan po ay buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. At kung sakali po na mahina ang mga radio stations na ating mga partner sa iba't ibang lugar, ay pwede po kayong mag-online. Puntahan niyo po ang FEBCPH stream sa inyong app at pwede niyo pong ma-install yan at masubaybayan ang mga programa ng istasyon o kaya naman, pwede rin po kayong pumunta sa mga Facebook page or YouTube channel ng inyong istasyong pinakikinggan. Maraming salamat po. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at sa ating pag-aaral ngayon ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa pangamba. Alam niyo po, ang pangamba ay isang human experience. No, nararanasan po natin, kayo ho ba'y nangangamba? Di ho ba? At marami pong uri yan. At sa totoo po niyan, kahit na tayo ay malaguna sa pananampalataya, may mga bagong karanasan kung saan ang ating pananampalataya po ay ika nga eh, pwede pang subukin at pwede pang palaguin. Meron pa ring room for improvement. Ano po? At kadalasan po, ang karanasan ng ating pangamba ay isa sa mga pagkakataon na kung saan ang pananampalataya po natin ay lumalago. Ayan. Kaya hindi po dahil merong pangamba, ibig sabihin talunan o negatibo na agad. Ang totoo po niyan, ang pangamba po sa ilang mga pagkakataon ay mabuti rin. So unahin muna natin yun. Ano? Una, kaya po nating nasabing mabuti ang pangamba dahil ang atin hong response ng pangamba ay indikasyon na may mga bagay po na marahil ay panganib, hindi tiyak, o mga bagay na marahil po ay kailangan nating pag-ingatan. Siyempre, hindi naman po pwede yung wala tayong pangamba sapagkat dyan ho po pwede tayong mapinsala, pwede ho tayong malagay sa panganib. So may mga times po na ang fear naman ay hindi ibig sabihin ay kulang sa pananampalataya, kundi kadalasan nga po, yan ay tugon ng ating pangangatawan, pag-iisip, upang paalalahanan tayo na mag-ingat. Di po ba? Pangalawa, may mga times po na itong ating fear ay, sabi nga, makakatulong sa paglago sa pananampalataya. Gusto ko yung sinabi ng isang author. Sabi niya, yun namang mga taong may pangamba, kung tama ang magiging tugon mo dyan, yan po ay nagiging pagkakataon para lumago sa pananampalataya. Totoo naman, di ba? Kaya nga sa Bible, pag tiningnan mo ang mga pagkilos ng Panginoon, yung mga taong gusto niyang palaguin, dinadala niya sa mga bagong karanasan. Either it's a new experience, it's a different experience. Ang bottom line, it is an untested situation. isang panahon at pagkakataon na hindi mo pa nasubukan. Palagi nating ginagamit na illustration yung mga Israelites, di ba, nung sila ay lumabas ng Egypt. Pero alam niyo po ba na ang isang meron sa Egypt, kung bakit inaasam-asam nila ito, bagamat alipin sila doon, ay basically yun pong consistency ng provision eh. Meron silang tinatangkilik doon. Kaya sa wilderness, if you remember, talagang sinubok sila ng Panginoon at tinuruan sila ng Panginoon na sa kanya magtiwala. Yun nga ang pagkain ng mana, di ba? Araw-araw, hindi pwedeng sumobra yung kukunin mo. Pwede kang kumuha ng marami, but basically, gamitin mo sa araw na yon. Pero pag yan po ay pinalampas mo sa nakatakdang panahon, eh mapapansin mo, sabi ng talata, nabubulok. Kaya ko sinabing nakatakdang panahon kasi ang interesting po dyan, if you remember, araw-araw na e-expire, pero pag Sabbath kinabukasan, yung expiration date na e-extend, di ba? So, yan po yan. Kaya araw-araw yan. And then of course, yung pillar of fire sa gabi, no? Alam natin na napakahalaga yan, especially kasama po nila mga alagang hayop, mga bata, matanda. And then you can easily be disoriented kung walang liwanag, no? So yung liwanag na yon is protection. It gives them warmth. At the same time, yan po ay syempre kailangan po nila to function. So yan din po, hindi mo alam kung darating yung gabi magkakaroon ba ng pillar of fire, di ba? Pero pinrovide ng Panginoon. And the following day, yung discomfort ng heat, actually, hindi lang discomfort, yung danger ng heat ay naprotektahan po sila doon because of the cloud that covered them by day. Ang mapapansin po natin doon sa kanilang karanasan, yung mga bagay na dapat mong pagtiwalaan, kalaban or against, yung pong mga bagay na kinasanayan mong nandyan na. Kaya nga tayo rin, after a while, di ba, pag tayo po ay may mga challenges na pinagdadaanan, after a while, when the miracles of God become consistent, ano pong nangyayari sa atin later on? Di ho ba, nagsisimula na tayo magkaroon ng takot, nagkakaroon na tayo ng misang complacency, pagka po yung biyaya nagiging consistent, yung takot nagsasubside. Natatakot na lang tayo muli pagka nagiging unpredictable or uncertain tayo. Di po ba? Kaya nga, mapapansin nyo po na napakahalaga na itong ating pag-aaral na ito ay mapagtuunan natin sapagkat may mga pagkakataon talaga sa ating buhay na kung saan pagka po naging consistent, abundant at nariyan na ang mga pagpapala, hindi natin namamalayan, slowly yung ating faith shifts from finding security in the Lord to finding security in the temporal things. Yan po. Kaya nga mahalagang bantayan ang ating sarili. Ngayon, pagdating po sa fear, pag-usapan natin yan. Tatlong bagay. Una, fear can be a real experience na yan talaga yung problem mo. Meron kang takot. As we said, meron namang healthy fear at na-explain po natin yan. At meron din yung unhealthy. Kasi ang ayaw po natin sa fear, ninanakawan tayo nito ng ano eh, ng kagalakan, di ba, sa isang sitwasyon. Pag ang isang tao po, halimbawa, may takot sa tubig, takot siya sa dagat or ilog, eh, pag napakaganda ng lugar at nakikita mo yung ibang nag-e-enjoy, ikaw naman sa halip na enjoyment ang iyong maranasan, ay nandun po ang pangamba, nandun po ang pag-aagam-agam, di po ba? Sapagkat ang nangyayari po ay nangingibabaw nga itong tinatawag nating fear. So it can deprive you. Now, pwede rin po na ang ating fear is actually a symptom, sintomas. Ibig sabihin, merong ibang mga bagay na nangyayari sa ating buhay that creates this fear. Now, importante po ito dahil pag gusto nating maunawaan kung bakit tayo natatakot o nangangamba, kailangan puntahan natin yung pinakaugat na problema. Kailangan nating tingnan yung ugat na problema. Ano ba yung talagang pinagmumulan? So, tingnan po natin ilang bagay. Una, maaari po na yung ating fear ay nagmumula doon sa pagtitiwala natin sa mga bagay na hindi naman permanently maaasahan. Di ho ba, halimbawa, no, nung pumasok tayo sa pandemic, naalala niyo pa ba ang masalimuot na parte ng kasaysayan, di ho ba? Eh, marami hong mga tao, they had confidence in their position, established na po ang mga businesses, yung source of income is not only more than abundant but predictable. So dahil nandoon na nga yung predictability ng mga bagay na ito, somehow marami po sa atin ang nagkaroon ng sense of security na hindi natin namamalayan na doon na nakasandig sa mga bagay na ito. The consistency of income o kaya yung abundance ng income, but pandemic came. Ano pong nangyari? Alam naman natin, everything changed. Di po ba? Naku, kakaibang karanasan po yan. Naalala ko po noon, dahil nakakalabas po ako during that time, I remember na may mga times po noon na before pandemic, nagre-reklamo pa tayo pag ma-traffic, di ba? Napaka-traffic talaga naman. Tapos nung nag-pandemic na wala na hong sasakyan sa labas, I remember going out, ang aming pong tahanan ay nasa boundary ng NCR eh. So nasa labas kami. Ngayon, paglabas ko po, nako talaga ho, naabutan ko pa noon, naalala ko, meron pang ini-spray na, I think, chlorine disinfectant sa mga sasakyan. No? Imagine mo yun, no? Pagpasok mo ng NCR, mai-sprayan yung sasakyan mo dahil yan nga, para mapigilan. Kasi nung time na yon wala tayong idea eh. Anong gagawin, di ba? So, ang ating mga pamunuan, sinisikap gawin kung ano po yung tingin nilang mainam, sapagkat yung karanasang iyon is totally unique, di ba? Hindi pa natin naranasan sa ating buhay. So, they were trying to fight a battle that is very unfamiliar. So, nakita ko po ang kalsada, walang laman, ang mga establishments, sarado. If you remember noon, mamimili ka, kailangan pumila ka muna bago makapasok kasi may limit ang makakapasok. Pagdating mo naman sa loob, hindi naman lahat ng kailangan mo nandoon na. Bukod, bago ka makalabas, pagkatagal-tagal, kasi po may spacing din at tamang proseso para yung iyong pinamili naman ay mabayaran mo at ma-check out mo naman. Di ho ba? Talagang napakahirap nung mga panahong yun, ano? Kaya kung babalik tanawan po natin yan, somehow, yung pong ating pananampalataya, para bang hindi masyadong naaantig because prior to pandemic, yun nga, kagaya ng sinabi ko, maybe yung consistency ng provision, maybe yung sufficiency ng provision, maybe yung abundance ng provision, na hindi natin namamalayan that even if you trust the Lord, somehow, nababaling na sa mga bagay na ito ang pagtitiwala. So, yung pandemic na iyon actually revealed saan ba talaga tayo nagtitiwala. Di ho ba? Kanino ba talaga? At yung bang ating pinagtitiwala ang iyon, kung hindi yun ang Diyos, yan ba ay talagang matatag at maaasahan? So, na-expose tayo sa isang karanasan na na-realize natin, anything can change anytime. Di po ba? Paminsan po, yung pagpapalit ng season ng ating buhay may also trigger fear. Di ho ba? From a season of health to sickness. Minsan napapaisip ka, paano na kaya? Paano ang aking pamilya? Or maybe from a season of productivity, dahil nagtatrabaho ka, to a season of retirement. Di ho ba? Kaya nga, mapapansin mo na pag naranasan natin yung mga bagay na yan ay nandoon, nag-generate po ng fear yan. Again, as I said, maaaring yung fear na yon is an indication of something else. So mahalagang maunawaan po. Now, maaari din po na yung ating fear ay, yan naman po ay posible na nanggagaling naman or masasabi po natin nagki-create ng secondary problems. So siya naman ang nagiging primary problem, creating secondary problems. So halimbawa po, may mga problema sa pamilya na kaya nagiging problema kasi Minsan yung decision making natin, pag meron tayong fear, affected, di ho ba? So, pag meron kang kasama sa pamilya na hindi nakakaranas ng fear na nararanasan mo, yung decision making mo may not make sense to them. Opo. Kasi sometimes you make decisions triggered by fear, and then pag wala naman silang ganong experience ng fear, hindi sila makarelate doon, minsan ang nangyayari, hindi nila mawari, saan ba nanggagaling yung decision mo? Bakit ka ganon mag-isip? Bakit ganon ang kapasyahan? Bakit biglang ganoon ang pagkilos? At yan nga po ay dahil may mga pagkakataon that fear can create secondary issues sa ating buhay. Kaya napakahalaga talaga na na ma-identify mo yung fear ba ay aking primary feeling, or is it a secondary feeling, or is it an indicator of something else, o ito ba ay sintomas ng something else. Kailangan ma-sort out mo hindi lang siya basta karanasan meron po siyang mga bagay na inilalantad sa ating buhay. At mahalaga pong ma-sort out natin yan. If you remember, sa Bible, maraming experience ng fear. Isa sa mga, I would say, halatang halata yung epekto ng fear. If you remember, yung 12 espiya, di ba? Nakita nila sagana yung lupain, pero yung interpretation po nila nung kanilang nakita, diyan mo makikita yung epekto ng fear. They saw the same things. Parehas naman silang nakita. 12 sila Pero yung dalawa, ang sabi, lusubin na natin. Tama yung sinabi ng Panginoon, yung description dun sa lupa. Samantalang yung 10, naghasik pa ng lagim, di ba? If you remember, marami po ang natakot, marami po ang nangamba, marami po ang ayaw ng lumusob sa kadahilanan nga po na nandoon yung kanilang fear. So, ibig sabihin, imagine yung obedience nila is affected by fear. Kaya hindi sila makasunod sa pinagagawa ng Panginoon dahil ang nangibabaw po ay takot. Di ba? Kaya paminsan tayo din, nasa gitna ka ng pagpapala. Sabi nga ng isang author, yung fear daw natin, it robs us of the joy of today. It does not solve the problems, but it robs us of joy. Totoo yan eh. Minsan nandyan yung pagpapala, pero pag nagsimula ka nang mag-isip nung paano na kaya, ano kayang gagawin, ano na ang kasunod, yan. Pag nagsimula ka na dyan sa pattern of thinking na ganyan na, mapapansin mo kahit na kasalukuyan, meron kang hawak na pagpapala, pinatamasang pagpapala, but you become blind to the blessings, or maybe kahit na sufficient yung blessings, ang tingin mo sa blessing ay hindi sapat, kapos, at ang reason kung bakit ganoon ang nagiging pananaw, kasi nga, pag nangibabaw po yung takot natin, ang nangyayari po ay it creates a different response to the situation. Sa halip na magkaroon ka ng peace, you experience anxiety, sa halip na makaranas ka po ng pasasalamat sa mga biyayang tinatamasa, you begin to interpret it as insufficient kasi po yung fear na yon ang nangibabaw. No wonder, pagdating sa Philippians 4, 6 to 7, familiar sa atin yung talata na yan, ang sabi po roon, do not worry about anything. Instead, pray about everything. Thank God, di ba? Sabi doon, for what He has done. And then the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and mind. So doon po sa passage na yon, ilang bagay. Una, ang totoo, meron po tayong choice. Hindi naman ibig sabihin na meron tayong takot, wala na ho tayong choice. We actually have a choice. At ang isa pong choice natin doon, ang isang pagpili, ay yung piliin po natin na tayo ay magkaroon ng pagsunod sa ating Panginoon. Napakaganda nun, kasi sinasabi niya, don't worry about anything. So, kung sakaling nag-aalala po tayo, it is because we choose to worry. So diyan po, makikita natin na meron tayong choice. If you are afraid, if you are worrying, you have a choice. At ang choice na yon is you can choose to entrust your worries unto the Lord. Pangalawa, ang makikita natin, imbitasyon. Napakaganda pray about everything. May invitation eh. Alam nyo ba na ang Panginoon po, napakaraming invitation sa atin sa Bible, di ba? Come to me, all of you who are weary, di po ba? Paalala sa atin yan eh. Cast all your cares upon Him for He cares for you. Yan po ay mga magaganda, makapangyarihan, at mapagpalang mga talata. Pero tandaan nyo po, kahit na gusto mong lumapit sa Panginoon, kung wala naman siyang invitation para sa atin na tayo po ay lumapit, eh ang magdo-dominate po sa atin ay fear. At hindi rin natin mapapakinabangan kasi gusto mong lumapit, ayaw niya namang ikaw na lumalapit sa kanya. So later on, anong nangyayari? Wala pong nagiging epekto. Pero we are so thankful na bagamat ang Diyos natin ay napakataas, higit sa lahat, but He extends that invitation for all of us to come to Him, di ba? Na lumapit, manalangin, pray about everything, and then thank God for what He has done. Yan po, gustong-gusto ko yung parte na yon kasi paalala sa atin yon na paminsan, pag tayo po ay nangangamba, nagkakaroon tayo ng problem orientation. Ang ibig sabihin po, masyado tayong natutuon sa problema na yung bang nakakalimutan natin na maraming ibang bagay na dapat ipagpasalamat, yan yung tinatawag nilang problem fixation. Na pag tayo daw po ay merong mga pinagdadaanang problema, kadalasan ang nangyayari po, nagiging bulag tayo sa mga pagpapalang nasa buhay na natin or naranasan na natin. Minsan kulang tayo sa refleksyon . Yung bang hindi na tayo nagbabalik tanaw kung paano tayo tinaguyod ng Panginoon, paano natin siya naranasan, paano siyang kumilos sa ating buhay, paano tayong pinalakas ng ating Panginoon. Yung mga karanasan na yan, they are very, very important. Kasi ibig sabihin, hindi naman first time na ikaw ay magtiwala. Hindi first time na ikaw ay dumating sa isang sitwasyon na kung saan magtitiwala ka sa Panginoon. Meron ka ng mga past experiences. Ang tanong ay, ganun-ganun na lang ba yun? Naranasan mo ang pagkilos ng Diyos tapos walang epekto sa iyong pananampalataya? Di po ba? Ang mga bagay na ito ay dapat magpaalala sa iyo ng kabutihan ng Diyos. Hindi ito first time na ikaw ay nangamba. Hindi ito ang

0: gustuhan or even kaparaanan at kapanahunan. Pero maraming salamat dahil ang Diyos ang may hawak at siya po ang nakakaalam ng pinakamainam sangayon sa kanyang kalooban. So nawa po maging kalakasan natin ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Sa kabila ng mga pagsubok at mga problema ang ating pinagdaraanan, whether personally or as a country, even the whole world, we sometimes find ourselves in difficult mental health situations, hindi po ba? Kaya yan po ang ating papag-usapan ngayon dito po sa ating programa. As we take a look at Psalm 42 verse 11. Why am I discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God. Psalms 42 verse 11.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Martes, July 21 ang aton nga petsa kag another day another broadcast na sa aton nga estasyon kag nagumpisa kita alas 5 sang aga. Kag ini nga istasyon isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company Philippines nga makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Nagaumpisa kita sa aton nga broadcast alas 5 sa aga kag magatakop alas 9 sang gabi. So maying aga gid sa inyo tanan. Welcome sa aton nga early morning program hasta kita 5:30 pagi sining aton nga prayer meeting on the air. Prayer meeting and fellowship on the air. Yan. Ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa agang ini, live na naka-remote broadcast kita. Kag salamat gid sa Ginoo for giving us another day. Kag kusog para sa adlaw nga ini, makapatigay naman kita sang aton nga mga buluhaton no sa aga nga ini. So maying aga gid sa mga masako na sa aton nga mga preparasyon, especially ang aton nga mga pamahaw dira no. Yan, good morning kag kung luyang ninyo ipaabot ang inyong mga shout out, mensahe, prayer request diri sa aton program, pwede nyo mahimo no. Kung sa radyo ka magapamati, ipaabot nyo lang via our cellphone number 0963-180-1469. Yan, 0963-180-1469 ang muna natin official cell phone number. Text nyo lang ang inyong mga mensahe. Kaga sa mga nagapamati online via our Facebook Live, paabot nyo lang no ang aton nga FB page is 1062DXKI-FABC Radio. So, munang gamitin nyo, mag-search ka mo. 1062DXKI-FABC Radio. Like, follow, and share ang aton nga page. Yan. May agagid kay Sister Presi Bernardino. So, okay na aton gininga. Tagpalamati, no? Yan. Siling niya, Blessed Tuesday morning. Blessings to you all. Stay blessed. Stay safe, everyone. God bless you all. Amen. Siling niya. Good morning man kay Don Don Kagas ang atong kaupod sa technical. Kay Sister Gemini Ong Ante, maying aga. Kay Brother Dencio Fuentes. Good morning, siling niya. Kay Sis Lenny Fonticha Baba. Siling niya, good morning and God bless everyone. Amo man kay Ma'am Jemima Oro Chavez. Silinga, blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners. Thank God for another strength today. God bless us all. And kay Sis Marge Agarado Samintar. Silinga, good morning, Pastor Alex. God bless everyone. Maying agagid, no? Kay Sis Geraldine Mariviles. Kay Ate Daisy Calixton Flores, kay Sister Maria Paz Javeliana Maligad, kay Sis Annabel Haniola Bandada, kay Sister Shirlita Pagaran, kay Sir Vic Lagora, kay Sharon, kay Sis Pinky Ortiz Estrella Orillo, amuman kay Nanay Helen, Nay Piring, and Joanne Sinaon dira sa Barangay Lambuntong. No? Ang aga dira. Cameros family and Quelio family. No? Rubiato families. May aga sa inyo dira sa Lambuntong. Kagsalamyan. No? Ayan. So, may aga gid sa inyo tanan sa mga nagapuro pangapi na sa oras ngayon. Nagapainit-init sa ilang mga tiyan. Ano ng mga ginapang-inom nyo da, no? Kag amuman sa mga negosyante naton nga aga pa nag-alabri na sang ina mga pwesto. No? Especially dira sa aton nga public market.
Yan, may aga kay Brother Banban, Sis Ameline, dira sa Barrio 5 Banga. Kumusta nga aton mga mainit nga tinapay dira. Okay, so happy happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw, no? July 21. Kaga congrats gid for another year sa inyong kabuhi, no? So padala lang ila pangalan diri kay pangamuyuan naton sila. And then ang sino pagit? Ang mga nag-celebrate sang ilang mga anniversaries, no? Wedding anniversary, kag mga special anniversaries ninyo. Congrats gid for another milestone sa inyong kabuhi. Yari nga aton nga pangarana para sa mga celebrators naton, ang aton nga birthday song. Pagasundan sang aton nga Portals of Prayer.

Oras naton alas 5:10 sang aga. Ka good morning gid no sa mga suki naton kay Jandy Ona. Blessed morning siling ni Jandy. Okay, ka good morning kay Sismina Clemente de la Cruz. Kaga sa iban pa naton mga tagpalamati no nga ang iban gapamati sila mga radyo pero wala lang sila gapabatyag gid no. Pero padayon ang ilang pag-tune in sa aton nga istasyon from sign on to sign off. Yan. So, good morning gid sa inyo tanan kag sa aton nga mga abyan no nga nagapangamuyo, naga-support sa aton nga buluhaton sa DXKI no, naga-bulig sila financially. So, salamat gid sa inyo mga pinadayonon nga pagsuporta sa pagpalapnag sang ebanghelyo paagi sa radio no, paagi sa internet. Yan, nagiging part kamo sang harvest no, sang harvest sa paagi sa missions ministry sang DXKI. And sa kabilugan mismo sang Far East Broadcasting Company Philippines. So kung luyag ninyo magbulig financially no sa ministry, mayara kita sang QR code no sa aton nga FB page no. Madali na lang no mag bulig financial no, madali na lang magpadala no, via GCash, via bank transfers. Ayan, salamat gid sa aton nga mga partners no. Good morning kay Brother Greg sa Rusal Tanghian. Oy si Brother Greg ali ni namay nga sa inyo ni si Sioli. Silingya good morning Pastor Alex. God bless po. Greet ko si CJ sa Rusal family sa Chinatown. Gapamati sila karon. Salamat Pastor. Ayan, good morning sa Rusal family. Dira sa Chinatown. Okay, kagpadayon kita sa aton nga program. Basahon naton ang pulong sang Ginoo nga makita naton sa Matthew chapter 6, 19 to 24. Matthew chapter 6, 19 to 24. Siling diri sa pulong sang Ginoo, Matthew 6, 19 to 24. Hindi ka mo magtipon sang manggad para sa inyo kaugalingon diri sa kalibutan. Tungod kay ang mga sapat-sapat, kag ang tuktok magaot-ot sini. O kun mahimo sudlon sang makawat ang inyo balay, kag kawaton ini. Sabaylo magtipon ka mo sang inyo manggad dito sa langit. Kay dito wala sing sapat-sapat kag tuktok nga nagaot-ot kag wala sing makawat nga makasulod. Kay kundiin ang inyo manggad dito man ang inyo tagipusoon. Ang aton mata amo ang suga sang aton lawas gani kung masanag ang imo panulok, masanagan ang imo bugos nga lawas. Pero kung madulom ang imo panulok, madulman ang imo bugos nga lawas. Gani kung ginasiling nga suga nga ara sa imo, gani kun ang ginasiling nga suga nga ara sa imo wala nagahatag sang kasanag, nyan tama gid kadulom ang imo nga kahimtangan. Wala sing tawo nga makaalagad sing dungan sa duha ka galon. Kay magasikway siya sa isa kag magahigugma sa isa. Magadampig siya sa isa kag magapakalain sa isa. Hindi man kamo makaalagad sing dungan sa Dios kag sa manggad. Amoy ni ang pulong sang Ginoo in Matthew chapter 6 verses 19 to 24 no. Kag ang aton nga verse kahapon is in verse 21 no. For where your treasure is there will your heart be also. Mayara sang controlling factor ang treasure.
o ang ginakonsider naton nga manggad, no? May arasang controlling factor sa aton tagipusoon kay ginasunod siya sang aton nga tagipusoon. Ang manggad ni malain, no? Ang kwarta hindi malain. Kung manggaranon ikaw, hindi na siya malain, no? Ang madalo mga pamangkot dira is ano, diin nakahigot ang imong tagipusoon, no? Diin napundar ang imong espiritu. Yan. Ano ang isa ka bagay nga gastuhan mo gid sang imong panahon, no, diri sa kalibutan? Okay? So ano ang imong preoccupation? Ano ang nagapuno sa imo nauna? Ano ang isa ka bagay nga naghatag sa imo sang dako nga worry or kasubo? Ano nga bagay ang naga-excite sa imo, no? Kung maisip mo na nga bagay nang excited ka gid. Kag diin mo ginabutang ang imong panahon, kag ang imong resources. Ayan. So, usually kung ano ng mga habit naton sa aton kabuhi, amo na siya, no? Ginatudlo kita sang aton nga mga habit. Nga kung ano nang permi mo gid ginahimo. Ano nang imong nang permi bala nagapuno sa imo na una, no? So madamo sang pwedeng mangin idols naton, no? Mga bagay bala nga magkuha sang lugar sang Ginoo sa aton kabuhi, no? Pwede nga ang aton mga properties, no? Pwede nga ang aton career. Or personally, no? Ang imong image bala, how you view yourself, kag ginaingatan mo gid ang imong imahe, ang imong reputasyon, to the point nga hindi mo gid gustong madagtaan, no? Nami mana, no? Nami mana siya nga tinutuyo. But when we love ourselves more than we love God, dira na magsulod ang diferensya. In verse 22, siling diri, the eye is the lamp of the body. No, ang aton nga mata, amo na ang suga sang aton nga lawas, no? Gina-consider nga suga sang aton nga lawas. Ayan. Diri sa aton nga verse, no? Ang aton nga mata among suga sang aton nga lawas, gani kon masanag ang imo panulok, madulman ang masanagan ang imo bungos nga lawas. Kung sa salakyan pa na daw makasiling kitang headlight bala, no? Headlight sang aton nga lawas. Kung salakyan pa na, headlight sang salakyan. And the eye is the lamp of the body. Sa understanding sa mga Hudyo, no? Ang mata, para sa ila, no, sa ila kultura, ang mata hindi lang na nang pisikal mo lang nga pananawan, kundi nga para sa isa ka Hudyo, ang mata simbolo sang imong moral perception, spiritual discernment. Kay ang aton nga mata mo nang scientifically speaking, kaya tayo nakakakita kay nagasulod ang light rays sa aton nga mata, no? Sa aton dira nga pupil, ang cornea, no? Ang mga part bala sang mata naton. May optic nerve, no? Interpret dayon sang aton nga utak ang nakikita naton. So, kung healthy ka yung imo mata,
makabinipisyo gid ang imo nga lawas, no? Kay manami nga masanag ang imo nga pananawan. Amo na nga kung magka-diprensya mata naton. Pa-check up ginadayon, no? Kay very important, no? Especially kung may mga panahon na one time nakakadto ako sa isa ka ospital dito sa Tacurong. Kag dito nagakadto ang isa sa mga ginakadtoan sa mga may sakit sa mata, magpa-kuha sang cataract, no, magpa-laser. Yan. So kung ang aton nga mata may ara sang masakit, nang hindi na mayo ang imo nga pananawan, do may nagatabon, no? Cloudy. Tapos hindi insakto ang image nga imo nga makita. So, siling diri sa pulong sang Ginoo nga kung healthy, no? Kung masanag ang imo panulok, no? Kung healthy ang imo nga mata, sa Griego, ang word nga healthy, the word haplos. No, ang idea sina is that ang tao nga may healthy nga mata, sincere na siya, no? He is a person nga may focus. No? Tao siya nga undivided ang iyang attention. So, ang idea diri is that ang healthy nga mata naka-focus sa Ginoo kag sa iyang ginharian. Ang healthy nga, kung ang tao may healthy nga mata, no, sa pangunauna sang Hudyo, nang makita mo ang kabuhi pagi sa mga value nga gina-set bala sang Ginoo rather than the standard of the world, no? So you are seeing the world through the eyes of God, no? While in contrast, ang word nga unhealthy or the Greek word poneros, ang meaning niya sina is evil, no, malain. Kag amo nang isa ka tawo nga morally corrupt, no. Magsiling kita morally corrupt, ang meaning sina is that malain ikaw, no. Though hindi ka na makakita kung anong mayo ang malain na mong ginaobra mo, no? Dalok kag may inggit sa kapwa mo na. So para sa isa kahudyo, ang tao nga may evil eye, nag-describe sa isa katao nga kuripot, dalok kag may ingito, no, in Proverbs 23:6 and in Deuteronomy chapter 15 verse 9. Ang iya lang interes ang iya ginaisip, no. Ang iya lang ginansya, kung anong maginansya niya. So, madalom ang point ni Jesus Christ when he said these things, no, nga kung ang imong mata healthy, no, kay suga ina sa aton lawas, masanagan ang bugos mo nga lawas. Pero kung madulom imo panulok, madulman ang imo bugos nga lawas, gani kun ang ginasiling nga suga nga ra sa imo wala nagahatag sang kasanag, tama gid kadulom ang imo nga ano ni ang imo sitwasyon, ang imo kahimtangan. So kung isipon mo, ginahambal ni Kristo nga ang maghatag sang direksyon sa imong lawas, ang imong nga pananawan. Di amo manggid na, no, physically speaking, kundi intuya ang wala sang masandadanda, kundi nang hawan nga lagyan dito kagid kay ang mata mo ang nagatudlo nga dirikagi, no? Dirikagi. Yan. So it determines the direction of your life. So kung naka-fix ang imo mata sa ginharian sang Ginoo, then your life will be filled with truth, wisdom, and righteousness, and holiness. Pero kung ang imo nga pananawan is worldly, no, may kadalok, may pagkaingit, ati
madulman gid, no? There will be spiritual darkness sa imo mata. Muna nga ang mga tao, may mga salakyan, especially ning mga four-wheeled vehicle, ginalimpyuhan, ginanila mayong ilang windshield, no? Kay budlay. Mabudlay kung ang imong windshield may go. Pag may go na tapos gid, no? Ma-disgrasya ka kay hindi ka kita mayo, no? Kung anong ara sa unahan. Okay? So kinanglan klaro ang imo pananawan. Healthy ang imo mata, no? And spiritually speaking, the Lord is pertaining to discernment, no? Your ability to focus on what is true, what is righteous. With that, ang imo kabuhi nagkakaroon sang kalipay, kasanagan, kag grasya, kag blessing sang Ginoo. No? Kay tungod nga ang focus nimo is sa Ginoo mismo. Okay, so dapat your vision should be Christ-centered. So, ano ang nag-impluensya sa imo pangunauna? Ano ang imo nga makitaan? Anong focus sinang imo nga mata? Ano ang focus sinang imo nga espiritu? Ano ang focus sang imo nga huna-huna? In Psalm chapter 1, makita naton nga ang isa ka tawo nga matarong, ang focus siya sang iyang pangunauna is ang instruction sang Ginoo, pulong sang Ginoo. And with that, mapareho siya sa isa ka puno nga natanom sa malapit sa streams, no, sa sapa, no, sa water source, no. So nami ang iyang pagtubo kay bastante sa tubig. And so Matthew chapter 6 and Psalm chapter 1, no, though in a way nagapresentar sang duha ka klase kung paano naton ginatan-aw ang kalibutan. Duha ka klase sang pagpangabuhi, kag ang resulta sang pagpangabuhi nga matarong, kag ang resulta sang pagpangabuhi nga hindi matarong. Ayan. So at least kita naton ang diferensya, and the Word of God reveals to us inang mga diferensya nga ina, no? Kag dito kita iasama ayo. Okay. So, salamat sa Ginoo, no, sa iyang mga pagtulunan. Good morning kay Buko Marter. Silinya, good morning, Pastor. Pakitamyo sang amon, Pastor Rene Bartolome, diri sa Barangay Rotonda, Assembly of God. Kag ang tanan members ng Assembly of God, gapamati kami diri sa Marbebe Compound. Salamat, Pastor. More power to your program. May agagid sa inyo, dira, no, sa inyo pastor nga si Pastor Rene Bartolome. Good morning sa inyo. Pakitamyaw man sa akon asawa kay Aiza, Pastor, sa mayang aga, kag sa akon tatlo ka bata, kay AJ, Aisel, kag Azalea. Salamat, Pastor. God bless your program. More power. Yan, mayang agagid, no, sa inyo dira sa Marbebe Compound sa Barangay Rotonda. Takop na kita pagi sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat gid sa imong mga pagtulunan, kag gabay matuman gid namon ini, ma-apply namon sa amon kabuhi. For those who will be traveling subong adlaw, Lord, we ask for your protection. We ask for your guidance, your provision, your strength para sa amon sa adlaw nga ini, sa paghimo naon sa amon buluhaton. Padayon amon pagpanawag sa imo pag-ayo sa amon sa mga balatian amon, Ginoo. We continue to remember ang amon mga kauturan nga nagamasakit. We pray for healing. Tudloy kami, Ginoo, nga mangin maayo nga mga tinugyanan sa amon mga kalawasan. Salamat gid, Ginoo. And all of this we pray and we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Wala na kita sang oras, no, sa aton program. Damogin nga salamat sa inyo pagpamati.
kag maluoy ginoop danay na makita buwas nga adlaw. Saliwat ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.

0: Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halina'ng makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Sino si Jesus? Ano ang kanyang katauhan at ang kanyang mga ginawa upang maipagkasundo ang tao sa Diyos? Ano ang dapat nating tugon sa sakripisyo ni Kristo para sa ating mga kasalanan? Ano ang mga pagpapala na maaaring makamtan ng mga magsisisi at mananampalataya kay Jesus? Napakahalagang siyasatin natin kung ang Jesus na pinanampalatayanan natin ay ang Jesus na ipinakilala ni Apostol Pablo kay Epaphras at ipinakilala ni Epaphras sa mga taga-Kolose. Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng, The Gospel is the Truth about God's Wonderful Grace.
2: Pagka mangangailangan ka ng mediator, ang idea dito, merong nag-aaway, may magkaaway. Magkaaway itong isang party at isang party. Hindi sila makapag-usap. Pag nagkikita sila, parang sila nakasimangot. Umiiwas sila sa isa't isa. Eh pero, ang problema, merong isa na gusto niyang ipagkasundo itong dalawang ito. Ang tawag sa kanya, mediator. Kausapin niya muna to. Brad, ano yun? Ganyan, ganito, ganito. Tapos sabi niya, ito rin. Brad, ito, ganyan, ganyan, ganyan. Usap kayo. O, dahil sa kanya, nagkasundo yung magkaaway. Yan si Jesus Christ. He is the mediator. Para itong galit na Diyos dahil sa ating kasalanan, tanggapin niya tayo. Sino itong si Jesus? Kapantay niya ang Panginoon Diyos sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pagiging no beginning and no end, pantay niya ang Diyos. Hindi siya nilikha ng Panginoon. And by the way, si Jesus Christ is not even 99.99% God. Hindi mo pwedeng gawin yon. Bakit? May hangganan ng 99% eh. 99.99%. God is infinite. Walang katapusan yung infinite eh. Kaya hindi pwede. Pag si Jesus Christ, binigyan mo ng limitasyon sa kanyang pagka-Diyos. At ang Diyos na totoo ay infinite. Oh, wala ito. Ano ito sa infinite? Walang katapusan yan eh. Kaya hindi pwedeng si Jesus Christ is partially God. He must be equal with God sa kanyang pagka-Diyos. Kaya ang sabi ni Paul patungkol sa kanya, by the way, sabi niya sa Colossians chapter 1 verse 15, Jesus is the image of the invisible God. Sabi ng Colossians 1:19, in Him, all the fullness of God was pleased to dwell. Tignan niyo, all the fullness, 100% ng Panginoon Diyos na kay Kristo. Pero itong si Jesus Christ, sino rin siya? He is also the Son of God. Hindi ko makompute yun sa ating utak. Ayoko rin pilitin. Hindi ko maintindihan yun. May God, kasabay na niya si Jesus, pero si Jesus, ang tawag ni God, Son of God. Kasi tayong lahat, pag sinabing ako ay son ni ganito, sabihin, may pinanggalingan ako, may pinagsimulan ako, may tatay ako, may nanay ako. Si Jesus, walang nanay. Father, meron, pero walang nanay. Ano sabi ni Paul nung siya ay naborn again? Ano una niyang ginawa nung siya ay naligtas? Sabi ng Acts 9 verse 20, immediately he proclaimed Jesus in the synagogue saying, He is the Son of God. Tinan niyo yung binigyan niyan din. No? He is the Son of God. Merong anak ang Diyos. Sabi ng Romans chapter 1 verse 3, yung greeting portion niya. Ano sabi niya? Ano daw yung ebanghelyo? Sabi niya, the gospel is, Romans 1 verse 3, concerning His Son. ang Ebanghelyo ay patungkol sa kanyang anak. Sino itong si Jesus? Si Jesus, Diyos siya. Hindi niya ginive up ang kanyang pagka-Diyos, pero siya ay nagkatawang tao, pinanganak sa isang birhen, at namuhay among humans. Sabi ng Colossians 2 verse 9, in Christ, the whole fullness of deity dwells bodily. Sabi ng Philippians chapter 2 verses 6 and 7, although ang porma niya ay Diyos, he was in the form of God, he did not count equality with God a thing to be grasped, hindi niya pinanghawakan ang kanyang pagka-Diyos, kundi nagpakumbaba siya. At siya ay nagkatawang tao. Sabi ng Acts chapter 18 verse 5, nung dumating daw si Silas at saka si Timothy galing na Macedonia, dumating kay Pablo, ang ginawa ni Pablo, he occupied himself with the word, testifying to the Jews that the Christ was Jesus. Ang Kristo ay si Jesus. Yung statement na yon, ang daming pumapasok na idea sa aking isipan. Kasi alam niyo sa totoo, wala man akong makita sa writings ni Paul o sa statements ni Paul na nagsasabing Jesus was born of the Virgin Mary, lumaki siya up to 12 years old, tapos ganito ang kanyang ginawa, tapos ang dami niya. Wala namang ganun detalye. Pero nung sinabi niya, the Christ was Jesus. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, si Jesus, itong taong ito, na anak ng, na kinonsider ng mga kapitbahay na karpintero, na ang balita ay anak siya ni Mary at ang tatay niya si Joseph, itong si Jesus na to, siya yung predicted Messiah na nakalagay sa Old Testament. Kaya palagay ko, doon na sinabi ni Pablo, lahat ng alam niya tungkol kay Kristo, ito si Kristo, ito nangyari nung siya'y bata, itong kanyang pinanganak siya sa isang birhen, at ang kanyang foster father ay si Joseph, nagpunta sila dito, ganito, ganyan. And then, after some time, nung lumaki na si Jesus Christ, nung he was around, siguro mga 30 years old, siya na ay binautismohan ni John the Baptist. At pagkatapos noon, nung nangyari na yun, doon na siya gumawa ng mga milagro, kinaibigan niya yung mga makasalanan, nagpagaling siya ng mga may sakit, nagpalaya siya ng mga demonyo, he was in control over nature, pinatigil niya yung bagyo, namatay ang isang punong kahoy, nung sinabing, hindi ka na mamumunga simula ngayon, naglakad siya sa tubig, sa ibabaw ng dagat, wow, lahat yun pinagagawa niya, nagbuhay siya ng mga patay. Kasama na yon sa kanyang kwento. Iyan si Jesus. Pero malungkot, kahit na anong kabutihan ni Jesus, wala siyang ginawang kasalanan. Kahit na puro kabutihan ang kanyang ginawa at tulong sa kanyang bayan, tinakwil siya ng kanyang sariling bayan. Pinako nila si Jesus Christ sa cross. Nilibing. Pero sa awa ng Diyos, siya ay muling nabuhay. Ayon sa salita ng Biblia. At anong ginawa ni Pablo? Pinaliwanag niya kung anong significance ng mga events na yon. Hindi sapat na sabihin si Jesus Christ ay namatay. Kasi pagkausap mo siguro ng Muslim, sabihin niya, naniniwala ko si Jesus ay namatay. Bakit? Paano hindi siya naintindihan ng mga religious leaders? Yun lang? Oo, yun lang. Wala may ibang dahilan. Si Pablo, hindi. Pag sinabing Ebanghelyo, may paliwanag. Bakit siya namatay? Sabi ni Pablo, 1 Corinthians 15, Christ died for our sins. Di lang siya namatay dahil na-misunderstand siya. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Sabi na 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin so that in Him we might become the righteousness of God. So dahil kay Kristo, tayo ay nagiging matuwid sa mata ng Panginoon. Yung kasalanan natin, nilagay kay Kristo, trinato ng Panginoong Diyos na si Kristo ay makasalanan, pinarusahan ng Panginoong Diyos si Jesus. Kaya nung siya'y nakapako sa cross, siya yung tumatanggap ng parusa na dapat ay para sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Pero siya ang tumanggap nun. At nung siya'y nilibing, muli siyang nabuhay upang ipakita ng Panginoon na yung sakripisyo ni Jesus Christ ay tinatanggap ng Panginoon. Grasya lahat ng ito. Sabi nga ng Romans 5:6-8, for while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, Though perhaps for a good person one would dare even to die, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Yan ang ginawa ng Panginoon. Yan yung grasya ng Diyos. Diyan pumapasok yung dilemma, in a sense, ng Panginoon. Paano ko ba parurusahan ang ginawa nilang kasalanan at kumbaga dadaling ko sila sa impyerno na forever mahihiwalay sa akin at pagdurusahan nila lahat ng kanilang mga kasalanan, pero at the same time, patatawarin ko sila at gagawin ko silang aking anak. Paano yan? Ginawa ng Diyos yun sa pamamagitan ni Kristo. Yung dapat niyang parusahan, imbis na yung tao, imbis na mapunta ng impyerno, kumbaga si Jesus Christ ang nagdusa ng impyerno para sa atin. Alam niyo, Diyos si Jesus Christ eh. Kahit siguro ilang oras lang na pagdurusa, parang impyerno na yun. Pwede niyang gawin yun. Pwede niyang ma-experience yun. Kaya siguro, nung nakapako siya sa cross, ano sabi ni Jesus Christ? Nauuhaw ako. I thirst. Naalala ko yung kwento tungkol kay Lazarus at saka yung rich man eh. Yung rich man na napunta ng impyerno, sabi niya, Father Abraham, pwede ba pakiusapan si Lazarus? Isausaw niya yung kanyang daliri sa tubig. Tuluan ako dito. Napakainit dito. Ano sinabi ni Jesus Christ? I thirst. Siguro at that time, sa kaluluwa ni Jesus, He was experiencing hell for us. Sa kanyang kaluluwa. Kaya nung siya rin ay nakapako sa cross, ano sabi niya? My God, why have you forsaken me? Hindi natin maintindihan yun. All throughout the life of Jesus Christ, sinasabi niya, I and the Father are one. And yet, at this particular time in his life here on earth, nahiwalay siya sa Panginoon Diyos. How can that be? I don't know. Hindi maabot ng utak ko. All I know is, He is paying for our sins. He is the one suffering the full penalty of my sin and your sin. And then, dahil dun sa ginawa ni Jesus, now God is free to forgive sinners without punishing them. Kasi si Jesus, pinanish na niya eh. Pinarusahan na niya. Hindi niya tayo parurusahan. Amazing grace of God. Now, you might think, automatic ba yun? Ligtas na kagad ako dahil sa ginawa ni Kristo? Hindi. We go to the fourth element of the gospel, and this involves the proper response. Kailangan natin gawin ito kung gusto niyong matanggap itong benefits ng sakripisyo ni Jesus. You need to repent and have faith. Repentance and faith. Kailangan natin gawin itong dalawang ito para tayo ay maligtas. Alam niyo si Pablo, may mga panahon, pinagsasama niya itong dalawang idea na to, faith and repentance. For example, Acts 20 verse 21, sabi niya, I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house. 21, testifying both to Jews and to Greeks of, underlining ito, repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. Pansin niyo yung dalawa? Repentance at faith nandun. Pero kung minsan, repentance lang ang ine-emphasize ni Paul. Sabi ng Acts 17 verse 30, the times of ignorance God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent. Walang faith. Acts 26:20, they should repent and turn to God, performing deeds in keeping with their repentance. Ito yung dinideclare niya sa lahat ng lugar, whether sa Damascus, sa Jerusalem, sa Judea, o sa mga hintil. Repentance. Sa Romans 2 verse 4, or do you presume on the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? Walang faith. Sabi ng 2 Timothy 2:25, correcting his opponents with gentleness, God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of the truth. Pansin niyo, walang faith. Pero sa iba ring sulat ni Pablo, merong faith, walang repentance. Romans 1:16 to 17, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek, for in it the righteousness of God is revealed from faith, for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Walang repentance. Ephesians 2, 8 and 9, for you have been saved through faith. Sa Galatians 2, verse 16, ganun din, not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ. Walang repentance. Ano ibig sabihin ng lahat ito? Alam nyo sa palagay ko, para kay Pablo, walang problema. Pag hindi niya binanggit yung repentance, faith lang, o hindi niya binanggit yung faith, repentance lang, sa utak ni Pablo, pareho lang yon. Bakit? Kasi sa utak niya, repentant faith. Hindi ka pwedeng manampalataya kung hindi ka tatalikod sa iyong kasalanan. No, kung dito ka nakaharap nun, kasalanan, manampalataya kay Kristo. Mananampalataya kay Kristo. Kasama yan, tumalikod ka. Sabi nga ni Wayne Grudem, pakinggan nyo, sa kanyang Systematic Theology, ang title na Chapter 35, Conversion, Faith and Repentance, sabi niya, commitment to Christ, if genuine, must include a commitment to turn from sin. Preaching the need for faith without repentance is preaching only half of the gospel. It will result in many people being deceived, thinking that they have heard the Christian gospel and tried it, but nothing has happened. They might even say something like, oh, I accepted Christ as Savior over and over again, and it never worked. Yet they never really did receive Christ as their Savior, for He comes to us in His majesty and invites us to receive Him as He is. The one who deserves to be and demands to be absolute Lord of our lives as well. So sinasabi niya rito, pagka ang pagtanggap niyo kay Kristo faith lang, walang repentance, kulang 'yon. Dahil si Kristo hindi lang tagapagligtas, Panginoon din siya. Ang ibig sabihin ng Panginoon, pag lumapit ka kay Jesus, sinasabi mo, Lord, not my will, but your will be done. I am surrendering my life to you. Kung ano gusto mo, yun ang masusunod. Eh Lord, problema, lahat ng ginagawa ko, puro ayaw mo. Kaya Lord, dahil ikaw ay magiging Panginoon ko, tatalikuran ko na yung ganitong pag-iisip, ganitong gawain, at sabihin ko, Lord, ano gusto mo? Ikaw masusunod. So tatalikuran mo na yun. Yun yung repentance. Yun din yung faith. Nandun yung pananampalataya sa Kanya na siya magliligtas sa iyo, pero nandun ang pagtalikod sa kasalanan dahil gusto mo siya na ang Panginoon mo. Masusunod na siya. Ano ibig sabihin ng repentance? Pag sinabi mong repentance, sinasabi mo, Lord, ako may kasalanan. Hindi ko sinisisi ibang mga tao. Iba kasi ganun eh. Pagka may nagawang kasalanan, naging kriminal, nakulong, pag tinanong, ba't ka nakulong? Tatay ko kasi, nung bata ko, iniwan kami. Nanay ko lang ang nagpalaki sa amin at nag-provide. Pero, daming trabaho ni nanay. Labandera, nagpa-plansya, titinda sa palengke, wala siyang oras sa amin. Kaya ako, napunta ng barkada. Tapos, dahil mahirap lang kami, babala ng pinag-aralan ko. Elementary lang ang natapos ko. So, wala na. Ganyan na buhay ko. So, lagi sinisisi ibang tao. Kasalanan ng gobyerno, kasalanan ng tatay niya, kasalanan ng society. Siya, walang kasalanan. Hindi repentance yun. Ibig sabihin ng repentance, aminin mo na ikaw ang may kasalanan. Huwag mo sisihin ng iba. Sabihin mo, Lord, ito, ginawa ko ito. Ako to. Ano ibig sabihin ng pananampalataya? Tatlong bagay. Ang pananampalataya, una, kailangan alam mo kung ano yung tamang, at least yung essential doctrine tungkol kay Jesus Christ. Kasama yun sa pananampalataya. Kailangan tama yung facts mo. Knowledge is important. Pangalawa, sa faith, agreement. Nag-a-agree ka, totoo yun. Nung sinabi ni Jesus, ako lamang ang tagapagligtas, wala nang iba, sinasabi mo, yes Lord, ikaw lang talaga. Dapat may agreement. Kasi kahit alam mo yun, kung di ka naman nag-a-agree, wala din. Pangatlo, kasama sa pananampalataya, you trust in Jesus. Pag sinabi mong trust, kay Kristo lang. Siya lang ang pinagkakatiwalaan mo. Wala nang dagdag, wala nang iba. Huwag mo na isama yung kanyang mga kamag-anak. Si Jesus lang. Ang gustong-gusto kong example dyan sa faith and repentance sa pinagsama, yung kriminal na napako katabi ni Kristo. Lagi kong ginagamit na illustration yun sa mga patay, nag-evangelize ako. Naalala niya yung kwento, may dalawang kriminal nakapako sa tabi ni Kristo. Sabi nung isa, di ba ikaw si Kristo, ang Mesiya, ang tagapagligtas? Ligtas mo sarili mo, pati na rin kami. Sabi nung isang kriminal, wala ka bang takot sa Diyos? Nandito tayo sa parusa ng Panginoon? Dapat lang, dahil natatanggap natin yung kabayaran sa mga ginawa natin. Oh, anong ginagawa niya? Sinasabi niya, dapat lang sa atin to. Siguro kaya, parang ang implikasyon nung sinasabi niya, di ba ikaw ang Kristo, iligtas mo sarili mo, pati na rin kami. Siguro sinasabi niya, dahil hindi ako yung dapat nandito eh. Wala na ako yung kasalanan dito eh. Kaya lang kami nahuli dito. At ano, kasalanan ng iba eh, nasabit lang naman ako dito eh. Sinisisi niya siguro lagi iba. Kaya sabi ng isang kriminal, wala ka bang takot sa Diyos? Tayo, karapat dapat lang itong natanggap natin. May kasalanan tayo dito. Huwag natin sisihin ng iba, kumbaga. O, tapos anong ginawa niya? Sabi niya, but this man has done nothing wrong. Etong si Jesus, wala tong ginawang kasalanan. Ito ang unfair. Ito ang mali. Ito siya, sinless. Walang kasalanan. Imagine, sinong kriminal ang habang pinapako mo, eh sasabihin niya, patawarin nawa kayo ng Panginoon Diyos. Father, forgive them. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Hindi, kung ikaw yung kriminal, pinapako ka, minumura mo na yung nagpapako sa'yo. Galit na galit ka. Kung makawala lang ako dito, papatayin ko talaga kayo. Eh, wala ka na magagawa eh. Eh si Jesus Christ, Father, forgive them. Iba ang dating, siguro sa kriminal, sabi niya, grabe, iba to. Wala tong kasalanan. O, pangalawa, ano sabi niya? Jesus, remember me when you enter your kingdom. Ang gustong-gusto ko dyan na illustration, yung nung tumakbo si BBM, may mga milyonaryong nag-donate siguro, may binigay na ganito o ganyan, nag-sponsor ng ganito o ganyan. O, nung nanalo na si BBM, siguro pwede niyang balikan si BBM, Bongbong. Remember me, ha? Dami kong tinulong sa'yo. Pwede ba bigay mo sa akin itong posisyong ito sa gobyerno? Anong ginagawa niya? Pinagmamalaki niya yung kanyang good works. Hindi yon ang ibig sabihin nito. Nung sinabi niyang remember me, nasabi niya, Lord, kung di mo ako aalalahanin, maiimpyerno talaga ako. O ano sabi ni Jesus Christ sa kanya? Truly. Sabihin nun, totoo. Totoo to. Hindi kita binobola. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi kita niloloko. Truly, I say to you, today, you will be with me in paradise. Grace. Yan yung grasya. Kung merong taong dapat mapunta ng impyerno, itong criminal na to. Ba't siya nakapako sa cross? Capital punishment. Ibig sabihin, hindi lang maliit na krimen ang ginawa mo, malaking kasalanan ang ginawa mo sa society. Ikaw ang dapat maimpyerno. Ikaw yung itatakwil ng nanay at tatay mo. Ikaw yung sasabihin, wala ka nang imamana sa akin. Hindi na kita anak. Lumayas ka dito. Iyon ang sasabihin ng mga kamag-anak sa kanya. Pero ano sabi ni Jesus Christ sa kanya? Today. Today. Hindi niya sinabing, maghintay ka muna ng 500 years na magdusa sa purgatorio. Sabi ni Jesus, today, ngayon, you will be with me in paradise. Ano tawag doon? Grace. Unmerited favor. Yan ang sinasabi ni Epaphras. Yan ang message niya sa kanila. Grace ng Panginoon. At kasama dito, eternal life. Kasama dito, forgiveness. Yan ang ikalima. Yun yung promised blessings. Yan ang ikalimang elemento ng Ebanghelyo. If you put your trust in Christ, if you repent from your sins, you will receive eternal life. You will be forgiven of your sins. You will be justified. You'll be adopted into His family. You'll become a child of God. You'll enter heaven. And all of the blessings promised by the Lord to those who put their trust in Christ. Grace. Yan ay narinig na ninyo. Yan ang New Revised Version ng The Gospel That Saves. Pero galing lang kay Paul. Ang tanong, yan ba ang pinaniwalaan nating lahat? Ngayon, kung hindi ka paligtas at narinig mo itong ebanghelyo, ano pang hinihintay mo? Tanggapin mo na si Jesus Christ ngayon habang may pagkakataon ka pa, baka mamaya, an hour from now, lumindol, mahulugan ka ng tore, mamatay ka. Baka mamaya, sasakyan mo, madisgrasya. Baka mamaya, makatapa ka ng balat ng saging, madulas ka, tumama yung ulo mo sa kanto ng kalye at mabasag ulo mo, patay ka kaagad. Baka maka-heart attack ka, hindi mo alam, may sakit ka pala. Habang may pagkakataon, trust in Him. Believe in Christ. Turn away from your sins and trust itong message na to na shinier ko sa inyo. Because if you don't, haharapin mo ang Panginoon na galit sa iyo dahil sa dami ng iyong mga kasalanan. Hindi mabibilang yung mga kasalanan mo. And so, that is the gospel of grace. You notice, it is a body of doctrine that we need to know, focusing on the unmerited favor of God. Trust in it, believe in it, obey itong mga requirements na sinasabi rito, and you will be saved. Nawa, ngayon yung nagawin so that today will be the day of your salvation.

Ang Ebanghelyo ay ang grasya ng Diyos sa katotohanan. Ang grasya ay kabaitan at awa ng Diyos sa mga taong hindi karapat-dapat. Ang katotohanan na nakapaloob sa grasya na ito ay nagsisimula sa pagtuturo na mayroong isang Diyos at isang Panginoon. Pangalawa, lahat ng tao ay nagkasala at nasa ilalim ng galit ng Diyos at karapat-dapat na parusahan. Pangatlo, tanging si Kristo lamang ang tagapamagitan ng Diyos at sa tao. Siya ang tumanggap ng parusa para sa atin. Pang-apat, dapat tayong magsisi, tumalikod sa ating mga kasalanan at manampalataya kay Jesus. Panglima, may pagpapala sa piling ng Diyos sa mga taong magsisi at mananampalataya kay Kristo. Diyan po nagwawakas ang mensaheng, "The Gospel is the truth about God's wonderful grace."

0: sa Maynila.
1: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw po tayo ng Martes, 21 sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Ako ang iyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, hiling ng prosecution na ilabas ang subpoena para sa financial records ni Vice President Sara Duterte Carpio pinagbigyan ng impeachment court. Senador Rodante Marcoleta humiling na mapasama ang boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. At sa kalakalan, panibagong oil price hike ipinatupad ngayong araw. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Hiling ng House Prosecution Panel na maglabas ang impeachment court ng subpoena para sa ilang financial records ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial, pinagbigyan ito at ang iba pang mga developments sa impeachment trial sa Senado sa ulat ni Kayla Escalante.
4: Tinalakay sa ikapitong araw ng impeachment trial ang paglalabas ng subpoena para sa ilang financial records ni Vice President Sara Duterte Carpio at asawang si Attorney Manases Carpio. Sa panig ng defense team, paglilinaw ni Attorney Michael Poa na sila ay hindi laban sa accountability at transparency. Ngunit binigyang diin nito na hindi naman ito nangangahulugang isasantabi na lamang ang mga karapatan. Anya, sa paghahanap ng katotohanan, pananagutan at kalinawan, kinakailangan pa rin kumilos ng May framework. Ibig sabihin ay pagkilos ayon sa kautusan ng konstitusyon, batas at rules of the land. Dagdag pa nito na hindi sila sang-ayon sa mga partikular na dokumento na hinihiling ng prosecution team. Anya, hinihingi halos lahat ng dokumento, ngunit ang tanong nila, alin sa mga dokumentong ito ang relevant sa paglilitis? Nanindigan nito na sa dami ng hinihinging dokumento, para lamang nagtapon ng isang napakalaking lambat sa dagat at umaasang kahit papaano ay mayroong mabibingwit na ebidensya. Habang iginiit naman ni House Impeachment Prosecutor Representative Jose Manuel Tadeo Jokno na ang kanilang hiling ay hindi fishing expedition. Ayon dito, ang kahilingan nila ay may batayan dahil mismong ulat umano ng Anti-Money Laundering Council ang nagsabing 6.7 billion pesos ang dumaan sa mga account ng Vice Presidente mula 2007 hanggang sakasalukuyan. Samantala, sa pagtatapos ng trial kahapon, sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Escudero na granted ang hiling ng paglalabas ng subpoena para sa ilang financial documents na may kaugnayan sa bise at kanyang asawa, ngunit may ilang limitasyon. Binasa ni Escudero ang ruling ukol sa paglalabas ng subpoena sa bank at AMLAC records ng Vice Presidente, kanyang asawa at 19 na kumpanya na ugnay sa kanila. Ipag-uutos sa mga bangko na isubmit ang mga dokumento sa Clerk of Court sa 30 ng Hulyo, habang mag-i-issue rin ng subpoena para sa tax records na ugnay sa bise. Denied naman ang motion para sa record ng JTC Group of Companies at Pikimong-Pikimong Fils Corporation dahil umano sa kabiguang makapag-establish ng prima facie relevance. Dagdag pa ni Escudero na ang subpoenas ay para lamang sa peso-denominated accounts at hindi sa foreign currency accounts. Parte ito ng pagtalakay sa Article 2 ng Articles of Impeachment o umano'y unexplained wealth. Sinabi naman ng defense team na sila ay susunod sa desisyon ng court. Habang napa-thumbs up na lamang nang hingan ng reaksyon si House Prosecution Lawyer Armando Litugan matapos ang pagpayag ng impeachment court sa kanilang hiling. Magpapatuloy ngayong araw para sa ikawalong araw ng trial at inaasahang iyaharap ng House Prosecution si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag bilang testigo ugnay sa Article 4 ng impeachment complaint ukol sa umano'y grave threats ng bise kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sinabi naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio na inaasahan na nila ang naging desisyon ng impeachment court na maglabas ng subpoena para sa bank at tax records ng pangalawang pangulo. Ayon kay Defense Spokesman Attorney Michael Poa, hindi nila itinuturing na malaking dagok o setback ang naturang desisyon dahil handa na sila sa posibilidad na mangyari ito. Gayunman, sinabi ni Poa na mas mabuti sana kung pinagbigyan ng impeachment court ang kanilang pagtutol sa hiling ng prosecution. Hindi rin muna kinumpirma ni POA kung dadalhin nila ang usapin sa Korte Suprema. Aniya, pag-uusapan pa ito ng kanilang legal team at ng Vice Presidente mismo. Nilinaw naman Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na ang paglalabas ng subpoena ay hindi nangangahulugang otomatikong isusumite o isisiwalat ang mga hinihinging bank at tax records sa paglilitis.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang tampok na ulat, hiniling ni Senador Rodante Marcoleta sa impeachment court na isama ang kanyang boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Kinumpirmaan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na natanggap nila ang liham ni Marcoleta. Anya, nais ng senador na kilalanin ang kanyang boto at binanggit nito ang naging tuntunin sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ipinasa naman ni Escudero ang hilingan sa Senado bilang isang lehislatibong kapulungan para pagdesisyonan. Inaasahan itong tatalakayin sa mga susunod na sesyon ng Senado. Sa ngayon, nakakulong si Marcoleta sa Quezon City Jail sa Payatas matapos arestuhin kaugnay ng kinakaharap na kasong plunder na may kinalaman sa hindi dineklarang 75 million pesos na campaign donations noong 2025 senatorial elections.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Epektibo na ngayong araw ang panibagong oil price hike. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
0: Tumaas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo matapos ipahayag ng mga oil retailer ang panibagong dagdag presyo dahil sa muling pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan. Batay sa abiso ng Shell Pilipinas Petroleum at Sea Oil Philippines, ipinatutupad ang dagdag presyo ng paunti-unti kung saan ngayong araw ay tumaas ng 3 piso at 60 sentimo ang gasolina, 8 piso at 20 sentimo naman ang diesel, at ang kerosene ay may 8 piso at 10 sentimo na dagdag presyo. Samantala, naglunsad ang Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Transportation o DOTR ng libreng bus ride para sa mga manggagawa upang makatulong sa tumataas na presyo ng gasolina at mga bilihin. Sa ilalim ng programa, maaaring sumakay ng libre ang mga commuter tuwing weekday sa rutang Loton hanggang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa Taft Avenue na umalis ng Loton alas 7:30 ng umaga at bumabalik mula PITX alas 9 ng umaga. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino,

0: centavos at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 40 centavos para sa Balitang Kalakalan. Ako po, si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulas, panahon.
2: Southwest monsoon o habagat pa rin ang nakakaapekto sa Mindanao at sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, paghulog pagkidlat sa Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Marm, dala ng habagat. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan at thunderstorms dahil pa rin sa habagat. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25.7 hanggang 33.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:37 at lulubog dakong 6:29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Navy personnel nagtamo ng head injury matapos ang insidente laban sa Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Paunang investigasyon sa mga kasong plunder at money laundering laban kay dating Speaker Martin Romualdez sisimulan na ng Office of the Ombudsman. At sa palakasan, player lineup ng Philippine Men's Football Team para sa ASEAN Championship pinangalanan na.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sugatan ng isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin sa ulo ng isang miyembro ng China Coast Guard habang nasa karagatan malapit sa Ayungin Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nangyari ang insidente malapit sa BRP Sierra Madre. Sinabi ng militar na naging marahas ang mga tauhan ng China Coast Guard at gumamit ng kahoy na baton na ikinasugat ng Pilipinong sundalo. Agad naman itong nabigyan ng medical na atensyon. Dahil sa insidente, nasira rin ang isa sa mga bangka ng Philippine Navy. Kinondena ng National Security Council at ng Department of National Defense ang insidente. Anila, isa itong agresibong hakbang ng China na nagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Iginiit ng AFP na magpapatuloy ang kanilang mga legal na misyon sa Ayungin Shoal at hindi uurong sa pagprotekta sa soberanya at karapatan ng Pilipinas. Ang insidente ay kasunod ng siglam ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas sa China, kabilang ang diplomatic protest ng Pilipinas laban sa AI-generated video ng China Daily hinggil sa paghahalintulad sa mga Pilipino sa unggoy, bagay na itinuring ng Department of Foreign Affairs na racist.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Magsasampa na ang Office of the Ombudsman ng mga reklamong plunder at paglabag sa Anti-Money Laundering Act laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, lumabas sa fact-finding investigation na si Romualdez ang pangunahing personalidad sa umano'y paglihis ng pondo para sa mga flood control project. Kasama rin sa mga irereklamo si dating Congress Zaldi Co at mahigit 10 iba pa. Nilinaw na ang pagsasampa ng reklamo para sa preliminary investigation ay hindi nangangahulugang nagkasala na ang mga respondent. Layunin lamang umano nito na alamin kung may sapat na ebidensya para ituloy ang formal na investigasyon. Ayon kay Clavano, nagsimula ang investigasyon sa testimonya ng 8 dating bodyguards ni Co. Sinuportahan umano ang mga salaysay ng iba pang ebidensya tulad ng bank records Records, money transfers at mga shell company na umano'y may kaugnayan kay Romualdez. Samantala, sinabi rin ni

0: Caabano na ilang beses umanong nagtangkang umalis ng bansa si Romualdez kahit may umiiral na precautionary hold departure order mula sa Sandigan Bayan. Dahil dito, nanawagan si Caabano sa mga otoridad na mas higpitan ang pagbabantay upang matiyak ang hindi pagtakas ni Romualdez.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Kaugnay nito, sinimula na ng National Bureau of Investigation ang investigasyon sa mga flood control projects sa Taguig City. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, iniimbestigahan nila ang 11 flood control projects na ipinatupad noong 2022 na umano'y may kaugnayan sa ilan sa pinakamalalaking kontratista sa bansa. Nilino naman ni Justice Secretary Frederick Vida na hindi inutos ng Department of Justice ang naturang investigasyon. Anya, may sariling mandato ang NBI sa pagsasagawa nito. Dagdag pa ni Vida, kung umabot man sa DOJ ang kaso, pagbabatayan nila ang mga ebidensyang iyaharap at susundin ang proseso ng ating batas. Sinabi rin ng DOJ na hindi pa napapaso ang mga posibleng kaso kaugnay ng mga proyekto, kaya maaari pa itong imbestigahan at usigin kung may sapat na ebidensya.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: 53,000 benepisyaryo ng Uplift Program sa Cordillera nakatanggap na ng cash assistance. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
2: Nagsimula na ang Department of Social Welfare and Development Cordillera sa pamamahagi ng 2,000 pisong ayuda sa mahigit 53,000 na beneficiaries sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Kabilang dito ang mahigit 35,000 na beneficiaryo ng 4Ps na nakatanggap na ng ayuda sa pamamagitan ng digital wallet at mahigit 17,000 naman na mahihirap at near-poor na pamilyang nakalista sa community-based monitoring system. Ayon sa DSWD, tuloy-tuloy ang payout sa iba't ibang lalawigan habang tinatapos pa ang registration ng iba pang benepisyaryo. Samantala, patuloy ang forced evacuation sa mahigit 112 pamilya na nakatira sa tabing ilog sa barangay Mapagong, Calamba City, Laguna dahil sa banta ng panibagong flash flood at landslide. Matatanda ang noong Linggo, July 19, 2 magkapatid ang tinangay ng rumaragasang baha matapos anurin ang kanilang bahay. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga rescuer mula sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Calamba CDRRMO para sa mga individual. Samantala, pansamantalang nanunuluyan sa isang paaralan ang mga pamilyang nawalan ng tirahan. Sa iba pang balita, hindi bababa sa 14 na pamilya ang nawalan ng tirahan matapos gumuho ang bahagi ng Davao Bukidnon Road sa Marilog, Davao City. Ayon sa mga otoridad, 5 ang tuluyang gumuho habang 6 na iba pa ang sapilitang inilikas bilang pag-iingat. Isang residente ang nasugatan ngunit nasa maayos namang kalagayan sa ngayon. Sinabi ng DPWH na posibleng sanhi ng pagguho ang pinagsamang epekto ng lindol, tuloy-tuloy na pag-ulan at pagdaan ng mabibigat na sasakyan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Inilabas na ng Philippine Men's National Football Team ang opisyal na lineup para sa 2026 ASEAN Championship. Pangungunahan ng midfielder na si Sandro Reyes ang koponan. Makakaharap ng Pilipinas ang Myanmar sa July 28, Laos sa August 1, Thailand sa August 4, at Malaysia sa August 8. Ang laban kontra Myanmar at Thailand ay gaganapin sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. Tanging ang dalawang nangungunang koponan sa bawat grupo ang uusad sa knockout stage ng torneo.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Muli namang itinalaga ng National University si Coach Norman Miguel bilang head coach ng Lady Bulldogs para sa UAAP Season 89. Nagbalik sa pwesto si Miguel matapos pamunuan ng NU sa ilang matagumpay na kampanya kabilang ang championship noong Season 86. Papalitan naman ni Miguel si Coach Regine Diego. Target ng Lady Bulldogs na mabawi ang kampyonato matapos matalo sa De La Salle University sa nakaraang UAAP Finals. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, drone attack ng Russia sa Black Sea, ikinasawi ng 2 Pilipinong seafarers. Klase o face-to-face classes sa ilang paaralan sa Metro Manila at ilang lalawigan, sinuspinde dahil sa online threats. At sa ibang bansa, mga nasawi sa bigla ang pagbaha sa Afghanistan, umakyat na sa 20.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
0: 2 Pilipinong seafarer ang nasawi, isa ang nawawala at 12 ang nasugatan matapos tamaan ng sunod-sunod na drone attack ng Russia ang mga commercial vessels sa Black Sea. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na 9 na barko na may kabuuang 139 na Pilipinong tripulante ang naapektuhan ng mga pag-atake malapit sa baybayin ng Ukraine makalipas ang 2 linggo. Ayon kay Kakdak, karamihan sa mga barko ay tinamaan habang nakadaong o kararating pa lamang mula sa mga daungan sa Ukraine. 4 na sa 12 sugatang Pilipino ang nakauwi habang nagpapatuloy ang paghahanap sa nawawalang tripulante at mga pag-uwi sa mga 12 biktima. Sinabi rin ng DMW na iniimbestigahan nila kung sinunod ng mga manning agency at ng shipping company ang mga itinakdang safety protocol bago ipinadala ang mga seafarers sa lugar na may banta ng digmaan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sinuspinde ang klase o face-to-face class sa ilang mga paaralan sa Metro Manila at ilang lalawigan dahil sa mga natanggap na online threat kahapon. Kabilang sa mga nakatanggap ng online threat ang ilang paaralan sa lungsod ng Maynila, kabilang ang Araulio High School sa Ermita, Pateros, gayon din sa Bulacan, partikular ang ilang eskwelahan sa Malolos, Katmon at Hagunoy, gayon din sa Bataan, Rizal at Quezon. Sa Valenzuela, tuloy ang klase sa Malinta National High School, Malinta Elementary School at Valenzuela City School of Mathematics and Science sa kabila ng natanggap na pagbabanta. Giniit ng Valenzuela LGU na ang nasabing mga online threat ay hindi beripikado at hindi credible. Sa Pasig, nakikipag-ugnayan ng Pasig Police sa Eastern Police District Anti-Cybercrime Team upang matukoy ang pagkalat ng original source ng mga false information kaugnay ng nasabing online threat. Samantala, sa Cabanatuan City, nagtungo ang mga magulang sa Camtino National High School para sunduin ang kanilang mga anak na estudyante matapos makatanggap ng online threat sa paaralan. Sa Lucena City, sinuspinde ang klase sa local government ng Pateros simula nitong Lunes hanggang ngayong Martes dahil din sa online threat. Habang sa Davao, dineklara ng Davao City Police Office na ligtas ang mga public high school kaugnay sa viral na bomb threat sa Facebook nitong weekend at wala namang nakitang anumang banta ng pampasabog o hazardous materials ang Davao Explosive Ordnance Disposal.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa kaugnay na balita, proactive strategy laban sa mga natatanggap na online threat na mga paaralan, inilatag ng Manila Police District mga nasa likod ng online crime binalaan. Narito ang ulat ni Lynn Garcia de la Cruz.
3: Inilatag ng Manila Police District o MPD ang mga proactive strategy upang sawatain ang mga online threat na natatanggap ng mga paaralan sa Maynila at iba pang karatig na lungsod. Kinumpirma ni MPD spokesperson Philip Ines ang mga report na online threat kaya't kaagad na nagbigay ng instruction ang mga station commanders sa bawat presinto na ipatupad ang agarang aksyon.
4: At bago pa mangyari yan, meron na tayong mga initial action taken na ginagawa ng mga proactive strategy katulad ng meron na silang mga chat group, yung school administrator, principal, supervisor, kasama yung station commander and PCP commander para mabilis yung communication. At separate yung chat group naman ng mga patrollers, security at saka mga force multiplier ng mga eskwelahan. Ngayon, nakatanggap tayo ng mga ganitong threats sa mga eskwelahan dito using dun sa mga online kung saan nai-report na natin to sa MPD Anti-Cybercrime Unit.
3: Ang tinig ni MPD spokesperson Philip Ines. Kasabay nito nagbabala ang opisyal laban sa mga nagpapakalat ng banta ng karahasan online na may pananagutan ang mga ito sa batas. Ayon kay MPD spokesperson Philip Ines, posibleng maharap sa kasong kriminal ang sinumang mapapatunayang nasa likod nito, particular ang Anti-Cybercrime Act of 2012.
4: At ito'y babala doon sa mga taong gumagawa nito na meron kayong pananagutan sa batas. Mataas po ang penalty nito. Meron tayong batas na sumasaklaw dito. Ito yung Republic Act 10951. Under dito, in relation ito doon sa ating Anti-Cybercrime Act of 2012.
3: Ang tinig ni MPD spokesperson Philip Ines. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, City of Manila.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nilinaw naman ng Malacañang na hindi sumasalamin ang mga napabalitang krimen kamakailan sa pangkalahatang sitwasyon ng kriminalidad sa bansa. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi natutuwa ang pamahalaan sa mga insidente ng krimen. Ngunit iginiit na maayos pa rin sa kabuuan ng estado ng peace and order sa bansa. Hindi inalis ni Castro ang katotohanan na may mga krimen na nagiging headline, ngunit kung tutuusin niya, ay mabilis naman itong naaksyonan ng kapulisan. Tinukoy ng Malacañang ang PNP report na nagsasaad na bumaba ang crime rate ng 20.6% kung saan mula sa higit 9,500 noong Enero ay nabawasan ito at naging higit 7,800 nitong Hulyo.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Hindi bababa sa 20 ang nasawi at 100 pa ang nawawala matapos ang bigla ang pagbaha sa Nuristan sa hilagang silangang Afghanistan. Ayon sa tala, mahigit 80 ang nasugatan at patuloy ang search and rescue operations sa mga apektadong lugar. Sinabi ng mga otoridad na pinalala ng climate change at pagkalbo ng kagubatan ang matinding pagbaha sa naturang bansa.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Umabot na sa 735,000 na ektarya ang nasunog na kagubatan sa Ontario, Canada. 190 nasunog pa ang aktibong nilalabanan ng mga bumbero. Dahil sa makapal na usok na apektuhan din ang kalidad ng hangin hanggang sa ilang bahagi ng Estados Unidos. Ayon sa mga eksperto, mas nagiging madalas ang malalaking wildfire dahil sa mas mainit at mas tuyong klima.
1: Bagong diwa.
0: Mula sa mga awit, 130 talatang 5. Sabi ka kong naghihintay o Yahweh sa iyong tugon pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hulyo 21, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. may pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:59.
5: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
6: Inukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
7: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes, Hulyo 21 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo.
1: News. Headline.

para sa aton balita lokal. Kalibre .45 nga pusil, voluntaryo nga ginsungka sang residente sa siyudad sang Coronadal. ATI-12 nagpatigayon sang pagbansay sa organic agriculture para sa mga LGU personnel. Ika-apat nga fogging operation ginpatigayon sa Barangay Santa Cruz o Barangay Santa Cruz, Banwa sang Tampakan, batok sa dengue. Gobyerno probinsyal sang South Cotabato ginpasiguro ang pagpatukod sang Coronadal City Hospital. Gold medalist sa Taekwondo ginkilala sang LGU Malungon. Guba nga kalsada sa Libak bukas naliwat sa tanan nga sahi sang salakyan. DTI 12 nagpatigayon sang pagsusi sa pagpalapad sang mga talamnan sang kape sa Kalamansig. LGU Isulan ginpabaskog ang pagpatuman sang ordinansa kontra sa masobrang pagsingil sang pamasahe. DSWD 12 ginumpisahan na ang pagpanagtag sang uplift cash assistance sa Cotabato City kag Barm. Kagbahin sang Davao Bukidnon Road, temporaryo nga ginsirado bangod sa landslide. Para sa aton balita nasyonal, BSP nagpaandam kontra sa illegal nga paghimo kag pagpanagtag sang peke nga kwarta. DTI nagpasiguro nga wala pa sang pagtaas ang presyo sang mga nagapanguna nga balaklon. Dole nagpahayag nga hindi pwede mahimo ang dungan nga pagpatuman sang dugang sweldo sa mga rehiyon kag big time oil price hike epektibo subong nga adlaw sang Martes. Sa balita sa luwas sang pungsod, kapin 700 ka residente ginbakwit samtang naglapta ang dako nga sunog sa Spain. 133 ka pasahero kag krusang ferry na lunod sa kadagatan sang Guyana, dinosina missing.

0: kag 20 katao ginbawian sang kabuhi bangod sa pagbaha sa Afghanistan. Masobra isa kagatos katao missing sa gihapon. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
0: Voluntaryo nga ginsungka sang isa ka residente sang Barangay Zone 1 siyudad sa ang Corona dalang isa ka Norinco caliber .45 nga pistola adlaw sang Domingo alas 7:30 sang gabi. Iniisip suporta sa ginapabaskog nga kampanya sang kapulisan kontra sa mga loose firearms. Suno sa report, ginpahibalo sang isa ka opisyal sang barangay ang mga katapo sang First South Cotabato Provincial Mobile Force Company paagi kay Police Corporal RG Animo nga may isa ka residente nga nagdesisyon nga isungka ang iya armas. Gilayon nga nagresponde ang mga operatiba sang South Cotabato Provincial Mobile Force Company upod ang intelligence personnel sang Coronadal City Police Station kag nagpadulong sa Barangay Zone 1 para sa formal nga turnover sa nasambit nga armas. Suno sa kapulisan, ang voluntaryo nga pagsungka sang armas resulta sang padayon nga kampanya batok sa illegal kag wala lisensya nga mga pusil sa bulig sang mga opisyal sang barangay kag sang komunidad. Matapos ang turnover, gindala ang armas sa supply section sang istasyon para sa hustong dokumentasyon kag pagproseso sang kinahanglanon nga disposisyon. Alas 7:25, madinalagon nga natapos ang lima kaadlaw nga OA level up Capability Building for Technical Personnel in Organic Agriculture nga ginpatigayon sang Agricultural Training Institute o kon ATI 12 kumalin Hunyo o Hulyo 13 tubtub 17 sa ATI 12 sa Barangay San Felipe, Banwasang Tantangan. Gintambungan ini sang mga organic agriculture focal persons halin sa Region 12 kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Agud mapalapad ang ila ihibalo kag ikasarang sa pagpatuman sa mga programa sa organic agriculture sa tagsa nila kalokal nga gobyerno. Lakip sa mga topiko nga gintalakay ang food security, nagkalain-lain nga teknolohiya sa organic agriculture, husto nga pagdumalas sang communal organic gardens, simple nga accounting kag record keeping, kag paghimo sang financial plan para sa mga proyekto sa organiko nga pagpanguma. Naghatag man sang mensahe ang mga opisyal sang ATI 12 kag National Organic Agriculture Board kaginauhag ang mga partisipante nga padayon nga suportahan kag palaparon ang organic agriculture agud makabulig sa mas luwas nga produksyon sang pagkaon, pag-amlig sang kalikupan kag pag-uswag sang kabuhi sang mga mangunguma. Suno sa ATI 12, tinutuyo sang programa nga mapabakod ang kapasidad sang mga technical personnel sang mga LGU agud mangin epektibo nga kabulig sa pagpalapnag sang malapar o malungtaron kag environment friendly nga pagpanguma sa rehiyon.

sa dugang pa nga balita lokal, ginpatigayon sang lokal nga gobyerno sang Tampakan ang ika-apat nga cycle sang fogging operation sa Purok Estrada, Purok Marcos kag Purok Quezon sa Barangay Santa Cruz sa nasambit nga Banwa, isip kabahin sang padayon nga kampanya batok sa dengue. Tinutuyo sang aktibidad nga mapanubo ang kadamon sang mga lamok nga mahimo magdala sang sakit kag malikawan ang posible nga paglaptas sang dengue sa komunidad. Nangin kabulig sa ginpatigayon nga operasyon ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Tampakan Rescue Unit, Municipal Epidemiology and Surveillance Unit sa pagpanguna ni Efren Vicente upod ang mga barangay health workers sang Barangay Santa Cruz. Ginauhag naman ang mga residente nga padayon maglimpyo sang palibot, kuhaon ang mga natipon nga tubig nga mahimo istaran sang lamok kag makigbahin sa mga programa sang gobyerno para sa paglikaw sang dengue. O sa dengue. Ginpasiguro ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. nga dayon ang plano sa pagtukod sang Coronadal City Hospital bisan wala niya ini napahayag sa iya State of the Province Address o konsopa sa tung Hulyo 6. Ang pahayag sang gobernador nagsunod sa komento ni Coronadal City Mayor Erlinda Pabi Araquil nga wala nalakip sa iya report ang proyektong ospital nga unan niya ginpromesa para sa syudad. Suno kay Governor Tamayo, wala na niya ininahambal sa SOPA bangod na talakay na ang mga proyekto sa iya mga nagligad nga SOPA. Dugang pa sang gobernador, halin sa pribado nga sektor ang donasyon para sa proyekto kagina-expektar nga mapadasig ang implementasyon sini. Ginsiling sang gobernador nga ang pondo para sa proyekto o dugang pasang gobernador, halin sa pribado nga sektor ang donasyon para sa proyekto, gani gina-expektar niya nga mapadasig ang implementasyon sini.

Alas 7:30 ang aton iyang atak na. Ginkilala sang lokal nga gobyerno sang Malungon si J. Johanna Valiant Heart Daligdig sang Malungon National High School sa ginpatigayon nga flag raising ceremony adlaw sang Lunes sa Sunken Arena Municipal Compound. Ginkilala si Daligdig matapos niya nakuha ang bulawan nga medalya sa o medalyon sa fin weight category sa ginpatigayon nga First Global Traditional Taekwondo Federation o kon GTTF International Tournament sang Hunyo 26 tubto 28 sa Okada, Manila. Upod man niya nga ginkilala ang iya coach nga si Rodley Kim San Juan bangod sa iya dako nga kontribusyon sa pagkabot sang atleta sa nasambit nga kadalagan. Sa masunod nga kompetisyon, magarepresentar naman liwat si Daligdig sa Banwasang Malungon sa Regional Traditional Taekwondo Tournament nga ipatigayon isip kabahin sang Kadayawan Festival sa Davao City sa Agosto 19. Nagpalabot sang pagpanamyaw ang LGU Malungon kanday Daligdig kag Coach San Juan kag ginapangamuyo ang ila padayon nga kadalagan sa dason nga kompetisyon.

bukas na liwat sa tanan nga sahi isang salakyan ang duha ka lane nga bahin sang kalsada sa sitio Platakaran o Platakan, Barangay Christian Nuevo, Banwasang Libak, Sultan Kudarat. Inisang natapos sang Department of Public Works and Highways o DPWH Sultan Kudarat 2nd District Engineering Office ang pag-ayo sa naguba nga bahin sini. Naguba ang nasambit nga kalsada bangod sa mabaskog nga pag-ulan kag pagbaha ang tugas ang bagyong Inday. Apang gilayon ini nga ginaksyonan sang ahensya agud mabalik ang luwas nga pagbiyahe sang mga motorista. Suno sa DPWH, padayon ang ila monitoring sa lugar agud makasiguro o masiguro ang kaluwasan sang publiko kag mapabilin nga bukas ang mga nagapangunang dalan bisan pa sa mga epekto sang kalamidad.

Nagpatigayon ang Department of Trade and Industry DTI Sultan Kudarat sang field validation kag on-site monitoring sa mga talamnan sang kape sa Barangay Nalilidan, Banwa sang Kalamansig, isip kabayan sang pagpatuman sang rapid growth project. Ginsusi sang mga field validators ang 12 kabenepisyaryo nga mangunguma halin sa Limulan Sustainable Livelihood Association agud mapamatud-an ang kahimtangan sang mga ginapanagtag nga coffee seedlings kag mamonitor ang progreso sang proyekto. Paagi sa nasambit nga aktibidad, tinutuyo sang DTI nga masiguro nga husto ang pag-uswag sang mga umasang kape kag nagasanto ini sa mga programa para sa pagpalapad sang produksyon sang kape sa probinsya. Suno sa DTI Sultan Kudarat ang padayon nga monitoring kag validation kabahin sang ila tinguha sa pagpalig-on sang ila pakig-angot sa mga grupo sang coffee farmers kag sa pagpasanyog sang mas mabakod kag kompetitibo nga industriya sang kape sa Sultan Kudarat.

alas 7:35 ang ato niyang attack na. Ginpabaskog sang lokal nga gobyerno sang isulan ang pagpatuman sang Municipal Ordinance number 2026-354 ukon ang Tariff Rate Fair Matrix Ordinance of 2026 agud masiguro ang husto kagpatas nga pagpaningil sang pamasahe sa mga pampasahero nga tricycle. Sa idalom sang ordinansa, hugot nga ginadumilian ang pagpangayo sang sobrang pamasahe, ilabi na sa gintalana nga pamasahe. Ang mga driver nga mapamatud-an nga magbayular, mahimo nga makamulta halin 1,000 kapesos, tub-tub sa pagbawi isang ila prangkisa, depende sa kabugaton sa bayulasyon. Kinauhag man sang lokal nga gobyerno ang mga pasahero nga i-report gilayon ang bisan ano nga insidente sang overcharging sa pinakamalapit nga traffic enforcer. Ginapahanumdum ang mga commuter o ginpahanumduman ang mga commuter nga isulat o kon kuhaon ang MTOP number sang tricycle isip kabahin sang ila reklamo. Suno sa LGU isulan, ang nasambit nga tikang may tinutuyo ipabilin nga patas ang pagsingil sang pamasahe kahapsay kagdisiplina sa publiko nga transportasyon sa nasambit nga banwa. Formal nga ginumpisahan sang DSWD 12 ang pagpanagtag sang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o kon uplift cash assistance sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sa Tamuntaka Covered Court, siyudad sang Cotabato. Kapin 1,700 ka benepisyaryo ang nakabaton sang pinansyal nga bulig nga nagabalor sang 2,000 pesos. Ang programa nga Uplift Cash Assistance isa ka bulig sang gobyerno sa idalom sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa mga imol near poor kag low income household isip sabat sa nagapadayon nga energy emergency. Katuyuan sang programa nga makahatag sang gilayon nga pinansyal nga suporta sa mga pamilya nga nagakinahanglan agud makabulig sa ila adlaw-adlaw nga galastuhanan kag mapamag-an ang epekto sang mga pang-ekonomiya nga hangkat. Kinauhag man sang DSWD 12 ang mga benepisyaryo nga gamiton sang husto ang ila mabaton nga bulig para sa importante nga kinahanglan sang pamilya isip kabahin sang tinguha sang programa.

operation sa barangay Poblacion na Barira, Maguindanao del Norte, adlaw sang Sabado. Suno sa Barira Municipal Police Station na harang sa checkpoint ang isa ka Mazda BT50 pickup truck nga may karga nga 417 ka rims sang Canon menthol cigarettes ka ginabulubanta nagabalor sang masobra 400,000. Napaslawan suno pa sang mga sakay sang salakyan nga magpresentar sang mga dokumento nga nagapamatuod nga legal ang ginhalinan kag pagbiyahe sang mga sigarilyo. Naibaluan man sang mga otoridad nga wala sang mandatory graphic health warnings ang mga produkto nga isa ka bayolasyon sa kasamtangan nga layi. Mga tubang ang tatlo ka suspect sa kaso pagbayolar sa Republic Act number 10863 ukon ang Customs Modernization and Tariff Act kag Republic Act 10643 ukon ang Graphic Health Warning Law.

sa baybayon sang Guyana. Nga yara sa aminhan nga bahin sang South America Atlantic Coast malapit sa border sang Venezuela, Brazil kag Suriname. Suno sa mga otoridad, 67 ka tawo na ang nasalbar, lakip na ang 15 ka kabataan, 41 ka kalalakinan kag 11 ka kababayenan. Apang dinusin na sa gihapon ang wala ma kita kag padayon nga ginapangita sang mga rescuer. Nagpadulong ang ferry halin sa kapital sang Georgetown padulong sa port kay Tuma antes ini natumba kag nalunod malapit sa Iron Punt. Nakabaton sang distress call ang mga otoridad alas 11:01 sang gabi. Sabado sang gabi nga nagresulta sa gilayon nga pagpadala sang rescue teams kag pribado nga mga salakyan. Suno kay Public Works Minister Juan Ed Hill, naglaom ang gobyerno nga ma-account ang tanan nga sakay sang ferry. Ginadugangan man ang o gindugangan naman ang area nga ginapangita sang mga rescue teams sa gumapadasig ang operasyon. Ginpahayag man ni Prime Minister Mark Phillips nga ang ferry wala nagbayular sa kapasidad sini kag lisensyado nga magsakay sang masobra 300 ka pasahero. Lakip sa mga nasalbar ang kapitan sang salakyan nga nagbalik man sa lugar sang insidente agud magbulig sa rescue effort. Suno sa mga otoridad ang MV Barima mayara sang 250 ka life jackets, duha ka rigid life crafts kag anom ka inflatable life crafts. Ang salakyan ginhimo pa sang 1939 kag may kalabaon nga 40 ka metro.

para sa ulihi nga balita sa luwasang pungsod. Ginbawian sang kabuhi ang indi magnubo sa 20 ka tawo matapos nag-igo ang isa ka pagbaha sa aminhan na sidlangan nga bahin sang Afghanistan adlaw sang Lunes. Sunod sa Taliban run government, pinakadako nga damyos ang natala sa syudad sang Parun na amo ang kapital sang probinsya sang Nuristan. Indi man magnubo sa 80 ka tawo ang pilason bangod sa gilayon nga pagbaha. Gilayon nga naghiwat sang search and rescue operations sa mga otoridad sa lugar. Apang ginaexpektar nga madugangan pa ang tala sang mga nabiktima. Suno sa mga opisyal, mabudlay malabot ang pila ka apektado nga lugar bangod sa kalaparon sang Damyos. Sunod sa mga eksperto, mas masamisubong ang grabe nga pag-ulan kag pagbaha sa pila ka bahin sang Afghanistan. Ginapahanumdom man sang mga otoridad nga padayon maghalong kag i-monitor ang abiso sang otoridad. Amoy ito ang aton paunang mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jess sa Isdos DXKI.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko